0: Binalidate po namin yung po aming record.
1: Alas sa 8:02. So, siya na karoon ang suspect. Siya may dakpan. No? Grabe, luuya in town.
2: Bullseye!
1: Kining tawhana na may galatanan kamalasan sa kalibutan sa iyan hanok karong mga panahon na. Hmm? Nahimo na siya ding full guy mga iksoon. Niyan to kong asawa, hilak-hilak taong asawa mga katropa. Pangutan na ron, ganong siya naman inyong ginakop eh?
2: Bullseye!
1: Asa namang uban? Muagi sa ng investigation? Ah, kantura ko no kay, gibalikan daw ang tactical bag na nabilin. Ginawag na istorya ha. Gibahog yun in town yung tawhana mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kana mo'y pinakadabes. Sino naman?

0: Mula na wala akong kuhan ka ba? Alas 8 naman po na ikaw. Ay, nako. Alas 8:03 na may galadag na sa bundag. Samtang, ni Ana ang inyong idol. Oh, tanggalan na to, Gab. Dire na tayo para mo. Aksyon na kalagot. Oh, ditingog man po mga ikala si Auntie Claire, ani. Yan, inaaraman to sila sa isa ka press conference mga katropa, no? Sa Malacanang. Oh, matod ba ni Auntie Claire, walay assault nga gihimo. Gabi, check sa nang spelling na to sa assault. Gabi sa maulawan ta, Gab. Sige daw. Tama ba nang spellingan, Gab? Kay murag si Miduda ko, ah. Tama. Dili, mali. Ilisi, ilisi, ilisi. I-correct ng spellingan na. Alas 8:04 na, mga higala, ang tag na asbuntag. Matod pa ni Auntie Claire, walang ginawang assault ang NBI. Mga bakakon! So, unsa ang NBI dito? Namamasyal lang? Presence palang daan nila, questionable na. Nga naman, no, bakakon yun mo. Iyon mo, nihawa na diha. Pagkadungog ninyo nga, pagkahibaw ninyo nga, under protective custody sa Senado, nihawa, naaraman lagi sa palibot. Naaraman lagi sa palibot, ha? Okay na, ready na. O, sipabinaw na to si Auntie Claire. Idol ni, kuhan, idol ni Bising Kukilya. Sige.
1: XFM Katropa.
2: Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito, gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado.
0: Hey, Mo?
2: At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito, gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado.
0: At
2: pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Pinagbigyan ito ng NBI at sa puntong ito, gusto nating linawin. Una, walang assault na ginawa ang NBI agent sa Senado.
0: Bullseye! Tama na, kay balik-balik na istorya ni mo. Alas 8:06 na may galan, dag na sa ito ang bagbanong-banuban. Napay isa na katong una, nagpaputok. Ito na nang ikumparaon niya. Ito sa nagtimbayaon niya ito mga kuhan. Uy, di ta kumpiyansa din ni Gab kay nagtanaw din ang asawa. Tanawa? Ito nung bagay mo, ipakita na mo sa ako itong picture nga ko ano. Nananoon ni Mrs. Din nga, oh, now watching.
3: Pinawag!
0: ipit na punta ni, magbuang na punta ka, kung ano ni, kining stawa ka ni, kining, stawa ka na, rason. Nadilip man gang. Alas 8:07 na, ang takda mga katropas buntag. Michael Riquelme Riubal. Ayaw lagdugaya si Claire Dol kay makalagot na naon. Nang bayana mo surok ang akong dugo. Gab, tanggalan na Gab, palihog. Si Din Luna, Sir Talawis lagi, Taliwis lagi ng ambot. Oh. Gwapo ba yung dana siya, bay? Blima lang kay... Di ba kaya ga... Una imong kuan? Now, di ama kay galay laing video. Ato ikumpara si Matibag og si Claire. No, kay ingon si Claire, wala assault. No, ato nagpaminaon daw eh. Kay... Mano, ilahara na yung mga words eh. Para magka... Magkaalaman.
1: Bullseye!
0: Kana.
4: Naputukan kanina, no? Nagpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI?
5: Ma'am, una-una, wala nga pong taga-NBI dun eh. So wala pong magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI.
2: Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms, Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
3: Pinawa!
6: Sige, dahil wala akong mga baril yung mga tao ko.
2: Wala akong mga baril ang mga taga-NBI.
6: Opo, wala po.
2: Napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
4: Direkto, may narinig po kami mga putok.
0: Again.
4: Magpaputok po ba ng baril ang mga taga-NBI?
5: Ma'am, una-una, wala nga po taga-NBI dun eh. So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI.
2: Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
6: Sige, dahil wala akong mga baril yung mga tao po.
2: Walang baril ang mga taga-NBI.
6: Wala po.
1: FM.
0: Awa! Pagkabakakon yung kayo mga kaigsuunan. Di ba? Wala na nagpasabot nga naasya'y bagong pamahayag karon nga nausap tong dati. Kawa mag ka na. Naunsa ka na? Nahubog ka? Hubog ka? Matibag? Di ba? Wala ko nung magaygalay kuan. Walay pusil. Unang sa ilang interview, walay pusil ang NBI. Sa interview niya mga katropa sa GMA yata to, no? Ilabiki Morales. Ngayon siya nga, wala nga pong mga taga-NBI doon. Naman lagi. Minuang. Ano asa may tuuhan na to, ano yung mga higala? No? Kani pa sila mga igsoon mo yung naigana, karong moingon nga, ilang imbestigahan kung tinuyo ba o stage lang ba o parte ko nun ni Miguel sa destabilisasyon.
1: Bullseye!
0: Tungod kay silang mong imbestiga, makaingon ta, pwede silang mo arrive sa conclusion nga gusto nila mga igalang ipakita, ipadungog o ipamukha Miguel sa mga Pilipino.
1: Bullseye!
0: No? Muna'y klaro diha. Mga katropa, bag-uragani na hitabo, di ba? Ang mga pamahayag di na magkasinabot. Ang pangutana, naabagyo yung NBI. Ingos BBM wala. Oh. Kipangutana sa simatibag, nga na napabuto man mo. Ang mabuto wala man may kauban dito. Walay taga NBI dito. Karon may gala kay gibulabog pong anti-clear. Murag si Auntie Claire gihapon mga igala mo ay nakabulabog ani. Oh. O nya di man pwede mga igala ang ilang dot-an karon driver ra. Kay kung nang sa pangutana naabay NBI dito wala naa. Dili ako ang nitubag, dili kita ang nitubag kun dili sila mismo ang nag-confirm naa. Katong video may gala nga ilang gipakita, di ba? Nga naa sila suod may gala sa Senado, gipabutahan ko na sila. Bangutan na gani, in the first place, ganong naaman mo diha, nga hagbay naman mong ni-claim, hagbay naman mong niluwat o pamahayag sa publiko, nga gi-withdraw ninyo ang inyong mga tao, o bisan ang presidente, muna yung unod siya yung pamahayag. Huwag ninyo gi-briefing ng Pangulo, tanawa, namakak na noon. Nahog na noog, bakakos BBM. Huwag ninyo daan, istoryahe nga. Ayaw siya pagawas, Mr. President, at saan yung tarungon ng script? Na-pressure po rin taon, Miguel, ha? Kay... Kisa ko hindi ma-pressure anang nagsigi nag binayluay, Miguel, agbuto dito sulod Senado niya. Gipangita ng presidente, asa mas bongbong? Apas-apas, og tanggal sa katitir.
3: Pinawa!
0: Apas-apas, og hipos mga higala sa mga parapernalias. Wag ko mo ingog kuha na mga parapanalias dahil sa mga kuha niya, mga pagkaon. Kamapun, maguna-huna din maglain. Maguna-huna din magunsa. Basi nag-score pa di ay. Score? Sa score? Score basketball ba? Sa mga kayo naman ay kuha niya sa Malacanang. Basketballan.
1: Bullseye!
0: So na-pressure. Inakinanglan mo tingog. Kay ugma-ugmaan pa. Na, musamot yung bash. Musamot yun, may kalang yoyo sa mga Pilipino nga. Karong gabi ang gira. O karong gabi ang pag binayluwais buto. Buntag na kanitingog. Noon siya ka. Ay, nako. Si Harold Garcia Ramirez, basahon sa ako ninyo mga mensahe ha. Ako ning kalingawan usa diri mga katropa kay commercial dayon ta. Jones Alconera, mudaog lang si Sarah. Kita gyud kita gyung kabutbuton nila. Ako ang mga igala, unta ba maputol na ning sama ni ini pero makaingon man sa tanga. Sige lang. Moabot ra man gyapon ang panahon para sa inyo kay nahitabo man sa Pilipinas ingani oh. Daog-daog ni mo Sarah ron. Pag-abot sa sunod panahon, mao na sa di man na siya man daog-daog tingali pero kana na gyud say mo balos may igala. Gamit ang balaod. Nya pag naa na poy maipit maning kamot na pud may gala makadaog. Nya pag sila na say makapuli, kumbaga naay vicious cycle ba? Magbanos-banos, magpuli-puli mga kaigsuonan. Mao ta gihimo ni digong unta nga. Para mawala ang hatred, no? Maundang na may gala ang pagdumot, kaligot-got labi na sa mga Marcoses. Ang gihimo gyud may gala pinakadako gyud gihimo ni Pangulong Bongbong Pangulong Bongbong Marcos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mao ang pagpalubong mga higala sa diktador, no? Ngadto sa libingan ng mga bayani. Simple ra ang rason ni Digong. Presidente ba siya? Kaning veteran ba siya? Okay. Natubag man na yes o sige lubong na diha kay angayan na siya diha, no? Bisan pag moingon ka diktador na sa iyang panahon, no? O panahon sa martial law, ilubong na siya diha. No, isa pud sa mga rason niya na aron niya matuldukan. No, matuldukan mga igala og wala na yung mga one dumot nya makamove una ang Pilipinas mga kaigsuonan. Oh, mao na ta nindot ta na tong gihimo ni Digong. No, gwapo naman ta na to ba nga maalim ang mga samad sa kagahapon, sa kasaysayan, wala na, no? Pagpuli karong BBM mga igala giguba gini tanan. No? Naaman siya mahimo kang Duterte unta nga di madala dito. Pero gitugutan niya kay para niya o sige. Daghagareklamo. Wa ba kumuingon nga i-exempt, i-kundon. Pero may balaod man ang Pilipinas. O gusto niya nga dutan, pwede man niya mapapriso diri, at least naara diri sa Pilipinas. No? Kang Sara Duterte. Kabipi Sara. No? Iya gipanaan ra man nila og giipit ba, no? Giipit. Hatagan nimo mga igalag budget 11 days nang nabilin mga kaigsuona na i-release nimong budget December. Hapit na mga igala manung atong December. Unya papasahon nimo og kun kinalan mahurot na gasto sa katapusan. Unya pagkauman himo og isyu. No, imong isyu nga gigasto daw 11 days 125 million. Nga confidential fund. Ang nga ang kagihatag ninyo, hapit hinapos naman po.
7: Istorya hepot.
0: No? Gihatag ninyo, hinapos na. Mugisood lang sila ang ba? Maulian na unta ang Pilipinas, ana bito nga cycle bito, nga magdumot bito. Unya, puli-puli lang ba? Puli-puli. Depende sa makalingkod, may manggukod. Maulian, mawa na unta na ba? Padung na unta turon may gala sa magtinabangay. No? Nga ang vice president o ang president mag-uban, magkuyog. Kay kahiusa sila, para sila kausa, usa sila partido. No? Giguba, gihapong BBM. O kaning iyang mga alipores, mga kaigsunan. O ginisamot na ginipinoon po ang kawat sa Pilipinas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No, ginitinoon nga nahitabo. Sumo man pamalandungon, may gala pero makaingon ta, may araw rin sila. Ang isa nga adlaw nga akong gihulatan mga igala nga moabot kang para kang anti-clear. Kanang yung para kang anti-clear mo gini akong pinakagihulat. Kay malagot yung kumagunahuna ni anti-clear. Oy, alas 8:17 na dag na may galas ng bagba na gumanuban. Balita ta? O, sige. Alas 8:18 na mga katropa, dapat sa tag mga report. Kay dunay 23 anyos, top 10 most wanted person tungkol sa kasong Lugos. Arestado may gala sa Tagum City. Atong seron kompletong detalyes balita. Katropa mo sa balita, katropang Larsanyol. Live report.
8: Arestado ang 23 anyos, kansang wanted person sa kasong rape. Atong kinin sa gikasang manant operasyon sa mga saka sa tracker team o personay sa Tagum City Police Station sa may barangay Apokon, Tagum City. Alas 8:20 taklas sa buntag sa Bilabay ng Adlaw. Gilang dinakpang alias Ben Jack, top 10 most wanted person, lalaki, politao o residente sa San Pete Pilapit. Gidakop ang suspitado pinasigad kini sa Wardo Pares gikan sa korte tungod sa kasong tulo ka ihap sa kasong Statutory Act of Lascivious Business, duha ka ihap sa kasong rape by sexual assault o tulo ka ihap sa kasong qualified rape of a minor. Imasrias na sa Tagum City Police Station ang suspect alang sa hustong disposisyon aron manubag kini sa nabuhat nga krimen. Alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
0: Salamat katropang Lara sa detalye sa report. Oras alas 8.19 na. Good morning bro, Milan Ulog. Unsay kapasidad sa driver. Bisa grade 1, di mo tuo. Okay na ginaingon ako baga. Ayaw ninyong sabligig balas ang among mata. Nga di may magkakita sa tinuod. Grabe naman po na inyo naman may tanggalag kabuot na inyong kalaki. Ha? Shooting incident. Senate is under attack. Ang mimo driver.
3: Pinawa.
0: Husto na ang palusot. Kung naaman siguro ang driver di may gala, ang ing trabaho ra gitingol, ang trabaho gid atugab mag-drive. Mutuota nga volunteer to, okay? Na may mga ingana. Mga gitawag nilang mga kanang mga augmentation nila nga mga alpha. Mga ahente nila ba? Takabaw diri sa atong di sa may pamuoy labit may gala sa estasyon, ug naay alpha di may gala sa NBI. Ano si Boy Takla di may gala nag hapa-hapa. Ginudahang nagbaligya og droga dakpan sa bypass operation sa Santo Tomas. Ato sang Seron Maigela, kompletong detalis balita katropa mo sa balita katropa ang Bong Algabre sa report. Live report.
7: Nasigot na kapulisan ang usapin din dahil na tulad sa illegal na droga at pwede sa bypass operation nagpahigayon sa Barangay Tibalo, Santo Tomas, Davao del Norte hapon sa Mayo 14, 2025. Gila sa Santo Tomas Municipal Police Station ang nadaktan, pinag-usap sa alias Primo, 25 anyos ulitaw, walay trabaho o residente sa Metro City Dasig, Barangay Tibalog. Gani base sa report, alas 4.34 ang tatlong hapon sa Pagkadawa, dinaga na kahiusan na bitagayon o gabaybas operasyon ang Decision Rat Enforcement Unit Team o ang Intel Personnel sa Santo Tomas Municipal Police Station o sa Santo Tomas, ni Purinta Chief Master Sergeant Jerry Casas, Intel PNCO, ilawang Supreme Director Patumala ni Police Major Eduardo Corpus at UIC sa Buhatan. Gani ato sa bagong operasyon, ada usap mga personahe gikan sa Sigan Davao del Norte Police Provincial Office o gima na PIU Davao del Norte RID 11 o guban pa mga unit sa kapulisan sa Davao del Norte. Gani na recover gikan sa Pagpapisado ang binudahan na siya po. Gani mo kandina ganyan sa treatment at sinto sa piso o tumala pa sa atong kapulisan na kininisigutan nga didakpan doon na kinigitipikan sa atong kapulisan inunggang na ilan giarangkada kagapang nadawa ang mga drug buyback operation inunggang nagkaroon panahon na nagatubang na sa kasong kalapasan sa 1965 o comprehensive danger to drugs at tuto pa rin ito ang naisigutan na suspect. Kada sa report ka report alas sa Diyosan Pilipino para sa Pilipinas sa grupang buong umati ang gamit and move. Live report.
0: Salamat katropang Mubong Algabre sa detalye sa report. Oras nato doon natin, 22 minutos na pasado, alas 8 buntag mga katropa. Maying buntag diha ni Randy Santisas. Og akong Lodi. Basta-basta ni Saldi Arenas, maying buntag ni Mudia, sir.
9: Good morning!
0: Musta ang atong mga kayutaan diha, no? Tultuli siguro tayo pwede na itong atamnan og mga kuhaan ka ng upat ka punuan nga durian? Oh, may buntag niya Sir Saldi Arena sa Dar Davao de Oro. Dar man to, sir, no? Oh. Joseph Rocina, may buntag katropang Arnel. Gusto man good nila nga kidnapon si Bato, pero palpak lang sila nan karon naglabad ilang ulo. Akong ikaingon kang Marcos, paspasan na lang niya og suyop og hangin. Lagi mo pag-una-una ba? Para mo siga ang iyang mata. Uy. Ano, lubat na di ay. Jairo Sintis, si Auntie Claire, Rajod Pirmi ang nagalaglag sa iyang mga amo. Pero, kumpiyansa ka, naaragyapon siya diha. Walagi, kalabu-labu lagi ilang mga Wag yun, may gala nagkasinabot. No? Si di pa yung mga mensahe dire. Basahon ta ni Gab kay basi makasab-an ta Gab halag malit. Wow. Ingon si Kimberly Yunson Holvey Cortez dire, pareha may apelyido ni Gab. Siya now watching si Kurur. Ito ni basahon kay mahirap na magkalisod-lisod. Di pa yung mga mensahe mga igala. Si Richard Ivanez. Good morning, Dol. Si, greet daw sila Christop, nagbantay sa tindahan Christopher Home Panabo. Akong anak na Asbuhol karon utol na ko LB inang Rachel Julius Zelly. Salamat. Pugi, Idol, we love you. Manapod na. Diego Abaniel. Tama, Jud na, Dol. Kawalay ayo ng government especially sa side sa NBI o pati atong Pangulo, sabi niya, hindi gawain ng government, hugas kamay si Bangag. Harold Garcia Ramirez, nag-warning shot raman di ang NBI o ang USAA, katrobang Arnel. Si Andy Claire Castro ang mamulong, bagong konsepto ah, bagong doktrina sa legal system. Sagi na si Andy. Kay mangita gina siya glusot. Bali, una ang USAA ang nag-warning shot. Dayon ni Baos po ang NBI o warning shot. Ana man doon na itabo. Maritso Barbarona, maigmuntang sir, ambot sa bungot sa itoy. Ning kabakako nila. Ako naluoy ko sa driver ba? Kanang gidakop nila karon nga si Uragon? Siya ay mapasangin lang, siya ay mapasaan ang itanan. Huwag ako panay mo, do. Misturya na lang kag tinuod. May pa. Ipanglaglag ng imong mga kauban niya.
1: Katropang Arnel Cortez.
0: Musugot na ikaw, gawas o gitingal ka diag milyones. Nga para mahuman ang tanan, ang kuno ni mo. Una-una, driver ka. Di bagyod ka full-time agent. Unya ikaw dahilan na ng kagubot sa Senado. Musugot na ikaw, nagtuo sa daibing muto, umi. Nagtuo sa daibing muto, umi. Eh, tanaw ni mo, nagtuo kag manuo sabi? No? May katuo ano eh. No, kawasog itingal ka diag milyon, awa ka na. Pero, huwag ako ba ni mo, ay isulti na kung sige na hitabo. Ngayon, garoon kaya mag-investiga mga igala kay NBI Rasad. No? Gwapo na to, may pag-PNP na lang. Kaysa NBI Rasad mga igala may mag-investiga, nga pwede po nilang ma-whitewash mga igala ang investigation. Pwede na may ilaga tabunan ba? No, tabunan ang investigation. Para mo gawas dito, kung gusto nila nga ipagula, may gala nga, gituyo to. Pwede kayo nila pasagin lang si Bato, nagtuyo ato. Tinood. Pwede nila pasagin lang nga, gituyo to ni Bato, aron lang yun makasibat si Bato. Pwede na nga teorya nila. Pero sa akong gabahin, may gala, no? Huwag ako ba'y Bato, niyan ingatong nahitabo, niyawa ko'y labot, unya delikado ni magkamatayan ni niya sir mabilin di may gala Senado o may pagmuuli. May pagmuuli. O sa din hitabo mga kaigsunan. Oras na to ba ito na tayo 27 minutos na pasado alas 8 buntag mga katropa. Ay mukhawa ha mo commercial sa ako. Sa ako pagbalik may dugang pa mga katigaran ng skutanan kay mo. Timbla ko may galag dugang Santon Gold Coffee Mix kay mura man og na kulang ko stubil ani. No? Dirita mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Kaya Santon Gold Coffee Mix, doon na kini maigalay mangustin, doon na mga igalay malunggay, doon ay chia seeds, doon ay turmeric, o doon ay collagen o glutathione mga kaigsunan. In short, kapi na pampaputi pa mga katropa. O kapi na pampahamis pa mga kaigsunan. Pag Santon Gold Coffee Mix na, mapalit ka na may ganasan ako ng mga butika sa inyong lugar nationwide. O, ang atong clinic, di mga katropa, ha, nahimutang sad. No, di mga katropa sa may Ganti Road, na di may gala sa may M Central Building, door 8, mga katropa, na di sa kanto sa Paingos Palengke, luyo ka na may gala sa Mr. DIY, tapad anang naibugasan di ha, na inakabutang Y2H Clinic and Pharmacy, libre ang atong check-up. Karon may gala Biyernes, libre ang atong check-up. Lunes pa ing ano, Miyerkules pa ingon Biyernes ang schedule sa Tagum. Kay Lunes pa ingon og Martes schedule sa Davao. Kay na si Doc CJ ra may magtuyok-tuyok ana mga clinic na to, mga kaigsuonan. Unya sa mga katropa na to, gusto mo palit diag mga produkto, adto la may gala sa klinik o pangitaa si Palangga. Oras ba? Ito na tayo. 28 minutos na. Pasado alas 8 sa buntag.
1: Bullseye! Bullseye!
9: Dalo garong, riyanto, a 5 pesos. Makagusire ako, pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
10: Ha? Karon di pa?
9: Karon, dili na. Kay nanay, CCTV.
11: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya na biglan ulan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
12: Gwapo, oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
11: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
12: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
11: Kaya nakang nga salamat.
13: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
11: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
14: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
11: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
14: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: Bush amo, magpakiloko sa hubaybe.
18: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
19: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
17: Bato gold down, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
20: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortés.
1: Busay. Oras may kilala kita ay 20:39 minutos na pasado alas 8 buntag balik may kilala sa tubag para kumunuban sa lumanong Bullseye. O kinibahin natin ganinyo mga igala sa Latim Gas G Foliar Fertilizer mga katropa. Ito mga atong mga kuandiha mag-uuma naminaw. Kanya nagproblema mga higala in taon sa ilang umahan. O gusto mo mga higala o tinggas nga ani. Bugat mga katropa nga abot sa inyo hang kaumahan. Gamitin na mga higala o Latim Gas G Foliar Fertilizer mga kaigsuunan. Mapalit ka na ha sa nag-una may gala nga mga Agribit Supply. Nationwide ka na mga katropa. Ina nga mapalit kag Latim Gas. Namoy Latim Gas di ha. Kana mga katropa. Naana sa mga Agribit. Naana mga gala di sa mga nagabaligyag mga abuno. Na mga nagabaligyag may galag mga ispang spray. Naana di ha mga kaigsunan. Pagitagi da Latim Gas G. Foliar Fertilizer. Na mabulol naman taan yun. Oh, Latim Gas mga katropa. Alas 8:40 na ang dagna magigala sa itong pagmanag-umanuban. Si Rick Lamo, dili to driver, unlisted agent to with license to kill. Kuyaw today. Denzel Dave, kaluoy po daw sa driver. Oh, motoy mo salo sa nan. Okay lang ta na o sakto to mga higala o kuan? Saktog bayad. Oh, pero o mahimo lang siyang sacrificial lamb mga katropa sa iya mga kauban ay ambot. Oh, dapat mo istorya sa tinuod. Kay magpahigayon man gyud ang Senado may galang investigation, may isgutan man gyud nila, no? Kana mga higala nga nahitabo nga kagubot sud mga higala sa Senado niatong pitch sa 13 mga higala ning bulan sa Mayo. Nestor Quiron, Parias Tadol og kalagot ako duha ka tawo, si Trililing, si Krililing og si Trililing. Lami kayo jod pang tamparuson. Oh, si Ronaldo Laureta. Dol, naon siya si BBM? Araman, okay raman. Roxine Gumban, good morning, katropang Arnel. Greet lang ako akong mama, Araceli Montifalcon. Happy birthday. Yan na sa Saudi Arabia. No, amping dia permi and enjoy your special day. Happy birthday dia. Happy birthday. Si Maribik Karnal na hadlok pa mo uli dia sa Pinas. Sir Arnel, tungod sa aning atong administrasyon nga bangag, puro mga bakakon, samot na si Auntie Claire. Watching kanunay, there is Hong Kong. Salamat, good morning. Cleo, good morning. Good morning, Davao. Boss Arnel, pati ila Nora o Glicirio. Maying buntag diha. Good morning. Si Carl Baliota. Good morning, dili gobyerno ang nagpaboto. Kinsa di ay, nga, kinsa di ay, mga NPA. Luoya po din taon. Dili man gani makasulod sa syudad, samot na ka sa Senado. Oh, si Babes Cups, pagka guwapa na lang yun ni Auntie. Si Auntie Claire. Edna Flores, watching here from Misamis or El Salvador City. Good morning. Good morning. Si Kenel Sherry, good morning. Kadrobang Arnel, watching from Isabela City, Basilan. Syukran, may Allah guide you. Salamat, no? Robert Manaitay, good morning, Kadrobang Arnel, watching live from Santa Catalina, Negros Oriental. Good morning! Nanda, palayon ta sa unahan, mga katropa. Gumikan kay, pwede gab, diretso na ta sa kuan. Kining topic 3, supposed to be topic 3, na kanang real talk ni nanay ba? No? Kini doon ay kanang bigitan gyapon mga igala sa impeachment karon, no? Kay, atulasan na mga igala ipadaplin, iskutanan, move on ta. Arito sa dugang iskutanan. Kay by the way, na dawat na sa Senado ang Articles of Impeachment. Gipirmahan na ni mga katropa ni Senador Alan Peter Cayetano, no, ang Articles of Impeachment mga katropa sa kining kang Vice President Sara Duterte. Pwede ito ni Mugab matawagan po si Kuan, si Rambo, no. Tawag ito si Rambo kay Basinog na to share report. Unya na ay kuan diha na ay video nga gisend ako, video na ni Senador Alan Peter Cayetano unya kang Rambo mana. Okay, maki-update ta. No, karon mga katropa sa Senado, kilabot usab mga higala sa impeachment trial, no? Ang impeachment proceedings mag-initiate, masugod na siya bay during sa pag-file sa verified complaint. And so on and so forth, mo proceed na siya may gala, part of the proceeding tanan, no? Katong sa committee hearing, and then pag sa plenary, apil ato ilang pagboto, og ang last stop ni ini magay gala, mao ang Senado, kundiin ipahigayon ang impeachment trial.
0: Bullseye!
1: Mao bito nang kuan yun na sa konstitusyon, gitlaro yun na sa konstitusyon, sa mga pulong mga igala ni the late Father Joaquin Bernas, no? Usa ka pari at the same time may igala constitutionalist, nga isa sa mga framers sa atuang 1987 constitution, no? Nga giklaro yun na may son nga lahi itong to initiate and then proceedings, impeachment case, and then impeachment trial. Now, sa these are all part of the impeachment proceedings. So asa magsugod dito sa pagdawat mga igala sa kamara sa verified complaint. Adto magsugod gyud ang impeachment, no? Karon kung dunay duha ka verified complaint nga giaksyonan sa kamara mga igala in one year, problemado na mabito na nga keto nakalabay nga impeachment gi deklara mga igsuon sa Korte Suprema as void ab initio or sa sugod pa lang, sa sinugdan pa lang, void or unconstitutional siya.
0: Bullseye!
1: Karon naanata mga igala sa impeachment trial. Ang rason sa mga abogado ni Sara sa unang, ano sila manambong, di magutto trial. Yes, it was part of the impeachment proceeding, but it was on the prosecutors or prosecution's prerogative, mga kaigsoon, paburtos ilaha. No? O ikaw mga higala, sakop ka sa defense, mutunga ka dito, kulatahon ka. Kulatahon kag pangutana, kulang na lang hukman ka, o magkalisod, may galag, mutubag-tubag ka, masight in contempt ka pa. No? Kay under oath ka man. No? Under oath man mga katropa, ang tanan nimong ipanulti diha. Oh, nya may gahom mangit sila kay ilaha man na may galang nga proceeding. Karon naa na pagkahuman may galang nga gibutuhan sa gikagubtang yes og no. Kinirag yung ilang yes mo ana bang yes nga di makalipay. No? Kay ang yes may galang nga kanang yes sa imong uyab makalipay man na. Kanang musugton bitaw kag moingon nga yes kita na. Oh. Makalipay man na ka nang mag-propose kag kasal, may galag, may ingon nga, yes, I do. Oh, will you marry me? Yes, I will marry you. Inod ba kayo nang katubag? Yes. Pero pag-abot, may gala sa impeachment, ang yes mo nga, katropa mo, igikagubtan mo. Mo, igikagulan. Nga mo, sa igikabalakan sa bibila, mga igala ka, mga magbabalaod, mga representante, gumikan kay, sa ilang yes, murag maipit sila. May nalang untag makasabot lagi ang mga constituents. Aro nga lang ninyo pasabot nga... Ay, ang kunan na lang ninyo nga ipit manggutaron ba? Oo. Oh. O niya, sigurado alang ninyo nga ayaw gyud mo pangurakot. Oh, sigurado alang gyud ninyo nga ang tinuod ng ginaingon nga for later release sa inyo ha, sigurado agin ninyo nga gastohon ninyo para sa tao. No, at least man lang ang mga tao maingon nga, sige lang, bahalag nag-yes. At least nabuhong mampunta sa atong distrito. Kaya ang cool ba, Ana, og nag-yes ka o niya, daghan ba yun ang di kadawat o kayuda sa imong distrito? Ayay. Delikado ka na, mga kaigsuunan. Nan, aduna na ay, kini mga igalang articles of impeachment, niabot na katong time mga katropa nga under attack ang Senado. Actually, katong gabi eh, nga nung dunay daghang reporter dito, not because of bato. Naay daghang reporter dito, kinaamad yung reporter, Ana, pero nagdugay sila dito may galag tambay, gumikan kay naay balita nga kadtong gabi una ihatod ang articles of impeachment, ang muhatod of course ang SecGen or Secretary General sa Kamara nga si Secretary General Cheloy Garafel. Og tuod man na hatod dito mga higala ang kining perting daghana may galag mo ginaingon nga sangkaterba. No, nagtapunog mga igala nga kuan, nagtapunog nga tawag ni ining nga papel no sa impeachment complaint batok mga igala sa vice presidente og karon naa na mga igala sa kamot sa Senado og si Senate President Alan Peter Cayetano naka pirma na pud niini mga kaigsoonan karon kay wa naman si Bato diha duna na pud kunoy lakang ang ubang mga senador katong mga naa sa minority. Oh, naas minority, but pasabot, gato sila Kiko, Pangilinan, Pinglakson, no? Silang Tulpo. Nga, doon na nasad karon mga igalay lakang, nga ilan na sang gipanguyaban ang katong naas sa majority. Kisa man yung naas sa majority. Gato silang Bilyar, Pia Cayetano, Amy Marcos, Marcoleta, Bongo, Ruben Padilla, si Mark og kisa nang iyang isod, Camille Bilyar, o ganang wasa na adya sa may 13 na sila sa majority. Ilan na sad ni may galang gipanguyaban karon, gipaduning dudingan na sad nila mga igsoon kay gusto na sad nila nga tanggalon, no? Maggusto na sad nila mga katropa nga magpuli og liderato sa sa Senado.
0: XFM Katropa.
1: Siyempre, mo ning alakang kay nahadlok ba yung sila mga igala nga dili makalusot ang impeachment kung si Alan Peter Cayetano mga katropa ang tawag nini. Mulingkod as Senate President and majority sa mga senador mga igala, of course mga di man siguro solid nga na kasolid yung supporter, but ang ilang support karon ba ay naa sa vice presidente. Magmatter man gyud ang imuha mga igalang kuan, magmatter man gyud ang imuha nga political preference mga kaigsuonan. Bisag unsaon pa ni magpanawagan mo yung mga dapat kamo nga mga senator judges sa impeachment dapat patas mo. Yes, we can also do that. Manawagan po taan ng Rizal Tiberos, but do you think bisan pag 20 kamo panawagan, to be fair, bisan mga igalag na ay ebidensyang moingon nga walay sala si BP Sara, absuelto si BP Sara, do you think nga si Rizal Tiberos mo pabor or mo butar og absuelto kang vice presidente? Sa akong pagtuo dili mga igala.
0: Tropang Arnel Cortez.
1: No, ano man, they already made up their mind. Oo, naana na sila yung mga desisyon. Naana na sila may gala. Maapektahan yun na sila sa ilang political bias. Mao gani, nga kini mga igalang impeachment, tawagon sa mga eksperto as number games. No? It's about the number. Pag ikaw mga igala, gitaral, kuan ka sa impeachment, no? Gisalang ka sa impeachment trial, unya wa kay numero, meaning walay senador nga suporta nimo. Doon na gyud akong posibilidad may gala sama sa nahitabo ni Corona. No nga matanggal gyud ka and then naapag yung perpetual disqualification to hold in a public office mga kaigsoonan.
0: Bullseye.
1: Wan man na, no? Realidad man na. Realidad man na mga kaigsoonan. Sa impeachment because impeachment is a political process. It is a quasi-judicial. Mga kaingon ka nga, yeah, kuana siya, pero huna-una di man na court of parehanaan ng mga Supreme Court, mga MTC, RTC. No? Lahi maging natirada niya.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alas 8.52 na may galantag na sa itong pagpanagumanuban. Gapaliw ko paminaw na ito ng pinakauhing video nga akong gisend. No? Di mga di makontak atong reporter sa Senado. Sige, ki-update lang ta na sa Lunes. Ato saning paminahon mga katropa si Senador Alan Peter Cayetano totoo din ako ready na. Ako saning timbayon Teresita Apog Mayong Buntag. Good morning Sir Arnel, pa shout out rakos ta kanyo Kurilya. Davao del Norte ilabi na kang KL sa KL family, Libres family watching from Rizal, San Francisco Agusan del Sur. Wala mo kalimot mga igala mag Sunstone Plus Gold ta ha para layo ta mga igala sa mga balatian. Si Emily Bapiliar Kahulugan. Morning Sir, Mayong Buntag po. Rodel Opinaldo Mayong Buntag sa Visayan Village. Harold Garcia Ramirez, tubig nga dunay lapok na gani ang ginapainom ni PBBM nato. Gamuon pang anti-clear. Naunsa naman in tao ni atong nasod. Lagi luoy na kaayo. Arlene Bernardo. Shout out boss watching from Damam, Saudi. Mabuhay. Good morning and thank you. Robert Manaytay, Mayong Buntag. At paminaon siya si Senador Alan Peter Cayetano.
2: Bullseye.
1: Come on, nani. Oh. Articles of impeachment ni.
2: Let me tell you a little bit more about the procedure. Well, it's a mandate, it's a order of business. It's ibibigay sa rules like any other. Yung majority leader, ang majority leader, kanyang i-represent. No? The likely scenario is we will organize muna the Senate kung may mga committees. Take them up. From the majority side, kasi nag-comment kami kagabi, I don't see any amendments to the rules. So if there's going to be any, I'm not saying there will be, I want to be clear, I'm not accusing anyone of delay. I'm saying it won't come from the majority kasi nag-meeting kami kagabi, we are happy with the former rules. So ano yung good na rules kaya sa mga dating na-impeached, good din sa amin ngayon. So kaya lang, hindi ko matatanggal yung karapatan ng bawat senador na tumayo. Ang problema, madi-delay kung babaguhin pa yung rules. Kasi ipapublish pa ulit yun. But from the majority, that's why it's a letter, I just wanted to be safe. Sinabi ko doon, on Monday, or the soonest time, or fourth week, no? I if everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday. So ano mangyayari pag nag-convene? And then my motion to convene, ako muna mag-host as presiding officer of the impeachment court, and then yung 23 na senador. After that, our job is to issue the summons. Okay? And then from that time on, pag sumagot na, di ba, under na yung process. I'll brief you more about the process later on. And probably, kung hindi Monday mismo or Tuesday, we will have a focus para yung calendar. So the biggest issue for me is the balancing between the legislative work given the mga crisis na humaharap. Kung maganda takbo na ekonomiya and we don't need any urgent legislation, pwedeng mag 90-95% sa impeachment court. Unless nga sabi ng mga senador, pwede pa rin, bilisan na lang. But you know, madaling sabi, yung sarili mo lang inasahan mo, halimbawa, Alan, bilisan mo sa pagpunta ng Senate, Alan, bilisan mo yung sulat. That's under my control more or less, di ba? But when you say it's a trial, you cannot stop both sides from presenting the number of witnesses na gusto nilang sabihin.
1: Mm-hmm.
2: So madaling sabihin, bilisan, at madaling sabihin it will finish by this month or that month, but all of those will be approximation.
3: So ibig sabihin pa kung din po as impeachment court, yun talaga court did. Pero how about the trial proper? When is the latest trial?
2: Going to once you convene and issue the summons. The direction is
3: clear. Yung trial proper po ay after all the procedures.
2: Susundin mo lang yung number of days. Kung walang delay yun. Kung ano na sa rules, kung ano na constitution.
4: Sir, but the trial proper maybe in June? Maybe in June, sir, the trial proper? July?
2: I don't want to preempt the calendar. But if it's 15 days, so we will follow. Actually, what we're doing now, after the meeting that we're seeing you, we're going to make a draft calendar. So the calendar will not be based on anything that means discretionary. It will be based on objectivity. So kung nakalagay sa rules, ganitong number of days para sumagot, this number of days sumagot, then trial na kagad.
3: So kung ngayon ang sagot, SP, doon sa sinabi na yung pagpapalit ng liderato ng Senado ay para mablock yung impeachment
2: sa trial. Again, I'm trying to get the United Senate. Unprecedented yung attack against the Senate. First, nung Monday, na hinabol sa loob, hinabol sa loob ng Senate ang isang senador, ginulpe ang isang member ng USA, and then last night, the armed attack on the Senate, unprecedented yan, diba? So, I'm trying to unite the Senate, senators and people, by just simply following the law, the constitution, our rules, and what is right. Bakit? Last time, I'm going to ask, dalawa lang libro ko, yung Bible.
1: Okay na. XFM Katropa. So sa Lunes mga katropa, hisgutan na ang articles of impeachment and then magpagawas og summons And then tuloy-tuloy na mga katropa alang sa impeachment trial no against the vice president. Pero ang pangutan nagkanos agyon unsa piyetsa matod ba ni Senador Alan Bider Cayetano dili niya gustong i-preempt kung unsa gyud pitsaha no either karong bulana or sunod bulan kay ang isa man gud nga pwede nimong madungog ani gikan mga higala labi na sa kongreso I mean sa kamara mga katropa pwede na sad sa moingon nga oh portwid dapat dali-dalion oh, di ba na mao no di ba na mao mga katropa alangan mag kuan diha di nimo hanayon ang rules of impeachment. So, matod ba ni Senador Alan Bider Cayetano, katong rules sa gigamit sa una, good to, mga higala, para sa karon nga impeachment mga kaigsuunan. Sige na lang, wala naman may mahimo diha. Gamikan kay naabot naman na diha mga katropa, ang ato na lang mahumanagdali, kay para ang atong mga magbabalaod, you know, impeachment is a waste of time, mga katropa. Musugot kag sa dili ang impeachment, mukaon og time. Ana na lang siguro kay masuko man guning uban mga igalag moingon tag waste of time. Kay accountability man kuno mga igalag ginapangita dire. But to be honest, mukaon gyud siyag panahon nila. Kay sama sa giingon ni Senador Alan Bider Cayetano once nga maka-present og evidence mga igala ang both sides, di man nimo na sila pwede pugngan nga mo present og more witnesses evidences mga igala. No? Kay essential to ano na sa ilaha may galang gibarugan. Oh. O sa trial mismo o sa tao may galang gisgutan. Alangan maglimitahan nimo ng pagpagawas o ebidensya mga igala si BP Sara nga nagdepensa na sa iyang kaugalingon mga kaigsunan o sa okay, iyang kaugalingong kagawasan po mga katropa o sa iyang pagka-Pilipino o sa iyang pagka-Vice President. Nang kaningay isgutanan kung mabalik-balikan na to no, di ay usa ka nanay nga real talk kaayo perdi niyang suku ah. Paminaw na gud ato ni sinanay Gab.
0: XFM Katropa.
1: Oh.
5: Mo Marcos.
1: Hmm.
6: Traitor.
5: Traitor ka. Ibinoto kita. Di ay. Sabi niya toto, ayoko lang lang sa inyo eh. Di na ako nanonood sa inyo. Hindi kayo nakikinig. Si Diriba, Trinidades, Trinilin. Huwag ka maniwala doon. Matatalo yan. Pagdating sa Senado, Judas Prudent. I-compro sa exam nila sila. Lahat ng kanilang ebidensya. Puro hearsay!
1: Gay!
5: Mayor basta, sasabihin yung bangko. Ano, gago? Bangko ko, abogado ko, abogado asawa ko. Nagkaroon ng pera, naakaw na. Galing sa doon. Gago yung mga yan! GB! Sabi niyo, totoo, ayoko lang lang sa inyo eh. Di na ako nanonood sa inyo. Dahil hindi kayo nakikinig.
7: Nakikinig po sa ating lahat ha. Nandito tayo para ipaglaban ng tama. Ano ba yung tama at mali?
8: Sige po ma.
7: Naabuso ang ating presidente, tunay na presidente, ang Duterte. Literal na kinidnap nila ang Tatay Digong. Naintindihan niyo yan, di ba?
5: Ito!
8: Sige po.
5: Ito ha! I'll give you example.
1: Ang gabi, no?
5: Si Duterte ang nagpalibing sa tatay niya. Sa ano? Sa hero. Sa simenteryo. Sino presidente ang nagpalibing kay Duterte?
7: Ang pamilyang Duterte, mananatili na mumuno sa bansang Pilipinas.
5: Teka muna!
1: Ayaw, sa lagi ba? Pesura sa nanay ba? Sabi mo din.
5: Ito ang point. Inilibing siya sa bayani. Who is that president? Only Duterte. So, anong ginawa kay Duterte? Ito nga sabi ni Bangat. Hindi na siya naniniwala sa ICC. Hindi siya makikioperate. Kaya nga, binoto ko siya. Unity me. Pero anong ginawa niya? Tinaraydon niya si Sara. Binigyan niya ng 125 million. Yung pala, paiimpit niya. Sabi ni Sara, akong bahala sa'yo. Eh, anong ginawa mo, Marcos?
6: Traitor!
5: Traitor ka! Ibinoto kita! Ibinala ko tatay mo. Kasi tatay niya, si Marcos. Ilano ko yan nung araw? Ilocano ako eh.
1: Suku ang nanay, no?
0: XFM Katropa!
1: Dapay isa. Ito lang isunod na natin agab. Si Father Flabby, pwede. Na narinaltok po niya mga igala sa Osaka kuan Osaka kuan eh grab rider or something like that. paminawon sa nato.
0: XFM Katropa.
9: Ay mo mag-uusap o bukas ka sa pating pag-uusap?
10: Papahayag lang po ako ng ano.
1: Ah.
9: Papahayag din sila.
10: Respeto ko po yun. Respeto. Kasi,
9: ayun, pa-interview pa.
10: Kasi po, ang tahimik po ng mga, ang tahimik ng mga dilawan pagdating sa...
9: Sino dilawan to?
10: Billion.
9: Hindi, walang dilawan. Hindi ako dilawan, ha?
10: Hindi, kayo po, sa panig nyo po. Ang tahimik nyo po sa bilyong-bilyong ninakaw ng gobyernong ito. Tapos si Sara po, no, hindi pa napapatunayan na 125 billion sa confidential fund na ipapaliwanag naman po. Tapos yun ang inaano nyo. Napaka-ipokrito nyo po.
11: Sabihin mo, humarap siya, hindi yung ganyan.
1: Bakla, o. Iguang bakla.
10: Kung mga human rights na ginawa ng tatay niya. Tapos ngayon, kinakampihan nyo na si BBM. Napaka, wala kayong moral na dapat ipaglaban. Kasi dapat, kung galit kayo kay Sara na nagdakaw siya ng 125 billion na binibintang nyo, dapat galit din kayo sa gobyernong ito. Harap-harapan po, kinanakawan tayo. Malinaw po yung flood control na ninakaw ng gobyernong ito.
12: Nagsimulan flood control, sir, po. Nung panahon ni Duterte, tama?
10: Ito po.
12: Nagsimulan flood control.
10: Nagsalita na po sa sarili ko. Si Romualdez, ayan na po. Napakatanga na po ng mga Pilipino kung maniniwala tayo sa gobyernong ito. Ayan na po. Nagsasalita na si Saldi ko. Pinipigilan nilang umuwi. Si Romualdez, ayan na po. Kasi iniipit siya, kaya ano, wala pong, ito po ang habulin natin. Ano po?
1: Okay na.
0: XFM, Katropa.
1: Tanggalan na dadag, nang naong ni Father Flabby, o tropo na, satanasan po ko maghuna-huna na. O tropo ng parian na. Atong kananay, balikan na to kang nanay, mga katropa. Na-real talk sa kamedya. Okay. Grabe, ang gihimo, gibalikan sa tigulang ba ang gihimo, mga igala, sa Duterte administration o ni Duterte mismo kang sa mga Marcos. Pero unsa gibawas, buti pa sa bots tiguang. Kani karon, mga igala, diyan na lang gab, ayan lang to ibalik gab, kaya na ito itatak, mangod. Kani karon, no, katungo sa ka-rider, tama po siya, no? Kaya lang, kini mga igalang mga tawanan eh, dili lagi ni sila anti-corruption. Anti-Duterte lang yun sila. Kani sila Padre Flabby. Dili ni sila may gala anti-corruption. Anti-Duterte lang sila plain. Nga naman, di gani sila mutuo may gala. Muna ginaingon ako, di ba ninyo? Si Saldi ko ni Angko na nga nangawat sila. Nagtuo ba kang sila Flabby mutuo, anak? Dili. No? Kato mga anti-Duterte, dili. Wa sila ipakialam, ana. Ang ila, plain and simple, anti-Duterte. Wa sila ilabot, mga igala. Kung gikawata na tag-bilyon-bilyon sa flood control, ang ilang nasa una-huna, saan nagsimula ang flood control? Duterte. Pareha na silang anti-clear. No? Pareha na silang anti-clear, mga kaigsuunan. No? Di sila mutuo nga si Saldi ko nangawat. Di sila mutuo sa maleta. Di sila mutuo may gala kang Romualdez. Di sila mutuo may gala nga mastermind si BBM. Ang ila ra gyud ang pinakasadaan may gala walay lain, Duterte. No? Mao na mga igala gibarugan ang sila Flabby, no? Ug kadtong apil sa ilang grupo, by the way, kadto may galang nagpasakag impeachment batok kang Sara. So, unsao nato ni karon mga igala pag pakita sa katawhan nga indeed accountability ang gigukod mga igala ni ining impeachment. Kung mismo mga igala ang grupo sa mga nagpasaka, di mo tuo mga igala nga dunay kawat nga nahitabo on the side of the administration.
0: Bullseye.
1: Sato pa, selective ang ilang gusto. Dapat nagpasaka sa sila, no? Nagtigom sa silang ebidensya or bisan man lang masuko sila, pinaagi sa bisan pag drama-drama na lang unta nga rally. Masuko sila, pero wala eh. No? Wala eh. Wala talaga, mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tanggalan na si Nanay Gab para pwede na ito maputol. Oh. Alas 9:08 na, mga katropa, ang tag na sa buntag. Ngunit ang gikasuko karon. Gumikan kay daghan sa mga tao may gala, plain and simple, anti-Duterte lang. No, dili sila anti-corruption. Wa sila'y pakialaman ng bilyon na wala. Wa sila'y pakialaman ng flood control. Si Saldi ko ni Tugana nga kawatan sila. Gipangtudlo na ni Saldi ang iyang nga kauban. No? O gisaysay na ni Saldi may gala. Unsay pamaagi sa ilang pagkawat. Apil ang pag-deliver. Giapil na nag-explain mga katropa ni Saldi. Pero di igin mo too, mga igsoon. No? Ang Kongreso, samot. O kini mga tao may gala para sa nila ng plabi? No? Kini may gala nagpasaka, mga nagpasaka ang impeachment? Silang sabalya?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na-real talk sila actually mga katropa. May punto tong ingon sa kuan ba? No? Ingon sa Osaka Rider. Pamukaw sa ito mga igsoon. Sa panahon may gala sa mga Marcos, kining simbahan o bibila ka mga kaparian, no? Grabe ba yagin mga igala makasingkit? Human rights, kay grabe human rights violation ang martial law nga giuluhan mga igala sa amahan ni Bangag. Tinood mo na. Pero ngano makadismaya ba nga kato mga tao sa una may gala nga gasingkit o against human rights violation nga na commit mga igala during martial law karon nakalimot na lang mga kaigsuonan. Because they go after one apelido only, da Duterte, mga kaigsuonan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero sige lang, kay pipilaman lang na sila. Huwag ang kadaghanan, mga igala, nakakita man niini. Kaya ano man, kita nga mga observer, kita nga gatan, o kahibaw man ta, no? Ato mang mabantayan, mga igsuon, nga selective kaayo ang ilang tirada karong mga panahuna.
0: Bullseye!
1: No, nga pinili lang, kuna may accountability nga ilang singlon, pinili. No? Kuna may kinibang corruption, may gala nga gusto nilang utingkayon, pinili lang. Kaya ito lang mo serve sa ilang tagsa-tagsa ka mga interest. Pagka ma-appeal na sila, madamay na sila, pass lang sa. Di, way labot. So, para unsang impeachment karon? Para bagyod, may gala sa tinuod ng accountability? I think dili. Para lang yun ni mga katropa nga ma-pin down si Sara. Kung kining tanan pamulitika. Nga naman, dool na ang 2028, mga kaigsuunan. Dool na ang eleksyon. O walay lain sila nakita, mga katropa, nga ligon, nga politikanong apelido o personalidad nga makababag sa ilaha may galang mga plano sa Pilipinas. Makakira untag planong maayo. Pero dapat kung na sila yung mga bayong plano, ilas ang pamatudaan pinaagi sa pag-imbestiga nini may galang milyon bil- o bilyon-bilyon nga nawa. Dili lang ka impeachment lang kang Sara. Kung dili apilo nila tanan, dili pwede nga mag-agad lang kung makauli ba o dili si Saldi. Kainotil na ba ning ato ang gobyerno? Dili pwede mga igala nga mag-agad lang o pamangod ka uli si Saldi. Adi na sa natugok doon si Martin. Di sa natugok doon si BBM. Di ba? So dapat sa sila mga igala nga masuko ni Ana kakadako sa kwarta. Ha? Kada pa mo gyud nag-chat nako ba? Mo pop up ba? Alas 9:12 na mga igalan tag na sa ato ang pagpanaguban-uban. Dapat sa sila baigson masuko ni ana. No? Kay disbalanse kay tan-aon nga perte nimong pangugat diha. Para sa 125 million or butang talang 600 million. Nga gikawat mga igala sa allegedly, no? Gikan sa confidential fund, niya gigasto. Niya ipahig ang Sara Duterte, mga kaigsunan. Mangugat na gabi ni mong kasuko, alos. Pariyan na kang Luistro. Pero pag-abot karon mga igala sa flood control, pag-abot karon mga igala sa anomalya sa sulod mismo, may igala sa balay-balaurana na to, hilom. No? No comment. Wala. No? Dili ta mo bilib sa imong gipaglaban kung mauna. Nga ako adere, kung imbestigahan man ninyo na may impeachment kang Sara, dapat lampurnas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dili kay isog lang mo o kuan? Kuan lang mo, yaw-yaw lang mo kayo basta kuan na? Sara na? Murang siya declare ba? Basta Duterte na ganisgutan, basta Sara na ganisgutan, basta magway script. Pero gani may kalagdili, dili Duterte related, mga igsoon, ultimo, apelido ni Matibag, himuunan niyang Matibay. Pero pag, kuan na gani, pag Duterte na ganisgutan, banat-banat si ante. Oh, pero di gani, makasayop-sayop. Di pa ka ba lumabasa sa prompter? Nya apelido ni Matibag, himuunan niyang Matibay.
0: Bullseye!
1: Ya lang ka, Auntie Claire. Alas 9:14 na may galadag na sa ito ang pagbaragubaduban. Aris ito, may galas sa itong pulso ng Pilipino. Balikan na ito, may galas Senador Bato. Sa may tanaw ninyo, ano mga katropa? Angay pa bang mupakita pa si Sen o... yan na lang kakaroon, asa ka na imutang. Huwag ayaw na lang yung patimaw. Ay nagunahunaan ng kuan. Total, kaya na diya sa Senado kaya nagsugod. Huwag magsugod naman ang impeachment trial. Alas 9:14, mga igsoon, ang dagna sa morning. Atong kuhaon karo may gala nukad silar. Atong pulso ng Pilipino nukad sa kawas kabayan. Katropang Lar Sanyo, Lar!
13: Mga katropa, lahat na kamdariya sa may exhibition center sa Rotary Park, Tagum City. Alas ito ang pulso ng Pilipino. O giling orasa, pipila ka mga tagominso may nabi karon kabay sa itong topic ining adlaw. So dito maglangay at unawan karon diri si Sir. Sir, maayong buntag, sir. Pangalan, sir, taga-asa?
14: Albert, sir, taga-kwan, taga-kimamon.
13: Ang sa'yo trabaho, sir?
14: Guardia.
13: Okay, sir, ato ang reaction karon, sir. Wala na sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Sa imong tanaw, dapat mo ba siya mapakita o mutago na lang usa?
14: Sa kuwang kuwan, murag di na sa siguro kay...
13: Tago lang sa?
14: Okay. Ako ang kuwan gani, kaya man gani nila gibuhat kang tatay Digong pinakalit nga pagkuha. Kung saan baka kang Bato?
13: So na kong tsansa nga madalapod si Bato sa... Okay. Sir, katong gabi una, sir, kung sa imong tanaw, kung nakuha gyud o na-aresto si Bato sa mga taga NBI, sa imong tanaw unsay may tabo tong mga gabi una to, madala ka si makaya ka madala si Bato sa ICC o diri ra sa Pilipinas sa imong tanaw?
14: Possibly madala siguro sa ICC kay nagpalo yung Australia ni sa to.
13: Okay. Sa imong tanaw, sir, kaning nahitabo karon sa Senado, sir, sa to ang panggobyerno sa Pilipinas, naiuyon pa rin sa mga batakang balaod o wala na?
14: Sa kuha, sir, murag klaro naman kayo gid
13: nga wala na.
14: Klaro naman kayo gid.
13: Nakasabot pa ba ka sa pagdumala, sir, sa panggobyerno sa Pilipinas? Wala na.
14: Wala na d'yo kayo, sir. Kay murag, klaro naman kayo. Wala na may maayo ning panguan na to, panggobyerno na to. Garong okay. Panahon na, kay... Bisa klaro na, paman, tabunan rin mang Japon.
13: Sir, last akong pangunta na, sir, sa imong own opinion, kinsa kay may pakana atong na buto-buto sulod sa Senado?
14: Isa ra tao ang nagpalayuan na.
13: Isa ra katao.
14: Kabalo, nagigit si Mahog ko na kay Marag. Wa may lain gyud nagpaloyo na.
13: Ayan, sige, salamat sa imong reaction, sir. So, diri sab atong wao iposon ta daming reaction diri ang mga katropa sa sa uban pa. Diri ato unahon si sir, kay Murag security si sir. Sir, good morning.
15: Good morning.
13: Usa security guard, sir?
15: Security guard.
13: Taga asa ka, sir?
15: Taga Panabo ko.
13: Taga Panabo. Okay, sir, ato ang pangutana karon sa atong pulso na Pilipino. Wala naman si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Sa imong tanaw, sa mapakita pa ka siya o di, tago-tago lang sa?
15: Sa karon, murag lisod siya magpakita kay lahian pang gobyerno na ito ron, di na masabtan. Wala na masubay sa tama nga kon binuhatan.
13: So sa lakto di mapakaistorya, dapat tago lang sa siya?
15: Sa lakto na, siya, tago sa siya. Di sa siya magpadako kay aron, naapo na eh, kanagkabuang nila nga, na sila labad sa ulo po. Kay sila naman naghatag labad sa ulo sa kakadaghanan ng Pilipino. Karon, si Bato ang labad sa ulo nila kung mutago siya.
13: Sir, opinion ni mo, sir, advance si mga tawag aning paglantaw. Kung ugaling madakpan si Bato sa ato ang kanyang nagukod siya ng NBI, o niya madala sa ICC, o sa kayo posibleng may tabo, kaya makikaroon mga kanhing nga mga opisyal sa pulis o sa militar nga ni simpatiya kang Bato?
15: Kana sila, lagmit ipadala dito. Kaya huwag baga naman sila lagnaong, isang mali ay lagi buhat, bato naman nila.
13: Katong
15: napakita pa na ako. Wala na sila ipakabanda sa ilang dikwan ba? Ilang naong ipatubas sa publiko.
13: Okay. Sir, kung maabot sa punto nga madakpang gid si Bato, o niya dalaon sa ICC, sa imong tanaw, doon na ba'y tsansa nga magagubot? Kaya kama kay mga kanhi, mga opisyal nga nidapig kang Bato?
15: Sa karon, di tama kaingon magagubot. Kay lisod man o gubot ang hisgutan. Pero, dako sa chance nga magkagubot eh. Di man na to awak ang una-una sa uban.
13: Ikaw ba sa isa baka sa matawag na to nga mudapig sa kang bato?
15: Siyempre, ato kung bato mudapig. Gawa may binuhatan nga dili maayo. Samantalang ka nang nasa naglingkod ka ron, uragwa ko kitang maayong buhat na ilaba. Kwarta kayo lagi gamit.
13: Minsahe ni mo sa itong pag-gobyerno sa Pilipinas.
15: Ay, lisod naman sila katagang minsahe, pero ako ikaingon lang, wala gi sila maayong binuhatan, wala na sa magunuhon na ako maayong Pilipinas.
1: Wala na paglaom, sir.
13: Sige, sir, salamat sa mong reaksyon, sir. So, mo ito mga katropa, ito nahipos nga reaksyon sa ito ang pulso ng Pilipino. Gikan diri sa Exhibition Center sa Rotary Park, Tagum City. Alan sa Nikaw sa Pilipino, para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
0: XFM Katropa.
1: Yeah, salamat katropang Lar. O sa ato mga na kahinabi mga higala na interview sa pulso ng Pilipino. Tago la sa. Sa na mag-ako. Na kay kuan tanawa nag abinimo. O gisgutan na mga higala tawag ani kanang crime against humanity. Kana si kuan ba wanted na si Benjamin Netanyahu. Ang Prime Minister mga igala sa Israel. Oh. Si Vladimir Putin. Kuno dapat pangunahog dakop anang ICC? Oh. Kidong kwan. Kini mga igalang sa Iran. Oh. Kuno unahon nagpanakop nila. Kana mga leader mga igala nga nitugot nga bombahan ning isa ka lugar. Unya na mga bata dito eskwelahan, mga tigulang na ospital. Kuno unahon nagpanakop. No? Kaya klaro gito may galang crime against humanity. Nya kini mga tao nga nagpatuman no sa balaod no pinaagi may galas war on drugs kani adto nga nakatabang man mga igalas katilingban mao iunahon nila panakop diri kay batod lagi may gala human rights violation sayang ang kinabuhi sa mga adik pastilan balingag. Alas 9.21 na, antag na mga katropa sa buntag.
0: XFM Katropa.
1: Nandarin tayo sa katapusan, may igala na tong hilisgutanan. Gumikan kay, bisang short na siguro ni Inigab, ay kuha lang dito sa tunga-tunga na dapit. Atong ipabati sa ato mga katropa, labi na sa mga dili lang sa may barangay Pagsabangan, no, kung dili sa tanan ng mga barangay Drestagom, Davao del Norte, o bisag sa inyong mga barangay, you can also learn from this mga katropa. Kay nahinabi na to exclusive ang regional director sa DSWD 11. Kalabot na mga higala sa ayuda o katong ECT. Kay niadto may galang Pebrero, nagkasinati man ta even diri sa Tagum o sa Davao del Norte o sa Davao de Oro. O kini mga higalang pag-uwan nga may sangpot nga to sa pagbaha. In fact, doon ay mga igalay, labi na sa Davao de Oro, nagyoy mga nangamatay sa Davao Oriental na asad mga kaigsuunan. Now, isa nga kagubtan, o normal pa ba na, o common, nga may tabo, basta doon ay mga igalay lista, na hindi maapil, no? Basta doon ay budget, na hindi maapil, na hindi malista. Karon, ato may galagi, klaro kini, sa DSWD, ganong naamay ingunian eh, kay kamumaya dahil ang una mabasol. May buntag diha ni Gingging Lapinod, no, og ni Perla Raimundo. May buntag Diego Abaniel, Inting Cahote, Carlo Jose James Torifranca, good morning.
0: Good morning.
1: Lotsky Jampon, mayong buntag.
0: Good morning.
1: Og si Sio Jean Uyangurin, good morning. Og si Dinsel Dave.
0: Good morning.
1: Ato sa paminawan, may galak kining atong tipik sa pagiginabi, no, kang director o DSWD 11 regional director Roelo Aradanas, exclusive mga katropa.
0: XFM Katropa.
16: Wala sila na appeal. So, ganun na may mga sasama ni ining ang mga pangitabo ardinga. Parihaman na bahaan, and then kung nakalabay, nakadawat sila sa naa sila sa lista, and then hitabo wala na sad. Unsay what happened? Unsay may tabo ana?
17: Dili ko matong baka tubag ana kay dili may ang nagbuhat og lista. Kami okay. Ray na bayad. Mm-hmm. Kuhani mo? Dealing with the process, no? Kami rin bayad sa ACT. The listing, it came first from the barangay officials and then the municipal officials. The MDRMO and the MSWDO. Then the same
16: barangay to,
17: then before submitting that to OCT and DSWD. Oo. So kami rin ibayad. So nganong kami ang pangutanon, nganong wala mo na appeal.
16: Okay. Is there any chance? Yes. At RD, is there any chance kagatong wala na appeal? Kay wala na appeal sa lista nila sa from the barangay to MDRR to OCD. Is there any chance nga mahatagan pa ni sila or wala na?
17: There is a chance kung usbon nila ang dromic report at that time. And I think you cannot do that anymore. Because February pa na eh. Oh. At wala may naisputan na ayuda during that time. Kung wala na lista, dili ko katubag mo ang siya rason. Kaya at that time, wala po may ayuda na ginasulti.
1: Alas 9.24, kanari available na to, no? Mora pinakamubo. Katong taas-taas din na to, mapaplay ka to, mag-explain niya about sa ACT. But anyway, alas 9.24 naman po. Ato na lang may galang i-kuan, no? I-recap ang atong interview kang Director Ruelo Aradanas sa DSWD 11, mga kaigsuunan. Ang ECT or Emergency Cash Transfer, no? O sa kini mga higala ka, gitagana nga ayuda, panahon may higala sa kalamidad. Ang pangutana karon kay ang kasagaran mga good issue, mga kaigsuunan, kadtong mga wala na lista. O kadto mga igalang naa sa una pero nganong wa ma-appeal karon. Mamauli ako na mauli ako listener kay wala ko ka-type og tamyaw gapaabot dai sila nga tamyawon. Ingawa mo way mo gin tamyaw, mer. Mer nganong man nimo gi-message sa akon, mer. Dapat tani mer gin message mo ko. Ay ni si Elmer ba? Nanguli na noon tong imong mga fans dia. Atong mga kuan dia. Video hira ko na sila sunod mer. Nya i-send diri kay atong ibutang diri sa ato ang ato na ibutang diri sa ato ang live ng ato mga listener nga naminaw. Buhat ra ko ninyo na sunod kamo mga naminaw karon. Asa mo mga katropa pag video mo nya i-send balik sa ako ah. Kay ato nang ipangbutang diri nga kanina naminaw ni si Elmer, si kuan, UN, si Kuribod. Okay, alas 9.26. Kini may kala na isguta na ito ni gumikan sa reklamo sa pagsabangan. No? Giklaro sa DSWD, even the director himself, mga igala, nagklaro nga dili gyud gikan sa ila ang listahan. Ang listahan, gikan sa barangay, paingon mga igala sa kanabitong during the time ang good, basta panahon may igala sa baha, ang barangay, maglipalista na may gala o kinsay kanabang nabahaan, kisay na makwit, ana. Unya ka na nga lista, importante kay na siya kay daghang mangayo, ana. Pangayo o na ni CDRRMO or ni MDRR for the record sa ilaha may galang datos. Pagkahuman may gala, pangayo o sad na, mupasa sa dito may gala sa probinsya. No? Pagkahuman na, mangayo o sad may gala ang OCD, no? Office of the Civil Defense. O kana may gala nga datos, that number ha, walay pangalan, number lang. For example, declared in one barangay, mga katropa, 50 household. Oh, 50 household. Ang nakabawas pangalan na barangay. Ang mahibalaan na may gala sa city, ang mahibawaan may gala sa province, mahibawaan sa region, mahibawaan sa national, even the Office of the Civil Defense, only the number. 50 barangay. Karon. So kanang 50 barangay pagka madesisyonan, I mean 50 household, kana mga higala pag madesisyonan nga makadawat nag ayuda, ang DSWD mo pagula og budget according to the numbers. So 50 kung 10,000 ang budget, 50 times 10,000. No, mao ra na ibahatag budget pa ingon sa barangay. I mean mo na i-release. So i-validate pa na, tanahon pa na mga katropa. Ang uban magka-problema sa lista. Kaya nga naman, na i-budget pang 50 kababalay, kabubong, unya ang may tabo, kung ilan ni mga higalang insertan nila ni o ilang parente duol sa luwag, ang may tabo, ana, na ay nabahaan nga dili na noon ma-appeal. Kay ang iyang slot supposed to be para niya gi-insertan man. Kay dili ba na pwede nga iapas lang na dili ba na mao. Pagkahuman sa ayuda, human gyud na. no? Ana na siya mga kaigsuunan. So, ang problema na to, nasa itong mga barangay. Nasa itong mga barangay. Muna nga, giauhag sad na ko, labi na mga nasa barangay, kung na'y mga susama nini nga isyo, aron di mo diha may stress, paningog mo. No? Kaya aron di mo diha mga igala mahanukan, tingog mo. O aron nga masettle ng tanan, mga kaigsuunan. Alas 9.29 na may galandag nasa buntag. Bueno, wala ko'y oras mga katropa makaaginod pa sa unahan. Sa nga nalamang skinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Salamat kayo ninyong tanan. Sa ato mga igalang mga si Christopher Isguera, sir, good morning.
0: Good morning.
1: Mamayang buntag diha. Salamat na lang, Jude, mga supporter ni Duterte. Mga buutan kay Dili, Ganahan, ug Samok. Pero lahi ang ilang ginapagawas ba ya? No, kamo nga mga supporter ni Duterte. Ang gina-describe ni Auntie Claire, mga basaguliro kamo. Pero mga disente man ni mga tao, may galang supporter ni Digong. No? Ang uban lang diha nagpahipi, ang uban lang diha di mo tingog, ang uban may gala dili vocal. Kay, alam mo na, mahadlok sila mga igsoon, labi na po itong mga negosyante, mahadlok sad sila, ana, mga katropa, kay maipit man sila. Kay labi na magkatunong ka, parehas aning gobyerno ha, nga mangipit yun. Sa makausap pa, maing buntag ka niyong tanan, o happy weekend sa ito mga kaigsoon ng mga Adventist. No, blessed Sabbath kaninyo. O sa ito mga non-Adventist, o sa ito mga nagkadaiya, mga igala, mga Christian denominations. Animbata karong Domingo, karong Domingo actually, is sa Catholic world, is the ascension of the Lord. No, ang pagsaka sa Ginoo sa langit. Kung nisaka na ang Ginoo sa langit, ayaw na sigig tungok. Ayaw na sigig hangad. Ayaw na sigig og tulala diha. O. Oh. Muna ingon sa anghel nga sa mga tao, nga unsa man mo diha. Ano, sige man mo tulala diha. Panlakaw na mo. Pasabot, ana. Kung ano man Ginoo dito, isaka naman sa langit, ikaw karon dili ka magpakaginoo. Kung dili, muhimo ka sa mga butang nga ikalipay sa Ginoo o mga butang nga sama sa gihimo sa Ginoo. Unsa man na? Pagigugma, pagpasaylo, sakripisyo, ana. Alas 9.31 na. Daghang salamat, maing buntag. Dalay gunang Dios. God bless us all. Mga katropa.
0: Bullseye. Bullseye.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo nimo isalista nimo ni Escapilla?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo syukol na ko.
1: Oh! Yosa, ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol nimo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Santon Plus, Sasel Humawan. Kaning akong council, 1976.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ugunay kong pa yun kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy! Exciting!
12: Exciting!

nga Mari, sa inyo ang pagpamati. Medyo sayo ko kayo karon ka ni intro. Ay, sayo sab ko mag-extro. Welcome mga maring sa tuang panag-uban giriya sa XFM. Kini angkong ako, ikaw katropa. Live gikan dire sa studio, ako ang imong ex. Ako si Maring Inday Erica. Exciting!

0: goreng. Usa man imong toyo.
1: Usa ka, oy!
2: Awas, wes!
1: Nagdaas
2: imong
1: kamot!
0: Goreng, matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sa ako di ay si Robert Kamubulupyo Santalisay Cebu. Naay ni tubo nga dakong bukol ubag sa akong likod. Daghan na doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian og magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
9: Si Shira, taga Bohol. Kahupo nga akong telo ga akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupultos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa lamig na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay muhalab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Ako po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy kape ako.
6: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santol Plus Coffee Mix.
6: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Get ready.

Daghang salamat mga maring sa inyohang walay puas nga pagsubaybay. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome diri sa tuang programa Kung Ako Ikaw. Andam na ba mga maring ang tanan alang sa tuang laing nausab nga mga pasalida karon mga orasa? Bueno, adlaw karon mga maring Biyernes. Thanks God it's Biyernes. O ba makapaglaba na pud tani nga panuhak? Makapaglaba na pud tani, makakuha na pud ato ang mga kukuan ni mga maring. Mahot-hot na pud ato ang kukuan ni oy. Tay mahimo ani kay palabuhon mo kita ni Maring Ganggang. Ikas ulo sa dukhan sa buka. Adlaw nga Biyernes, Mayo. Mayog di, mayog madayon. Mayo 15 ron mga Maring. Ay, paglipay ta kay Swildo ron. Nya kay nakalimot ko katuro man ang 13 amon sweldo nya karwa naman di ay uy. Ay nako mga ingala problema kaayo ni kay wala man tay ti ani. Wala tay makuot. Sige. Nay makuot lagi pero di pod mapalit. Built in man. Gikan diri sa studio mga maring ang ato ang programa kining gitawag og Kung Ako Ikaw Katropa. Mga sugilanon, mga kaagi sa kinabuhi na ginutlo gikan sa mga suki nga mga tigpamati. Nga itong hatagag pagtagad mga higala aron kakuhaan kini siya mga pagtulunan. Kakuhaan si Zaog kana ganing mga pagtulunan. Og kakuhaan sa mga tambag mga maring pinaagi sa ito ang mga suki nga mga namati. Live ta karon mabati karon maring ha lias diria sa tuang studio sa 107.1 XFM Tagum. Onya mabati sab ta karon mga maring. Welcome, welcome, welcome atong welcome ato mga suki nga namati karon diria sa Davao. Sa Davao Oriental. Pinaagi sa pag tune in mga maring sa 1 yan kadali lang ha. Sa 99.1 sa XFM Matis City Davao Oriental. Ya pilihan lang sa mga bayot. Mabati sa ta karon diri mga maring. Mabati sa ta og gakisi-kisi pud ta karon diri live in kicking. Kiking taga-apo ko. Anyway, live sa taong mabati ka raw diri ang mga igala sa toang mga nagkaraiya nga mga sister station. kadali lang kayo mga maring kay Donapay na nawag, ha? Ano,

0: alas 10:07 nga tong oras, mga Marin. Asa ko gidawat nga tawa ka. Pasinsya ka ayo, mga Marin. Importante magod ka ayo, mga Marin. Gikan diri sa studio live sa Mabati, mga Marin. Diri sa Mati City sa Davao Oriental og sa Mabati sa Takaron diri sa 95.9 XFM General Santos City. Mabati sa Takaron diri sa 91.3 sa XFM San Francisco Agusan del Sur og sa XFM sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa pangalan ni Tia Daria, mga Marin, doon ako yung sparring partner diri at pasudlon kay Wamas Tia Daria ron. Kay yapang gisugat sa airport. Sugat niya sa airport, mga Marin, si Kuan. Ato ang makauban na karong umabot nga Lunes puhon ang banggitang dramaturg gikan pataon sa Sugbo. Ato ang ikatulo sab ni ato ang membro po sa Gabi. Ang Gabi nakla. Munang nga wa karon si Tia Daria, mga Marin. Lunes at ang imi puhon. Anya sure lang gid nga puspusan gid ninyo, ha? Ato ang sparring partner today, wala lain si Lulo Amado. Kamusta do? Oy, kumusta mo siya mo? Kumusta mga suki ng mga ching pamatsi? Kulta nga namos mayog pagkabutang. Kay kung wa mo mayos pagkabutang, mga nung diaba po mo gibutang.
1: Ayaw naman.
0: Ayaw mo siya kay diri mo kay Yuki. Kamusta man ito ang pagkatulog gabi ilo? Kay doon naman yung mga pagpanaligsik o pipila ka mga uwan? Tindot kay Yuki, kayo. Ay, naanadaman taon ning tiguang na uwan ay matanda yan. Pero kung doon ay mga nanimatiron nga gustong magpatanda. Muna'y gingon nga. Why not? Lo, ako nabantayan ka ron, lo, nga medyo kuhaan ka, lo. Medyo nagatiguan ka nga, medyo himsog talagi ka, lo, sa sikreto ni mo, lo. Kining mga lalaki nga tinod. Ang among kahinaan, mga babay ragayon. Og siyempre, ang makapabaskog babae ra po. Busa mo! Ay, saan ba lang kayo lo? Kay Muraga mo pa ipagsundin mo lo yun. Nakayamukat naman na yung grabe. Pasinsay na din yung apuan si Lolo Amado. Dili gwapo, dili macho, pandilikado sa mga chick. Lo, karong hapit naman ang tingkla si lo. Sa may mga kuan sa imuhang kuan lo. Mga scholarship sa imuhang, sa may mga kuan, mga requirements.
2: Sakto na mag... Ang requirements lang sa Kogi Scholarship Program. Dapat single. Single o ready to mingle. Bitaw, speaking of scholar, pahit man akong panudlanan ron. So, wasa ko'y mga igulana kay... Pahit lagi. Way mga tirada. Ambot na lang taon na ning atong kinabuhi. But anyway, okay na padayo sa bagyapon. Pagpakabuhi diri siya. Og si SM Paypaying na madanlog na kalibutan.
0: Alas just on sa ating oras, mga higala, at tangin niyo ang mga Maring. Ato ang tila greetings, hinadariya si Lolo Amado at muna itong patilaon. Ato ang text line 09663069569. Isbon ko mga Maring 09663069569. Sa mga natingala kay Watay Live sa Facebook, mga Maring, o niya kay gusto ka mag-comment, ala ipm na lang ato ang page na to sa XFM 107.1 Tagom. aron nga mabasa na to inyong mga greetings sa inyong mga mensahe. And sasama gihapon higayon mga maring ha ang inyong mga mensahe sa mga request ng mga kanta ipadangat o ramis mo sa to ang text line. Aro ato kanang mahatagan og pagtagad mga maring. Alas 10:12 na nga tong oras mga higala kini ato ang programa. Ato ni kanato mga maring sa Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, ascorbic acid, sodium ascorbate. Santon Vitamin C mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Tong ako ikaw.
2: Oh, dako ikaw. Excited.

0: edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na, ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: Salamat sa nindot nga kanta. Isa sa mga nindot nga kanta ako na dungog garang buntaga mga maring. Ang calling your name again. Anong tawagod mo na usap pangalan nung anaman lo? Basi siguro duda sila yung mga kaning unfinished business. Munang itawag sumaka o sa pagpagat. Kay doon na bagay mga kanang kwan ganti. Sa manggidlo, kanang mga relasyon ng mga putol ang galit ba? Ya, wala kayo yung mga klaro nga mga panagbuwag. O niya, wapo na yung makamubo ng laki o di makagbay. Pagabot sa mga panahon, makahinom-dom kasi yung mga nang labay ng mga kagi. O niya, daw sa pangitaw ni Mutong, tamis ng mga hitabo sa inyong kinabuhi. Labi pas panahon sa kabuntago. Bosa mo! Ayon ba? Ko ana man ay mong tira lalo muraga medyo dula kay mga talinhaga lagi karon nga mga pulong lo. What happened to you lo?
1: Ira bang gud ning ako. Kanyan to ini ra man jug go. Good morning guys. Sa mga na matik karon. Basta kay senior citizen ako.
2: Ala hayat
1: si Barry Bibing Mira Puentes sa Mawab. Si Ma'am Pili Pilisiano sa Mawab Sam. Good morning. Ya Mari Marisonig. Lali. Si Maring Waling. Si Maring Tulila. Good morning.
0: Kanang imong gibang timaya lo, kins, buhay pa na ron lo.
1: Siyempre, buhay pa na rin. Timaya pa na ikong di.
0: Alas 10:22 na nga itong oras, mga higala. Maayong buntag di ay kang Elrin Diginion. Pwede pa request o kanta nga Go the Distance. Grabe naman si paring Elrin. Mara kumiigat ang ganun si paring Elrin. And also, good morning, Sab. Si mga namati karoon diri amarin sa XFM San Francisco, Agusan del Sur. Namati karoon mga marin sa gawa si paring Ray. Si paring Ray Alinton. Maayong buntag. Maayong pagkisikisin mo di ha. Namati po na siya karoon mga maring. Tama ba kung ano pagbasa? Si Jail Inspector VDJ S. Solis. Maayong buntag. O gusto mo na yung pagbasa niyo? Di ba kakabawa niyo? Jail Owan Neko Rindon. Good morning, Sam. O kang Jail Owan Eloisa Miranda. Salamat ka. Asa mo napita nga kung ano yung Maring Ray? Asa napita nga prisuhan niyo? Kanang mga tama ba ko jail ba itawag ang kanang ganing initial nga J? Ah, basin mali ko ha. Anyway, salamat kaayo sa mga namati karon diri sa XFN San Francisco Agusan del Sur. Ato mga kaubanan di alo itimbaya sila lo.
1: Mori kang Ali Vicente. Ah, kang Limuelo kay good morning po. Good morning po mga pare, mga marig. Ang atong station manager saktog mamarog. Si Ray Sura Vasquez, good morning. Kaga. John J. Librias. Salamat kayo pare sa iyong pagpamati. Si Milani, di ba na si Milani? Si Coniloy. Coniloy, kumusta nga itong pamitay?
3: Ayaw naman.
0: Dumugan siya gaano makita mo personal na lo. Sakto na ba na sa ipamanrog ng babae lo? Sukol ka na lo.
1: Awa man ko higikan lo. Kanbis, do si Paris, may ako. Kaya ito ganing nga gitabangan kong tulo ka mga Amerikana. Panahon patunin mo ni Paredong Lance McArthur. Daga ng duwa nakakita sa kong kargada nga iyon chong yung Miss Amerikana nga I can't believe. Kasi ako lagi yung agit na giton. Kaya ng mga chicks may ngayon nga din ako ng mga makahimo si Lolo Amado. Ambot ako ray mga ambot. Pasig makapang haplas mong santon herbal oil.
0: Og sa mga namati sa garon diri ang mga maring. Ay, naku, ay, namati na si Kuan na rin, ha? Si, si Kuan. Si, kadali lang kayo, si Naner. Kamusta ba ka, Naner? Sa mga taga-mako, namati ka lang si, sa may pagkalimot, di ka kumakawa ko na yung apelido pagbasa ba? Alangilan? Alangilan? Si Sir Nanel, Sir Naner Alangilan. Salamat sa pagpamati na karon diha sa may Mako ug sa mga taga Mako Davao di Oro. Good morning, good morning, good morning. Salamat sa pagpapabuto-buto sa mga radyo. And ha, ang kisa din. Good morning, Maring Erika. Salamat Lolo Amado pagbati. Regalohan kita ng trisbee. Okay na si Malo, regalawan ka ni Ma'am Pili Pilisiano o Trisby.
1: Okay na po siya ako kay Momo na akong ginadad. Momo na ako, basta mabisi ko siya bahay. Magtapal ko kiningo sa kakaltix nga duba. Ipagawas na yun to na kultong akong kining gamay na sundang. Yakin niya ako mga trisbe nga gilokot na ko sod sa silupin sa dolpin bihon. Nagtungko-tungko na ko skilin sa mong portahan. Samtang nagkapi-kapi kong lamihan ng kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Good morning, Ma'am Pilipilisiano. I love you.
0: Ayaw ba? Gano, marag hagit ni mo si Ma'am Pili Pilisiano, lo ha, marag kuhan siya gani, dili ang good trisbee eh, kuhan siya mo, regaluhan siya gani hunso eh.
1: Awa mo kumakuha na nga ako lang amiga ragun. Amiga raman may aning Pili Pilisiano.
2: Kung di ka. Hiloton.
1: Depende.
0: Ay, nakon, aga, indoor sa talubik, eh, murag na ipita na yung mong kalakyan. Sige, nakagistorya, alam, murag kang kuan. Mga maring, ha, doon nakaigipamati sa mong kalawasan. Ayaw ka nang agwanta, ha, kaya dili ba yung ka-agwantista? Damarin na siya, mga maring, o kining gitawag, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lo, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, doon ay sangkap nga mga.
1: Sangkap nga mangguste. Doon ay palya, malugay, garlic o spirulina. O buti hinungdan nga siya kung pangidaron ka ron. I'm still young, I'm still strong. O gabi siya palagig porsyam. Ay, bukaya pa na ko pa eh. Healthy morning akong paglawas kay naka-Santon Gold Herbal Capsule Permente. Good morning, dahil sa mga chicks ka nagsotong maong gisi-gisi. Ayaw mo pagana mga palangga, kaya di ba yan mo pana? Musaka rin mo dahil akong kabuhi, basta makita na ko na sila dahil. Ang unsalo, alang mga babae nga gasyotong maong gisi-gisi sa TikTok. Ay, nako. Ako rin yung load ninyo. Palulay ko ninyo sa akong page sa Lolo Amado Vlog. Makita-kita na ninyo kung isog mo. Lolo Amado Vlog sa Facebook. Palo ninyo kay... Isa rin ko'y magpinaluhay.
0: Naigingon niya si paring Ray Alinton nga piting katawa ko na itong iya mga gipang. Ay, naalis lang sa studio di ay. Nag-guest ay sila ng mga jail guard. mga jail officer mga maring dinaa sa may San Francisco Agusan del Sur. Ay, salamat kaayo maring Ray ha og sa inyo ha dia sir. Ikulong na si maring Ray. Ay, naku mga higala. Alas 10:30 na itong oras, mga maring, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Adugay na kini siyang napamatud-an nga epektibo kaayo alang sa mga mutabang, sa mga balatian nga mupapas sa imong kalawasan. Santon Plus Gold Herbal Capsule mapalit na sa mga pharmacy butika sa Tibuok, Pilipinas. At ang isa ko, magbalik na ito ang tila.

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
0: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay?
0: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
0: Wala na, nangabayot na. Exciting!
2: Exciting!

0: Well, mga katropa, mga maring, baligtad sa toang panag-uban alas 10:40 na nga itong oras. Medyo nabali man niya akong headset. Oy, kaya di mo na kayo nakumadong ako ang tingong mga maring. Ako sa tarongon, mga maring, ha? Tuara. Welcome, mga maring, sa toang tila greetings.
1: Kinigigaling ang mga style mo ni ganaan ako. Kanyang mga tila greetings. Ako'y tigtila, ako'y bahala maringin diary ka.
0: Tanabay lang ka dialo tungkol kay kinato ang tila greetings lo. Atun sabi ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga maring, aron nga mas mulanti pa imo mga pangunahuna, malimtan. Malimtan, ma... Hindi mo malimtan ang imo ha, mga kaagi, laki pang imong utang. Mag-Santon Plus Coffee Mix na kinaadlaw-adlaw, mga higala. Huwag ang pinakadabis anilo, kay ang Santon Plus Coffee Mix day, mga maring, mo tabang ni siya o mumpahuyos sa mga nagadiyang mga abnormalities ng mga hubang. Ang Santon Plus Coffee Mix, mapalit na siya sa mga parmasyag butika sa Tibok, Pilipinas. Huwag doon mismo sa inyong mga lugar. Ay na mo ato sa layo, mga maring, kay mapaakan mong iro. Ay nako, daig mga mensahe diri. Yan na kadali lang kaayo, mga maring. Ato dahil sa aba, nag-ingon diri gikan kang texter. Dahil pa-request ko ang kanta nga Where Do I Begin? grabe yung mga request ni si Ma'am Philip Feliciano. But anyway, ato na ang suwaya na Ma'am Philip Feliciano, ha. Ato na siyang... bigyan ko ron taod-taod, Where I Do Begin. Ato na siyang paningkamutan, ha? Nga masulod na sa tuang pagpatukar. Anyway, ato na isulod sa tuang drama, Luno, kay ganaan po ka nakatalo, no?
1: Wala yung mga panahon na mo kanyan to. Where do I begin? Mama na ako, mga kanta mo na ako na kanyan to ng harana ko. Kaya mo ito, hinong lang nga gisugot ko sa kong gira na. Kaya gikantahan ako siya, Where Do I Begin? So, ito po ning tagaang pagtagad siguro. Anyway, mayong buntag, Ma'am Pili.
0: Napay gingon, diri ang mga maray, pagtimbaya mi diri ang sa may Santo Niño, Ganti Road, sa Tagum City, mga maray. Hoy, si Parinistor, si Maring Cecil, maayong pagpamati, maayong paglili. Mga namati ka rin diri sa XFM Bukidnon, maayong paglili, ha? And asa pa to diri lo kay ato sang taga pagtagal kay na nakalinya na ba to di ang request ni kuan ni Elrin de Ginyon. Ya kay masukura ba na si Elrin de Ginyon lo kay mo kuan na ba na mo mulis nga grabe na ya hang ilong. Asa kay masukura na si Elrin de Ginyon, mga mari, murag mahandok gid ta maring ay.
1: Ay ko ang yang request kay silingan sa mo nang bay. Aga la Pilipina rabodayna. Ato yung tagaang pagtagad ang ilang mga request.
0: Sa mga gusto pa rin ha, mag-request, mga maring, ang padangat sila mga mensahe para sa tuwang tila greetings, text lang sa 0966-306-9569. Karoon mga panahon na lo, wala na dyan kaayoy, wala na kaayoy mga load, bangul karoon lo nga ka na yung mga pretext lo, wala na gyan sila lo. Kasi karoon karoon kay kuan na lang, kanang pakapin na lang gina na yung mga... Kanang na yung mga text ba kayo? Kasagaran karon internet na magidlo, no? Kaya mo tanaw-tanaw na yung mga salida sa YouTube, sa Facebook.
1: Ako sa Facebook, kaya ako magtanawan yung mga nanggo kayong mga bumpin. Mabugnaw ko na kong kape. Kaya malagay mo ko siyang tanawan yung mga nanggo kayong mga bumpin. Kaya itong mga chicks ka na ni Marty Caron. Salamat kayo. Uy, ako po na yung itimaya na Erika ang itong mga suki. Na dili ka rin na mati sa mga taga-bagsakan. Sa Tagum City. Good morning, boss amo. Huwag sa di ko pagkalimtan ako mga kumpare si Baribaraw. Pari Ayog, si Pari Berto, si Pari Anoy, o si Pari Alejandro. Salamat! Ayaw siya kunyo pasunda kay dugay pa ko.
2: Ayaw, diba?
0: Nana na sa laing kalibutan siguro yung ipang timbayalo.
1: Exactly. Yani, para mo sila kay medyo dasupon lang panghindaron. Pero ako, healthy living lifestyle. Og sama sa kong gingon, ang tinod nga lalaki, babae ragyoy. Among kahinan. Babae rin po yung mong ang pakos yan.
0: Gabi d'yo gayo, lo, no? Oh, wala kayo mga greetings, lo? Kayo mutila na to, no?
1: Wala man ko'y makita diri sa akong laptop.
0: Gabi, laptop gina imo, ha? Medyo sosyal ka karoon panahon na, lo? Kayo laptop gina na imo, ha? Mga katropa, mga maring, ano, alam, mutila namin ni Lolo? Dilatado ang tila, lo, ha?
2: Ayaw, ba?
1: Una-una lang imo niya at sunod lang ko kay Basilog magdungan tag ikaw panoy akong matilaan.
2: Ayaw naman.
0: Ayan na. Munti ka na po sa mga nanimati ka doon sa XFM.
1: Ay naman na ilimog na akong mutila. Mura magkakadugganding ni Paripulon. Naperti ka bagasyon, taas kigila.
0: Ano ko bang tamay-tamay, lo, kay ikaw akong apilon ron?
1: Ayaw ako gapila kay good boy ba ako? Kay good boy ko karon kay dahil ng mga nanimati ro, daggan kayo mga bata.
0: Og mata, mga maring, ato ang tila gito. Saan mo rin nasa Facebook ka, piti man yung bakigol, mga kayo niluoy.
1: Bidaw, be. Oy, bigot po kayo. Puti po kay gisul. Ayaw ko na ayaw ikaw ni pasa sa kuglik.
2: Ayaw naman.
0: Alas 10:47 ng atong oras, mga higala. O katangi, ato ang live nga drama diri sa ato ang programa o tulumanon kung ako ikaw katropa. Ato na ang request ni Elrin de Guignon. Para ni sa mga taga New Corilla daw o sa mga taga La Filipina ning dakbayan sa Tagom. Alas 10:47 ang oras. Exciting!

0: Cool Mamino Car sa XFM.
1: Par! Ali bagol par? Pakuratira ko di mong asawa par, ina nga. Nagbulag na mo sa imong uyab na mataan noon par. Sige na par!
2: Exciting!
3: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
4: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Na, may pa akong matiyag, tistingibla.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip usa ka cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil o dili basta-basta bigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay namatikda nako nga di nako ginasipon o wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Dili na lagi.
8: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
9: Sa muka, oy.
8: Nung ba? Gimingaw ba yung kunin mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Unsa man gyud?
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
9: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sis the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sis the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Ay, nako mga maning, balik na punta diri asa to ang tulumanon. Sige, tagbalik-balik ganin. Muna tagpanit si ko ani maring.
6: Ayon, ma.
5: Siyempre, ako kaya po ni si maring Inday Erica. Dili makumpiyansaan, dili mistesa, dili guwapa, kay dili lagi mistesa. Pero dili makumpiyansaan tungod kay mangunay o silingan. Ika laon sa kalo. Ako si Lolo Amado, dili guwapo, dili macho. Kapag delikado sa mga chicks. Pero single ka karon na wakay mga gikagubtan sa kinabuhi. Wala siya single lagi. Ano naman mo to? Ngayon ba ng mga babae nga kung mga diskartiyan nga? Di naman kudo ko makahatag kung kalipan. Pero walang sila makabaw nga. Kainom kong turbo. Doon sa'y, sige lang, kasagara manggulo na kayo naman yung turbulo. Gawas sa ka na ganin minyo mga bata noon pa nga kapuy dyan kayo mga trabaho. Di ba ka ka nang, ganin wa naging ikabuga. Tagsara man ang mga analo, no? Kasagara mga bata noon, napag gina ikabuga. Pero para sa imo halo nga medyo taas-taas na ang imo ang edad. Kapila na kamula pa sa kalendar. Murag dindot jud lo nga kana gani mag-inom ka og turbo kaysa pasimuha ka nang imo ang mind nimo murag gusto pa jud ka nya man murag tigwa nagbaya jud ka. Yon sa nimo pag inom sa turbo lo chikahi daw lo aron nga ang mga namati karon nga medyo mga wang tigols na sab nga gusto sab sila nga kana gani maka malipay po ang ilaha mga misis unsay angay lang pagabuhaton.
7: Kisa mo itong tingo ang nagkatawa, murag ako mo itong tingo. Sa mga kanang mga bari, sa mga bister, ng mga nalimati karo. Kung di na makahimo kay medyo tingo ako, labi pag diabetes. Suwain ni nga kong sikrito nga turbo. Kaysa isa kakapsula ni mong pag-inom. Hapit o sa kasimana ang imong tabadido is strong.
6: Ayaw diba?
7: Suwain ninyo kay pitibo mo po sa ako. Ganong di po mo ipik sa inyo. So, nindot kayo ni siya kay magkatuwan-tuwali magkatikang-tagtikong-kong. Di yung kamatabikong tungod kayo doon na may mutukod nga mura kadako sa bukong.
6: Ayaw diba?
7: Turbo, kamo mga pare, aron di mo mawawan. Para sa kong amigo nga perte man yung agresibo kay sa'yo dive. O niya lo, saan na itabo? Kitaan niyang uyab dito sa lodging house. Dito pag yun sa iladong lodging house, sa paring larin. Ngayon sa may na kuno na natagbaw sila. Sa pagtagbaw ng sadyang miyarangkada na siya. Ang iyang kargada mo na magsibuyas dahon nga nahintan. Mamay mamay gahi. Gahi pa sugod. Kaya ako kikarekomenda mga tiguang mga wang tigols. Aral malipay ka muka noon ay panahon sa tigdambid-dambid kaginday. Mag-inom ka mo o sa kakapsula nga turbo. Ayaw tong puti ang isang isa pikas putpula kay Moxie Silento.
5: kanang pure good nga pula kay bu na siyang gitawag turbo. Og sa mga kursyonada ipihim ko kay kamong tanan patilawon ko.
6: Daghang gani mag-PM si Malo, magkakuan siya, magkakuan, hubo-hubo siya ka, loko. Kuano, kanang panubaglo.
5: Awa magkoy gikadlokan kay.
8: Ayantik.
5: Atubang magkupirminti. Atubang kay ko siya barangay, bisagwa ko isa.
8: Ayon ma.
5: Kapabang mga nanimati ka ron. Ang importante nga i-regards ko ninyo sa mga chicks kay nag-short og maong gisi-gisi.
6: Lota, alas 11 na nga tong oras, Lord. Yan lang kalua. Salamat sa imo mga pasiaw, Lord. Mga marin, kini ato ang programa karon nga kung ako ikaw na nalagin sa ito ang CBN, nakabot na gid ang usa ka suwat papil nga itong tagagpagtagad karon, no? May excited ni Lord kay unsa kining kaagihan, eh. Og ang nagpadala diri ang mga maring ato lang initial taga Cagayan daw ni si Ja. But anyway, asa dapit na hitabo kining kaagi ato kanang sayo ron sa ato ang pagbasa og suwat papel. Yandam na mga maring ang inyo mga nagadaya mga trapo nga mga basa. Mga tuwalya nga basa. Aron dili kayo hagot inagtrapo sa mga nagadayang basa na tungod sa luha.
5: Ba na ba kay mautog mga gihuna-huna? Pagingo nilang basa, mingo sila sa pa, siguro sa bingkungan. O di ba ka sa sapa sa Dunya Andrea? Sa Asunsyon? Ah, mag-isko tanawin. Kaya nakan na ba kay mga gipangbahaan diri sa Tagum City? Nga wa makadawa to gayo na kay wagilista ni Kumari.
6: Alas 11:02 na ang ating oras, mga higala. Ito na taga-apagtagad kini ito ang Swat Papila. O siyempre, kini ito ang programa. Hatod kini ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.

ka og tiyak dariya o ingon man Lolo Amado. Mayong adlaw ka niyong dihang tulo? Og mayong adlaw sab sa mga namati karon sa inyohang programa sa Kung Ako Ikaw Katropa. Itago na lamang ko sa pangan nga Tony. 35 anyos ulitaw. Taga Cagayan de Oro City ko, Maring Erika og Tia Daria. Aba ni ako karon diri sa Mungkayo, Davao de Oro. Kini ako suwat ka agi, may tungod na sa akong magbisita de sa Mungkayo ba? Gibisita ba kung ako ang lolo diri nga si Lolo Pulon? Pag-arong inyong masayuran, masabtan, matuhog ang ako ang kaagis sa kinabuhi. Ngayon ini ang mga nahitabo.

0: kay nakalaag ka diri sa akong lugar. Pinakagwapo na ko nga po nga si Tony.
1: Lagilo kay ingam ko si tatay, papa ba? Si Papa Ernesto nga mingaw kuro ka diri mo nang gianhita ka diri kay dugar mi taong kang na kuan, dugar kang na biudo. Nga kabawbyo ko si muha nga mag-imot-imot nga basta kay minumdaman nimo si kuan. Si
0: Lola Basilia. Kung na pa lang siya karon ang imong Lola Basilia. Dili o tama himong mamingaw kini ako kinabuhi, Tony.
1: Ay, nasiguno na lalo. Ano magiging tao, mamatay man yun. Lain po, dili nga. Tiguang nagod si Lola.
0: Bugani po, no? Pero nga kulanggi ka subaan bayo kay wa majud kunya uban na.
1: Salamat ka, Lola. Wala ka uban ng Lola. Kay, himsog pa man kanya si Lola naman din sakit siya.
0: Bugani, sakitan ko maguna-una nga wala ko siya mapatambalan.
1: Sige lang, Lo. Kay basin di ay maabot sa panahon nga, doon na di kay ma-inlaban lain di ay. Gahi pa man ka, Lo.
0: Gahi pol gamay pol. Laba po ay kuwan pol murag. Doon na pa kay makagusto na ko. Di ko gustong pulihan na nga sa ko kasi-kasi mong Lola Basilia.
1: Lo, ay nasigunahuna na, Lo. O, ay nasigunahuna din yung pulihan. Kung mabot ko na panahon nga, kuwan, na kay maggusto ang babae, anong kung taong di ka magminyo? O di ba ka, anong kung taong di ka gusto malipay ang Lola, makakita ni mo, nga nalipay po ka. Ay, nasigunahuna ang masuko siya kung mag-inlove kaglain.
0: Bitaw, no? Right, yung kapo. Sige kay inyon talagtag kung doon ako'y makuhan. Doon ako'y magustuhan. Mukuha na ko kay amin mga ito.

0: lima hang lulu eh. Lulu pulun. Sigo na huna siya hang... Ya entong asawa niya kay karon gusto pa mulay po ma-in love. Pila na magpagdaro na ning lulo na go. Gahi-gahi naman eh. Nakadawa naman siguro na siya kining Nuna Ginarian. Sige lang. Kaya kung makakita siya o kining babaeng magustuhan niya, tabangan na gusto diskarte aron nga magkauyab siya. Aron po nga malipay siya kinaluwi na kuniya nga sige siya ginuktok. Sige, hinuktok ka na iyang kwarto niya, sige, ad-ad na iyang trisbe. Nga, gisood siya ka na si Lupins Dulpin Bihon. Luloy po siya kung luloy in town. Sa una ba iya, kanang pitipan niyang bataa, kanang himsog pa kayo siya. Sige pa siya dala-dala atong iyang kwan. O iyang uniforme niya sa iyang pagkagirilya. Pero no, wala kita yung kasukol kay. Tiguang naman. Pero pinanggap ba yung kwan eh. Mupo niya komisyon lo. Nga samtang na ako dre, panikamutan ako nga malipay ka. O kung siya yung mga planos kinabuhi, suportaan ta ka. Ako'y bahala si mo lo. Ako'y bahala si mo.
1: Uy, di bago na marday ka.
2: Kada ba ni mo gibit-bit lo?
1: Ikag ko sa merkado. Sa... Mung tayo ba sentro?
2: Sa kana ni pandala ni mulo sa Manilo?
1: Ay, ato ni mga konsumo diri kay nakapiyawat makog kining niyang Nuna Ginarian. Ay, dungan po siya kong pagpiyawat sa social pension.
2: Salamat kay Lona, malit ka niyo. Kaya pinan mo, di ko ni paborito na kong nukos di ay.
1: Nga na, takakapaborito. Pinangda, takakayo. Kailiwat mo siya kasi akong itsura, oh. Kanay mo pamarog. Nga na, ginako pamarog kanyan to, Tony. Nga na, gimubutan to mga Amerikana, mag-grabe, mag-dumog lang kanyan to. Kita nilang nga mabot na gani lang kinakusgan nga Lolo Amado, mugawas, ah, basta bro, astig yung gawas lang na. O mga kumpare sa una sila ni Lolo Amado, sila ni Pare Douglas MacArthur, muna ako mga kumpare kanya doon.
2: Nilisikutan na lo eh, magkisikutan naman ng labay lo.
1: Yun na pa do. Doon ako'y nagihan dito ba? Nindot pagklaseng pagkababayhana. Okay yung kayo.
2: Unya lo. Saman, diskartihanin mo?
1: Muy ako plano doon itong haranahon siguro na ito. Ambot, medyo bata pa man siya, pero basi hindi mo patol na ko niya eh. Ay, sakto ba magpamarog ni mo nga puan?
2: O dito maglangay lo, atong haranahon.
1: Ah, sige, ugma, sa gabi eh. Asong haranahon. Ah, ubanay ko ka ng... Andami ko niya gantong akong kinakusgang kantang Don Ibergo.
2: Ay, bahala lo. Ugma sa gabi, atong haranahon na.
3: Tiyad na rin maring Erika o Lolo Amado, bisan tiguan na ni ako ang lulo, pero... Kuan ba ni siya? Kanang medyo kuan ba? Bataon ba ko na huna ba? Na kayo... Kung gusto nga magtanaw nga magsudo nga ka na mag-uol siya kay bisag lima katuig na nakalabay na matay akong lola, pero kini si ako ang apuan nga si Lulo Pulon. Kimingaw na gihapon siya o sa kaadlawan eh nagbalita siya nga siya nagiang lagi babae lagi daw nga kapahandal siya niya ka ng gusto kayo niya daw niya. Gusto niya haranahon. O sa way pagduha-duha, giharana ko na mo dito maring Erika o tiya Daria. Og mo kini ang mga nahitabo.

0: Moni belaya lo, mingau man lo. Moro man belaya ni grani.
1: Nah lagi diri dah kita dah kutuk. Dapun. Nak diri tu siaga kuasa diri. So dia kadang diri sagir mungkin nak yod.
0: Bi nabi ya lo masih mak. Kuan tadi membuyakan tadi ngelaki ya ni.
1: Dok Tony, pagtuos ako na lagi dyan, dok. Kasi pagpatukar na kay... kanang kuan na mo kanta na ko. Doon si Virgo ang ikwantong to kay mumanay. Mumanang katakan yan doon nagkang yung nangakuan sa ko.
0: Doon, mo kuan sa siguro ta, mga itagatahuran siguro. Kay... una, mas batuon mo na yata.
1: Tonyo, wata ka pa nga yung katahuran niya eh. Ay, ikaw na siguro ay pangayong katahuran niya. Kaya ba sina ko ay mangayong bato na noon ko?
0: Sige, ako pangayong. Maing gabi eh, sa mga naada sa balay. Mukhang kami diri akaroon siya ko ang apuhan nga si Pulon. Mangharana me. Tuwalo. Nisiga ang suga lo.
1: Sakto gid ako ikaw nire lagi to. Sige, sog din na kay bukanta na ko. Kay lami na kay kanta kay gusto na ko mudunga o siya sa tiris.
0: Sige lo, ato na nga din ka to ni. Andam na ka?
1: Andam na kanina na kong andam.
0: Naralo.
1: Boss, yara ka nilang. Love, don't you hurt me.
0: Lain na ni magtingog, Loy.
1: Yes, don't desert me.
0: Lo, nigimaw sa kwan, Loy. Nigimaw, Loy.
1: Sige, isa kong bukanta pa ko. Please don't ever go. Don't break my heart, dear.
0: Yun, nalabag, yabag na kalun, yabag kita.
1: May I being apart? I love you so. So please, don't ever go.
0: Tama na lo. Ma'am, salamat tayo sa pagpadayon ha, kay si kuanday ko si Tony niya ako ang lulo si Pulon. Ikaw mo gulo nakita niya di kagahapon daw. Siya to lo?
1: Siya na po ako masipya. Siya gulo ko nakita nga nag-heart-heart siya ko kasing-kasing.
2: Salamat sa baha kay ni sa kanta ni mo tay. Kasi kiti panganay mo?
1: Ikwande ko just call my name, Pulon. Uy, kalamisi mong kamot, palangga.
2: Salamat ka, Aitay. By the way, si panganay mo, ni si imuhang apo, tay?
0: Ma'am, si Tony, di ay.
2: Unya.
0: Ma'am, ako nalang misturya ha. Kanang kuan mangod si Lolo Pulon ako ba? Darimi kay... nakitaan ko na kanyang gahapon ko, no? Nga ka na kanyang gapahan siya ni mo. O niya, marag...
2: marag ka ng unsa.
0: Manguyab siya ni mo ba?
2: Unsa? Katawanan man ka, uy. Si tatay manguyab sa ko, ah?
0: Oo.
1: Gano dahi palanggag. Di na dahi kasingdol.
2: Si tatay. Single tayo eh. Okay raman nga kuan. Nagpasalamat gani ko nga kanang kuan na nanganta mo diri niya kanang salamat kay gapal kakatiyog day tayo no kanang kanang kuan jud ako mabatin ako mura kanang tag Domingo nga kanang tugtog itay.
1: Salamat kayo kong imong na kuan na kong tingog kesa giti pangani mo day.
2: Si Nadia dai ako ang pangantay.
1: Matay dyan. Gikulbahan siya ko gabi, apo. Matay sa dihang natubang na ko personal si Nadia. Akong natimbang-timbang na wala na ko magagusto niya.
0: Sibot pa sabot ni Mulo. Huwag ka makagusto niya. Naghagop ito gabi. Iguan ba ya? Run na ba ya?
1: Ang bot na kong ipasabot. Nga, di wa, walang ko magkagusto niya kundi nahigong mapayod.
0: Ah! Ayaw na ma. Lo, klaruha ba yan, Alu, ha? Ba't anon man ka itod, Lo? Kaya edad naman siguro na ako. Ito, mag... Tanaw na ko, 30 ano bang iyang edad siguro, Lo?
1: Paano mo na ibatano nang maminaw lang sa kong mga diskarte? Huwag mapon, balikan na ito dito kipanguyaban ako. Balikan na ito, banay ko kayo, balikan na ito.
2: Dayon mo, dayon.
0: Salamat, Nadia.
2: Tay, diri kalingkod dayon.
1: Ay, salamat, salamat. Butan mo dyan eh kahit ka na dyan, no? Mugunay akong mahuyang dyan ko dyan. Mamuhi po dyan kong makakita kong sama ni mo kagwapaong kabuotan.
2: Si tatay ba, may edad na ba? Medyo yagayagaon pa kaayo. Sige na, kahit amuin na mo kapi na ako'y kapidri ang lami kaayo nga kapi kining Santon Gold Coffee Mix.
1: Oh, simplay ko na kung okay ba na.
2: Mabalik ko, ha?
0: Lo, medyo di ka masipiat, lo. Gwapa mong ganyan si Nadia di espesyonal ba, no? Yang, samput ba?
1: ayaw ko gilogi. Ako nakakuan ko sa imo, dog. Do, Tony, mura mag-maksong ka sa kong ubertek ba? Dito kasi gawas to, dito gawas lang kami kay... Kay basigi mo na ng kukubiltikan.
2: Narang kapi.
1: Ay, tagakainit ba tayo?
0: Muta ni kapiha. Uy, unsan kapiha ni?
2: Muna siya ang Santon Gold Coffee Mix. The best ano niya, nakababa mo, Tony, o Tatay Fulon. Nga hamis akong pamanit. Tungod kay muna akong gimitinar Santon Gold Coffee Mix ko sa buntag, sa udtog, sa gabi. Wala man siya overdose. Kay dili man siya kuan kape o kanapod. Ang kadabes ano yung kape, Lo o Tony. Kay gawas nga makapahamis sa tuang pamanit sa gawas, makaplimpyo po sa kinailagman. O niya, ang kalamian niya, kadili magpitik-pitik ang imong kasing-kasing.
1: Adam, may pitik malagi ako kasing-kasing rong nakainom ko ani. Siguro tungon nakita ta ka. Yow!
2: Dami niya kayo si Lolo.
0: Nadia, sa gawas lang ko maghulat kay kanang...
2: Asa ka no? Sa gawas man ka.
0: Gila ko kay... Kuan na si Lolo dia. Kanang ako nang wato na nako, ha?
1: Nadia, karong kita na mula ang duwa diri. Di ko ikawaw ni nga kong pangidaron nung itong agwat sa itong edad. Nadya! Huwag pagduwa-duwa. Gihigong mako ikaw.
2: Lolo ba?
1: Ayaw kong tawag lolo. Just call my name full. Kay pulon mo na kong asubi ko di mo tagong Paul.
2: Sunod si Mana Moli ay akong lula diri ba?
1: Ayaw naman. Sabay na si mong lula.
2: Murag, kamog siguro yung match atulo?
1: But pasabot si mo, di pa ko di mo sugton dahi.
2: Kanang, dili sa siguro, lo, kanang, una-una sa siguro nako, lo, kung maayo ka ng imuhang kuan, lo, pang-panguyab sa kuan.
1: Ay, leso, yung kaining may edad na ta, kay bisag kita, tiyo na inahigong ma. Ooh! Di gintatuhan sa mga batanon. Kay, Mo lagi, tigaw lang naman tayong tawon.
2: Ayos at pag-ana, Lu. Ang ako lang ba nga, kuan man, kanang... Tiguhangan, ani niyo, ay nanguyab sa kuha. Nimaho naman yung kuan, deluxe nga.
1: Lu, nakay gisulti palaga.
2: Wala, Lu, ay wala, Lu.
1: Ako di ka mo sugod. Magpaabot ko hantun na ikaw makadesisyon. Muli na ko dahil. Balik ako sunod adlaw.

0: Ati.
1: Gabiin naman kayo. Wala ba matulog si Lulo? Sa balkon? Sige, buhat niya. Sige, hangad sa mga bituon sa langit. Adto na ko siya.
2: Lo?
1: Ganang wala ba man ka matulog?
3: Di ko magkatog si Gunahuda kag Nadia.
1: Nahigugma na dyan kang Nadia, lo? Tinunay na nangimuha, lo? Nahigugma dyan ka niya?
3: Tony, pasaylo ako. Pero, tuminaw ba ni mong lola nga si Basilia karon? Pero mas kuyaw kita kong gibate nga to kag Nadia. Naigog ba kong nandiyan to ni? Usahon ko man kini. Usahon ko man kini. Naigog mamang ko diya.
1: Lo, sige lang. Ato na ko sa nandiyan ma. Istoryahan ako siya. Bahay na lang imuhang gibati. Tulog na kay masakit na noon ka nang di ka matulog.
3: Sige, matulog na lang ko.
4: Kung daw may kaluoy ka.
5: Unsa?
1: Oh, tinuod ka na. Nadia, kabalo ko nga posible kayo. Nga ka na ganing mahigugma ka sa kong lulo kay bata pagod ka. Halos magkaedad rata. Apo ko ni Lulo Pulon. Unya, mora pag matawag nga apo na rapong kaniya kay sa imo laging bata nga pagidaron. Pero, maluo yung tantawang gawin. Kanang akong lulo ba, di na mukaon. Sige na lang, hit-hit atong iyang trisbin niyang gilikit ang dahon sa tundan.
6: Ayaw na ma.
5: Akong buhaton, anak nga. Tiguang naman na imong tatay lamang ako ng pakuanan pa. Iyo, katiguang na ato.
1: Siya, wala gud kayo mahimo nga solusyon nga uyun-uyunan lang siya. Habit-habit ito mamatay.
6: Ayaw na ma.
5: Kabahad ni mo. Kung ikaw pa siguro noo ay nanguyap na ako, kay dako pag-tsansa.
1: Nadia.
5: Kabalo ka. Kaning kuan, kabalo ka. Tony, pormiro palang pakitaan ako sa imo haba. Kato ng harana mo. Dako na kay ko gusto ni mo. Ikaw rin makuyap sa ko ah. Hindi pa ka makakompleto sa imuhang mga pulong nga ni kanako. Sugtunta na ka.
1: Nadia.
5: Sige na, pakuyapi ko. Ansa man ako'y manguyap ni mo. Ano man, masugot ka. Ako rabi isa diri sa bahay. Samtang wa akong lula diri ah. Sige na. Anya, ansa man. Tony, manguyapin ako ba? O di ba ako'y manguyap ni mo? Tony,
1: Nadia,
5: ayaw ba?

karon ako ang problema tiya Daria, maring Erika ug Lolo Amado. Saan ka man gibati sa ko ang lolo nga si Lolo Polon? Kasi gumaamagin niya aning iyahang silingan diri sa mungkayo nga si Nadia. Na problema ko maring Erika ug tiya Daria, kanina gud siya dina kay siya halos mo kaon ay ang iyang ganing gatas, di na kanya ginainom. Ang iyang, kaya naman niya siya'y uma, wala na kasi nagalimpisa kay mang huy-huy lagi ng abaga, siguro na hunak ang Nadia lagi ko, karo sa sugton lagi. Uy! Nabalaka jugmayo ko maring Erika o tiya Daria. Ikanuha niya akong ikabalakaan kay sa kuwa mo na nakagusto ni si Nadia? O, dili sa pag-unsa maring Erika o tiya Daria, no? Kung makita lang mo sa personal ni Nadia, guwapa gud siya nga pagkababae ay. Puti siya, medyo barbun. Itom kay siya ang buhok. Medyo basta oi sa lakpan nga pagka-estudya lamion jud kay si Nadia maring Erika. Pati na kanya kagusto niya ako ang lolo pulon maro-maro sa din da may pud mamili ba. Kung kamo ako, kung ikaw ako maring Erika og tiya Daria og Lolo Amado. O sa may angay no kong pagabuhaton? Sultian ko ba sa tanan si Lolo Pulon? Nga way gusto gin si Nadia sa iyaha? Nga ako ang ikagustuhan? Kaliyaw tabagi og tabangi ko. Inyong suwat magtatampo, Tony.

0: Ang mokat na mga maring ato ang gihatagan o pagtagan nga kaagi sa wat kaagi gikan kang Tony taga mong kayo Davao di Oro apan taga Cagayan di Oro gid siya maring Erika. Maring Erika, ano ko gabasa na manong ka. Tiya Daria. Og siyempre na kuan si Zamaring na kana ganing nabutan sa kanang alanganin nga mga sitwasyon ba nga amis yang lolo di ha yang gibisita aron nga maabagan lagi si Zaka kasi kanang permintira si ginuktok ya bata pa naon nga in love kini sa babae o nya kay dito pagin sa babae nga medyo batan-on pa kaayo. O niya, ang babae, anak kabahog iti sa sigbing laki mga maring tungod kay Kang Tony. Ato ang sender na to na kagusto kining maong babae. Wala man po niya gikuan nito no, kung nagkuan ba sila atong tungura to. Kaya wala po niya gitiwas diri as what. So wala po na to, Japel. So ang sanyo ha, masulti ani mga maring ha, i-text na sa to ang text line sa 0966309569. Masubo na ako 0966309569.
1: Medyo may pit ko ang kalakiya kaya ako may gadaatong tiguan.
0: Alangan po, ako'y magdaatulo, magkambyo ta.
1: Mo gani siyo. Ato, kwaon ng ilang mga komento. Kung usagyo'y mga mayong bato ni Tony. Kayon siya'y mga diskarte niya ron. Mahupay kining balatian siya nga puhan. Nakarelate biya po ko, kaya ako biya ko siya'y may labo kong batan nun. Pero ang akong asawa nga si Julia, ang imo nga puhan, di dyan ako magkalimtan. Siya ragyon, isa sa kong kasing-kasing. Pero kung doon ang gani mo bangilaw na wanton nga po.
0: Ay, maghawa mga maring, balik ko man lang sa pipila ka mga pahinom doon.
2: Wake up!
3: Hala, tapa di tagkwarto?
2: Gani, no?
3: Namanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko. Mananday rabak ko.
2: Namanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanon ko, mangumot, baya og itlog.
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Kapag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sulfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sulfon Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sulfon Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
3: Saton, pwede na siya. Halo, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Kaya kuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, manako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Sa mga tirada na to ni Apar, pakuratera ko lang imong kapitan ni Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
8: Mga katrupa, exciting!
9: Ay, balik ta mga maring sa tuang programa alas 11:37 na itong oras na matigyapon ka diriya live gikan sa studio sa 107.1 XFM Dagom. Og babati sa garon diriya mga maring sa tuang mga sister station sa XFM General Santos City, XFM Bukidnon, XFM Mati, og sa XFM San Francisco Agusan del Sur. Og yapon ni mga maring ang inyohang tig pamaba karong buntaga. Ako si Maring Inday Erica dili ma Miss Tessa dili guwapa. Apan dili makumpiyansaan tungkol kay mangunay og silingan.
10: Ako po si Lolo Mado, dili guwapo, dili macho, apan delikado sa mga ching. Busa mo.
9: Kini mga orasa, mga katropa, hatod ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang ato ang gigamingawan nga kape. I miss that coffee. Ha ha ha. Ang Santon Gold Coffee Mix mga maring, nabis kini siya ganahan kayo muinom subsequent ani si si Ma'am Philly Feliciano. Mapuri ganahan ni Ma'am Philly inumon ang Santon Gold Coffee Mix. Kaya dili siya mag dili makapitik-pitik sa imong kasing-kasing ba dili makapangurog. Ay kung suwayin ninyo inom ang mga kape nga grabe ka acidic, mangurog ang inyong mga kaunuran kabuko, di ba na mukurog ang ugat, ang bukog, ang ugat di ay mga kaugatan mukurog sab mga maring. Muna nga the best is ang inumon labi pa sa mga hamtong o labi pa gid sa to ang mga kaigsuunan nga kuan sama ni Lolo Amado, di ba lo?
10: Amo gini akong ginatira sa matag karon ugon niya pero ang posib ang problema kay wa ba mangko kapiyaw sa senior. Di pa ko makapalit sa mahong kape kay wa pa ko isapi wa pa kapiyaw sa senior.
9: Utang dahil o, utang dahil kang kinit.
10: Awa po'y mautang kay Wais, tag.
9: Tag-sangang ng danig mais. Mga maring, ato ang Santon Gold Coffee Mix mapalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok nga Pilipinas. Lili ako na yung mga butika diha, unya kung wala ganit sila yung Santon Gold Coffee Mix. Ina sila nga pag display mo, aron yung natay mapalit diri. Oh. Ay mo pitik na mong kasing-kasing anong sige naman ng mga kape nga mga kuan mga na yung mga 1-1. Ag syempre sab nga maring ang ato asab nga panahon karon bawal nga bawal kita magkasakit kay mahal ang krudo.

0: kanang gikan ka dito sa lain nga mga ospital, niya ka na nasakitan niya, ay di ka matransport diri sa dagko nga ospital, kay mahal ang krudo. Anya, why krudo? O di ba ka, why gasolina? Mahal ang pamasahe, kay mahal po ang gasolina o krudo, mga maring. Busa nga aron nga di ta makasakit, ato ang panalipdan na to ang lawas batok sa mga sakit, ato ang paliguno na to ang immune system, o ato ang resistensya sa lawas, inom ta adlaw-adlaw mga maring, mga pare, o Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga higala, dun sa isang cup nga orange. Mamaginalo, di ba? Makay, ingon tag vitamin C, di hagod ang pinakataas o content anang kuan ka ng orange.
1: Pero nakabaw ba kay diary ka? Kang taas o content anang mga vitamina, taas, pinakataas, wag kayo makatupog. Kining kamunggay mo, ginay pinakataas yun. O gagato kamunggay, makitaan po di sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sangkap nga malunggay. Makita ni mo diyang mga minerals, mga amino acids, mga multivitamins, o nutrients, makitaan sa kamunggay. Busa akong ingon sa akong mga batch. Maginom ta permente og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Kung ako, Lolo Amado, kung ayaw biya ibigyan mo ng importansya ang sarili mo, don't waste your time for nothing. I-enjoy mo lang sarili mo at huwag mong saktan sarili mo. Wala kang mapapala. Enjoy lang. What a nice tambag. Ikan kang ma'am, Feliciano. Salamat kay inyo, ma'am. Salamat sab sa imong pagpamati. Ulay po as naman. Thank you, kayo. Thank you. dapat buhaton na day Erika i-assume na lang sa iyang apo kay di nakahimo si Lolo Pulon.
1: Sige po. Pwede po, pwede.
0: Dapat gingon diri ato lang tanawan mi kay basi ni tambag po ning uban diri sa ato ang kuan ato ang messenger. Naigingon diri call manakog kaon. Gigad kang tiya dari ama sa asa man si tiya dari aron oy mo ni ko ama siguro siya kanang ni bakasyones. Mga taga San Francisco, Agusan del Sur, maayong buntag, maayong buntag pa manod, kapag mga alas 12, pero maayong papaniod to sa mga naniod to today. Dahil mas maayong buhato ni kuan sa sender nga yang ingnon si Lolo nga nilakaw na si Nadja para di na mo adto. Tarong ko buli abi kana ini nang tedo ang maayo ato ang sender mga maring. Anyway, atong oras mga higala alas 11:43 na. Aga ato nang tigtugaan tani tambagan tani ni Lolo kay basi tambagan pa ni Slain Lolo sa manlo.
1: Ato na ning bigwasan.

0: Kung namati ka ron si Kuan, namati ka ron mga maring, ato ang sender na to nga si Tony. Tony, murag Kuan juga na Tony ay medyo mabutang ka aran si Kuan. Ano lang siguro, anong, kung ikaw, kung tanaw na ko sa imuha kay, sa imong mga style, sa imong pagsulat, no, murag kagusto po kang Nadia ay. Murag sama sa imong giingon nga, kisabag pwede makagusto kang Nadia nga himos nga klaseng pagkababae. Anya, sakto o pamarog, puti, barbon, pito maang buhok, ay! It's very nice. Ikaw lo, sa tanaw ni mo lo, nakagusto po ka sa babae lo?
1: Siya kung tayo pamatid ako sa gingong sa suwat ni Tony. Okay, ganda babae. Pero, di maganda ni mo pwede pungsyon. Ay kung pungsyon ni mo na, masakitan lang ka. Kay, sabi ni mo, son kayong panahon ron. Kung nana kay edad niya, dyan mo kay sapi din yung kamasugot. Pero mayo kang mulis karti parehas na ako doon at pagkay chance ang makaugbok. Pero ako lang ikasulti na Erika, no? Si Tony na mahati man si Tony siguro, no? Ayaw lang siyang pakita huwag ka ng mga motibo, no? Nga nakagusto po ka ng Nadia. Pero hindi masakitan ni mong apuan. Ay akong, siya akong tanaw kung magkagustuhay mong Nadia, itago lang sa ninyo. Kaysa ngadto-ngadto madawat naman si mong apuan nga huwag isa'y paglaom kang Nadia. Madawat naman niya na mabot ng panahon. Kahila-hilay niyang madawat sa kabuturan niya. Huwag hindi ko siya makadama. Nganto sa batanon nga si Nadia. O, inaot lang po ko do Tony. Nga, hindi mo binuangan si Nadia kung mahimu, mahumakuan manggaling ka ng mahimong kamo. Ayaw binuangin ka kay ako, inginim, tigawag naman dyan ko, pero... Tejo ko mo binawakan ng mga bayi kay sagrado mo ng babay. Kakita mo ng inyong mga bukton. Ako bitaw na Erika, di saka ko kabuhay na kita tong pulis nga gisumbag ang asawa. Kung saan lumura na saka po na ako ang libido at tulo. Sabi niyo sa tinood lang klarong pagkahistorya. Kini nga itong mga bukton, gitagaan itong mga bukton sa Ginoo. Aron nga kita. Aron nga kita makakuanta, makakitag panginabuhyan. O, doon ay mahigdaan sa mga chicks. Muna'y, kanya muna'y kining nga purpose. Dilingon nga. Magpasipa mo ng mga babae kay bawal. Sama na siya. So, Tony, good luck kung tayo nakakuha kag mga tambag bulawano.
0: Salamat lo sa imo ang tambak ug salamat sab Tony katong isulti ni Lolo Amado maraputo ako ang isulti kay isa naman mi. Isa naman ni mga barganan diri ah. Dili mami paling-paling. But ato lang ko idu nga gamay Tony empower you Tony. Alagaay gid imo ang kuan, alagaay gid ang imo ang kuan. Imong apuhan niya, patughilan sa iya mga plano, patughilan usa. Kay murag dara na siyang katiguangon. Nasabtas siya niya, ayaw kagapuol nga suportahan sa iya mga gusto. Kaya sama sa gingon ni Lolo Amado, ayaw sa pakitag motibo nga nakagusto po ka ato yan, nagusto nga baya siya. Kasi masakitan siya da. Kasi ma-hurt siya. Og katulad, salamat kaayo sa inyohang pagsabay, mga maring, mga katropa. Sangaan sa call sparring partner nga si Tia Daria, ako ni si Maring Inday Erika Deligwapa de la Mestes, apan dili makopyan sa tungkol kay Mangunay o Silingan.
1: Ako si Lolo Mado, Deligwapo, Delimatsog, madelikado sa mga chicks.
0: Daghang kayo salamat o thank you for watching!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di man tari siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold.
8: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Santo ako di ay si Robert nga mobulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol ubag sa akong likod. Daghan na doktor ug albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar, pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula ug tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
10: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health.
12: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
10: The Secret of Health.
12: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
10: The Secret of Health.
12: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
10: The Secret of Health.
4: Shira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
14: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidjud na ko pagtin-aw sa akong mga mata.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vitamin C. Takpo si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
10: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Plus Gold User. Atong paminawon. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Inagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Damigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
15: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na mag-apekto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epekto. Nagkuna noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
16: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-anam.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo user, atong paminawon.
17: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
7: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mumuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Yan namigin!
18: Santon Plus Herbal Soap.
21: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
1: Ang mga headlines, hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix Katropa. Luzon at Visayas grid muling isinilalim para po sa red at yellow alert. Ngayong araw, mahigit sa 320,000 customers ng Meralco. Apektado po ng rotational brownout kahapon.
2: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa mga senador at empleyado na manatiling nakafocus sa kanilang trabaho sa kabila ng naganap na kaguluhan sa Senado kamakailana.
1: Acting Senate Sergeant at Arms Major Aplasca, walang planong magbitiw sa pwesto kasunod po ng naganap na putukan sa Senado.
2: Malacanang pinalaga ng walang basihang banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa term extension ni PDM.
1: Dating Executive o ICI Executive Director Brian Hosaka nagbalik bilang commissioner naman ng GZG.
2: Sa balitang regional, former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas tinawag na kakaiba ang kinakaharap na kaso na Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Balitang international, US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, tinapos na po yung summit sa Beijing sa gitna ng babala sa isyu ng Taiwan.
2: Sa balitang showbiz, Ms. Michelle D. at Rian Ramos, kinasuhan ng dating driver. Kampo ng aktres, pinalagan ang reklamo.
1: At sa sports, Cleveland Cavaliers pinaluhod ang Detroit Pistons sa OT overtime ng Game 5 ng Eastern Conference Semifinals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Friday, May 15, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapainggan sa 104.7 XFM Palawan, 106.5 XFM Rojas Capiz, at XFM 93.3 XFM Antique.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, muling naglabas ng babala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay ng pagnipis ng supply ng kuryente matapos isilalim sa red at yellow alerts ang Luzon at Visayas grid ngayon pong Biyernes, Mayo 15. Sa Luzon, mga katropa, iiral ang yellow alert mula 1 hanggang 3 p.m. at magpapatuloy naman dakong alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Habang itataas naman ang red alert sa mas kritikal na oras mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, ang Visayas grid ay sasailalim, mga katropa, sa red alert mula po sa 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yellow alert naman mula 3 to 5 p.m. at 9 to 11 p.m. Ang deklarasyon ng red alert ay nangangahulugan na hindi po sapat ang supply ng kuryente para sa demand ng publiko na maaaring magresulta sa mga rotational brownout o pansamantalang kawalan ng kuryente sa mga apektadong lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, umabot sa 320,000 customers ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng rotational brownout kagabi matapos magpatupad ng red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon at Visayas Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa pahayag ng Meralco, ang mga apektadong lugar ay kinabibilangan ng Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal kung saan naging limitado ang daloy ng kuryente upang mapanatili ang integridad ng buong system grid. Sa kabila ng sitwasyon, nakatulong ang mga customers na naka-enroll sa Interruptible Load Program na nag-ambag ng pagbabawas sa demanda ng hanggang 270 megawatts na nagsilbing suporta upang hindi lalong lumawak pa ang sakop ng mga power interruption.
0: XFM News Nationwide.
1: Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, mga katropa, matapos magsara sa bagong historic low na 61.64 noong Huwebes kahapon. Higit itong mahina kumpara sa naitalang 61.38 naman noong Wednesday. Dahil sa panibagong pagbaba, nalagpasan nito ang dating all-time record low na 61.56 na naitala po noong nakarang Abril 29. Ayon sa mga market analyst, ang patuloy na paghina ng lokal na pera natin ay dulot pa rin ng lumalakas na mga halaga ng US dollar sa gitna po ng mga pandaigdigang usapin pang-ekonomiya.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson Tere Ridon ng Bicol Saro Party List ang kahandaan ng House Prosecution Panel sa formal na pagditipo ng Senado bilang isang impeachment court sa May 18 matapos ang kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bilang isa sa 11 mambabatas na itinaga nga prosecutor, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng darating na paglilitis upang ilatag ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at bribery na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang mambabatas na maipaliliwanag nila ng maayos ang articles of impeachment sa harap ng mga mataas na kapulungan, lalo't binuo ang kanilang grupo bilang isang powerhouse team na binubuo ng mga dalubhasang abogado at legislator upang tiyakin ang integridad ng proseso.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, umaasa si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio magtutuloy-tuloy ang proseso ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos ipahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ang mga senador bilang court judges sa Lunes na May 18. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tinio, mga katropa, na maaari pa rin magbago ang galaw na investigasyon dahil kay Senator Bato de la Rosa. Pero dapat pa rin sundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon.
3: So, ganun ang katangian ng Senado ngayon. Napaka-nipis ng mga mayorya at isa o dalawang tao lamang. Remember, last time kaya lang naging posible yung pagbago ng leadership dahil nagpakita. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Senator Bato. That's why they got the numbers. So, ngayon wala na naman siya. Tapos mukhang may kasama pang isa. Unless magpakita muli si Senator Padilla, no?
1: Mm-hmm.
3: So pwede talaga magkaroon ng pagbabago. So kailangan abangan natin ng Lunes or yung mga itong weekend siguro na to kung may maniobrahan muli. No, hindi natin masabi.
1: Dinagdag pa ni Congressman Antonio Tinio Katropa na malaking tiwala niya sa naitalagang 11 prosecution team mula po sa Kamara na handa at gagawin ng tama para sa kaso ng Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa, senador at empleyado ng Senado na manatiling nakafocus sa trabaho at huwag magpaapekto sa nagaganap na tensyong politikal sa loob ng institusyon. Ayon sa newly elected Senate President, mahalagang mapanatili ang kredibilidad ng Senado sa gitna ng mga nakaambang kontrobersya at ang nakatakdang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Binigyan din Sinabi ni Cayetano na ang layunin niya ay pag-isahin ang mga mambabatas sa pamamagitan ng pagsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas, habang tiniyak na agad na aayusin ang liderato ng komite upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.
1: May natukoy na po ang Philippine National Police na hindi bababa sa 20 individual na maaaring tanungin kaugnay ng barilan sa Senado. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melenso Nartates Jr., isa-isa nilang ini-account ang mga individual at kukuhanan daw ng pahayag. Layunin po nitong malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa nangyaring barilan. Sinabi ng PNP Chief na isa sa ilalim din sa validation ang mga pahayag ng makukuha. Ikukumparaan niya ito sa physical evidence, kabilang din po ang basyo ng bala at CCTV footages. Ay naman kay Nartates, fully cooperative naman ang mga subject for investigation mula sa panig ng USAA at NBI.
0: XFM News Nationwide.
2: Department of Justice na natiling tikom sa issue sa Senado. Patropa natin sa balita El Saludar ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Patuloy na walang inilalabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ kaugnay ng tensyon at insidente ng pamamaril na naganap sa Senado. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga mamahayag na natilintikom ang ahensya higil sa naturang usapin, ang pinakauling opisyal ng pahayag ng DOJ ay tumutok lamang sa dalawang posibleng paraan ng pag-aharap sa International Criminal Court o ICC. Warrant of arrest lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, maaari lamang itong harapin sa pamamagitan ng kusang pagsuko ng individual sa International Court o sa pamamagitan ng extradition na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa kasalukuyan, wala pagtugon ng DOJ sa mga tanong na publiko at media kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senado. Di itahensya, sasagutin nila ang mga nakapinbin na isyo sa tamang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, si General Aplasca wala raw plano magbitiw sa pwesto kasunod naman na naganap na putukan nga sa Senado versus NBI agents. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
5: Wala umanong planong magbitiw sa pwesto si Acting Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca kasunod ng naganap na atensyon at putukan sa Senado na kinasangkutan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Aplasca, nananatili umano ang tiwala ng liderato ng Senado sa kanyang pagtupad sa tungkulin, kaya wala siyang nakikitang dahilan para magbitiw sa posisyon. Igirit din niya na sumunod lamang sila sa rules of procedure ng Senado kaugnay ng naging aksyon nila sa insidente nitong Miyerkules, May 13. Dagdag pa niya, bahagi umano na kanilang tungkulin ang protektahan ng seguridad ng Senado, lalo na't wala umanong koordinasyon ng mga ahente ng NBI sa kanilang tanggapan bago ang pagpasok sa Senado. Hindi rin itinanggi ni Aplasca na magkaklase sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy o PMA. Ngunit nilinaw niyang walang katotohanan ng aligasyong in-stage umano nila ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayon pa sa General, hindi raw magkakaroon ng tensyon kung hindi dumating ang mga ahente ng NBI sa loob ng Senado, at wala rin umano siya kapangyarihan para papuntahin doon ang mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inilunsad na ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang isang validation at assessment matapos makatanggap ng ulat hinggil sa umano'y kahinahinalang wireless access point activity sa loob ng network environment ng Senado noong May 14. Nilinaw ng DICT Cybersecurity Bureau na sa kasalukuyan ay wala pang kompirmasyon kung mayroon ngang nakompromisong sistema o kritikal na digital infrastructure infrastructure sa pamahalaan. Gayunman, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya upang matukoy ang katotohanan sa likod ng nasabing online post at matiyak ang seguridad ng impormasyon sa Senado. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng DICT ang publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi kompirmadong post tungkol sa cybersecurity upang hindi magdulot ng takot. Hinikayat din nila na ang mga gumagamit ng gadget na huwag kumonekta sa mga hindi verifikadong Wi-Fi network at i-disable ang automatic connection features para sa kanilang sariling proteksyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Maring pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte. May mga hakbang pong ginagawa ang administrasyon para palawigin pa ang termino ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng charter change. Inawag ng Palace Press Officer Jose Claire Castro na walang basehan, walang sustansya ang mga pahayag po ni Duterte kung saan dinidiin niya na mas nakakahiya pang magkomento sa mga intriga at fake news na ikinakalat ng pangalawang pangulo. Ayon po kay Castro, ang kailangan ng bansa ay isang lingkod bayan na tapat na nagsiservisyo sa taong bayan sa halip daw na gumagawa ng mga isyong walang katotohanan. Nagugat ang palitan ng pahayag na pagkatapos sabihin ni VP Duterte na ang banta ng impeachment laban sa kanya at ang mga issue sa ICC ay bahagi ng demolition job para pahinain ang oposisyon at bigyan daan ang pananatili ni Marcos sa pangyarihan lagpas sa kanyang 6 na taong termino.
0: XFM News Nationwide.
2: Nagbalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si dating Independent Commission for Infrastructure, ICI Director o Executive Director Brian Kit Hosaka matapos siyang manumpa bilang bagong commissioner nitong Miyerkules sa Malacañang Palace. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa ni Hosaka na dati na ring humawak sa kaparehong posisyon mula August 2023 hanggang sa italaga siya sa ICI noong September 2024. Ang pagbabalik ni Hosaka sa GCG ay kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng ICI na naatasang mag-imbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects noong March 31. Bago ang kanyang mga tungkulin sa ehekutibo, nakilala si Hosaka bilang Assistant Court Administrator at Chief ng Public Information Office ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023.
0: XFM News Nationwide.
1: Armed Forces of the Philippines at mga security experts nagbabala sa cyber at information war kagnay naman ng West Philippine Sea. Petro pa natin sa balita. Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
6: Nagbabala ang ilang opisyal ng militar at security experts na humaharap na ang Pilipinas sa political, cyber at information war kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Acting Deputy Chief of Staff Lieutenant General Arvin Lagamon na kailangang tanggapin ng bansa na nagpapatuloy na ang non-kinetic war. Ayon kay Lagamon, kasama rito ang cyber attacks, disinformation at foreign influence operations. Iginit din naman ng mga eksperto ang pagpapalawak ng AFP modernization sa cyber defense, intelligence, strategic communications at cognitive warfare. Sinabi naman ni Strat Base President Dindo Manhit na kailangang lumipat ang Pilipinas mula sa paggiit ng karapatan tungo sa pagtatanggol nito. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sabay hindi po napapahinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa, 96.5 XFM Calibo, at XFM 97.9 Davao.
0: Balitang regional
1: na tayo. Unahin natin sa Iloilo, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Tinawag po na peculiar o kakaiba yung kinakarap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
0: Live report.
7: tinawag ni dating Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas na kakaiba o peculiar ang hinaharap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may hahalintulad rin sa naging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan hindi ito dumaan sa lokal na mga korte. Ayon sa dating kongresista na bilang isang matagal ng abogado, kapag ang warrant of arrest ay inisyu ng Philippine Court, mas simple umano itong iserbe lalong-lalo na kung ang imprisonment offense ay lalagpas sa 6 na taon. Maaari umanong hulihin agad ang senador kahit ito ay nasa Senado. Subalit dahil lang galing sa International Criminal Court ang warrant ni De La Rosa, mas komplikado umano ito ayon sa dating kongresista. Ayon kay Tupas, na kailangan umano na tignan ang konstitusyon kung saan ang simpleng sagot ay kailangan munang dumaan ito sa lokal na korte. Samantala, sa ginawang paglagay kay Senator De La Rosa sa protective custody, sinabi ni Tupas na wala ito sa konstitusyon, subalit nakaugalian ng protektahan ito ng Senado habang nagpapatuloy pa ang exhaustion of legal remedies. Ayon kay Tupas, na kinikilala rin ito ng Executive Department. Dagdag pa ng dating kongresista, may responsibilidad ang Senado na dalhin si De La Rosa, lalong-lalo na kung may mga summons ito dahil nasa kustudiya ng Senado ang senador. Magkaiba wano ang sitwasyon ni De La Rosa sa nangyari kina former Senator Laila De Lima at former Senator Antonio Trillanes IV kung saan local court ang nag-issue ng warrant. Naniniwala ang Senado na hindi umano direktang may papatupad ang warrant of arrest ng ICC sa ilalim ng Philippine law dahil kailangan itong dumaan sa local courts. Matatandaan na noong nakarang taon sa kaso ni dating Pangulong Duterte, sinabi ng administrasyon na maaaring agad na i-enforce ang warrant laban sa kanya. Napag-alaman na dahil sa nangyari, nag-issue ang Korte Suprema ng guidelines at sinabi na ang ICC warrant ay hindi warrant na inihain ng isang Philippine judge at walang otomatikong legal force sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: 15.6 million pesos sa Cebu nasamsama sa Davao City. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Abot sa 15.6 milyon pesos ang halaga ng ilang kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa isinagawang high-impact bypass operation pasado alas 8 nito lamang gabi sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bagugalyera, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, isang high-value individual drug personality ang kanilang nahuli na kinilalang si alias Bay, 22 anyos na residente sa nasabing lugar. Sa panayam ng XFM Davao sa sospek, mag-isa siyang nakatira sa nasabing Villa at binabayaran ang 20,000 pesos na buwan ng renta sa pamamagitan lamang ng kinikita sa droga. Inamin din ito na meron na siyang pagmamay-aring 2 kotse sa pamamagitan ng nasabing negosyo na hindi man lang alam ng kanyang mga magulang. Ayon sa pulisya, maliban sa bypass item, na-recover din mula sa posisyon ng suspect ang iba pang malalaking droga na nakabalot sa transparent cellophanes na tumitimbang ng nasa mahigit 2 kilo kabilang ang pagkakakumpiska sa isang caliber .357 na revolver na may lamang mga bala dahilan ng kinakaharap na kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165 at violation sa Republic Act 10591 naman dahil sa illegal na pag-aari ng armas. Aminado din si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria na unang pagkakataon sa kanyang panunungkulan sa DCPO na makakumpiska ng ganito karaming droga sa lungsod. Patuloy pang inaalam ng DCPO ang posibleng mga parokyano ng sospek maging ang pinanggagalingan ng nasabing droga. Sinisiguro naman ng DCPO na patuloy nitong palakasin ang kanilang intel-driven operation at anti-criminality campaigns upang mapanatili ang kaligtas ng publiko mula sa mga ilegalista at nakakasirang epekto ng ilegal na droga. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Isang tindera ng isda binaril matapos umanong mapagkamalang informant sa anti-illegal drug campaign o operation. Katropa natin sa balita, katropa, Christine o Almi Mata ng XFM Cebu. Live report.
9: Isang 63 anyos na tendera ng isda ang binarilang riding in tandem habang papunta sana sa Puzzle Fish Market itong umaga sa 3 de Abril Street, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Elena Bascon, residente ng Barangay Buhisan ng Lungsod, na nagtamo ng tama ng bala sa balikat ngunit nasa maayos ng kondisyon matapos ang insidente. Agad rumispondi ang mga pulis mula sa Labangon Police Station ngunit mabilis na nakatakas ang mga suspek na lula ng kulay orange na Mio na motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. Isa sa mga sinisilip na anggulo ay posibleng paghihiganti matapos mapagkamalang informant ng pulisya sa isang anti-illegal drug operation ang biktima. Mga katupa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almimata, XFM News.
2: 378,000 pesos na halaga naman ang shabu na samsam sa isang laborer sa Antique. Patropa natin sa balita, Christine Joy Reyapaz ng XFM Antique.
10: Ang estado ang isang itinuturing na high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Esperanza, Culasi, Antique noong Mayo 13 taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si Elias M. Teng, 31 taong gulang, binata at nagtatrabaho bilang laborer sa nasabing lugar. Matagumpay na ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Culasi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Paul Kenneth Magan, katuwang ang Antique PPO Provincial Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, kasama rin ang PIDEA Antique Provincial Office. Sa kabuuan, umabot sa 54 grams ng pinaghihinilang shabu ang nakumpiska na may tinatayang standard drug price na 378,000 pesos. Kabilang sa manikuwang ebidensyang isang sachet ng shabu na ginamit bilang buy-bust item, 5 karagdagang sachet ng iligal na droga na narecover mula sa suspect, isang can ng Chesterfield cigarettes at marked money na nagkakalaga ng 7,500 pesos. Kasalukuyang nasa kusidiya ng Culasi Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa 93.3X sa Pamantike para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropang Rich Enjoy Alipis, XFM News.
1: At panghuli, Katropa, negosyante dyan sa Pontevedra, kapis ang hinoldap. Nagit sa 150,000 pesos. Natangay na mga suspect. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa, XFM Rojas Capiz.
2: Natangay na mga hindi pa nakikilalang suspect ang mahigit 150,000 pesos na halaga ng pera matapos holdapin ang isang babaeng negosyante sa Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Kinilalang biktima na si alias Beth, 76 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Pontevedra PNP, papasok na sana sa gate ng kanilang bahay ang biktima nang biglang hablutin ng isang lalaki ang kanyang bag. Nakita pa umano ng mister ng biktima ang nangyaring insidente at sinubukang habulin ang mga suspect. Nagtangka pa umano na tumakas sa mga suspect sakay ng isang motorsiklo, ngunit natumba ang mga ito. Bumunot umano ng baril ang isa sa mga suspect at pinagbabaril ang asawa ng biktima na maswerte namang hindi natamaan. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa pinangyarihan matapos makatanggap ng impormasyon sa nangyaring pamamaril at nagsagawa ng investigasyon kung saan narecover sa pinangyarihan ang motorsiklo ng pinaniniwala ang ginamit ng mga suspect. Na-recover din sa likod na bahagi ng bahay ng biktima ang bag nito na wala ng laman na pera at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Pontevedra PNP laban sa mga suspect shadow. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Diane Ropa, XFM News.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Wow! Weather Update.
1: Katropang Melanie na tili lamang bilang isang LPA pa rin si Kaloy. Huling namataan sa layong 1,055 kilometers ng southeastern Luzon.
2: Katropang Buddy, inaasahang makararanas pa rin ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
1: Sumikat po ang araw, 528 katropa kanina at inaasahang lulubog alas 6:17 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Hatid sa atin to ng Santon Gold na takdang tapusin ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang dalawang araw na summit ngayong Friday sa pamamagitan po ng isang lunch meeting kung saan layong mapanatili ang marupok na truce. Sa gitna ng matinding babala ni Xi na ang maling paghawak sa usapin ng Taiwan ay pwedeng magdala sa relasyon ng dalawang bansa sa mapanganib na sitwasyon. Bagamat tinuturing ni Trump ang pagpupulong na pinakamalaking summit sa kasaysayan, nabahiran po ang positive na pananaw na ito sa pagbaba ng halaga ng shares ng Boeing matapos ihayag ng Pangulo na 200 jets lamang ang in-order ng China. Mas mababa sa inaasang merkado na 500 jets. Bukod sa usaping pang-ekonomiya at ang hiling ni Trump na mamagitan ng China sa gulo sa Iran, binigyan din po ni Secretary of State Marco Rubio na natiling walang pagbabago sa policy ng Amerika at Taiwan sa kabila ng paulit-ulit na paggiit ng China na ang islang ito ay pinakasensitibong bahagi ng kanilang diplomatic relations.
0: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Formal na ng sampa ng mga kasong reklamong slight, illegal detention, unlawful arrest at physical injuries ang dating driver nila Michelle D. Rian Ramos at Samantha Panlilio na si Bonifacio Baro dahil sa umano'y insidente ng torture noong Enero. Sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption, iginiit ni Baro na hindi siya makikipag-areglo sa mga aktres matapos ang 4 na buwang pangangalap ng ebidensya at CCTV footages para patatagin ang kanyang kaso. Mariin namang pinabulaanan ng kampo ni Michelle D. ang mga alegasyon.
0: Balitang Sports.
1: Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3, tinapos ng Cleveland Cavaliers ang Game 5 sa pamamagitan ng crucial overtime games sa score 117-113 laban sa Detroit Pistons. Sa Eastern Conference Semis, pinawalan ni James Harden ng Cleveland, bitbit ang 30 points, 8 rebounds at 6 assists. Kabilang ang maswak na 3 sa crunch time na nagpako sa late game comeback ng Cavaliers.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide ngayong Friday, May 15, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Sa ngalan po ng katropang si Brian De Paz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, XFM.

0: mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katawang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng atin pong mga programa at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan kung kayo man ay merong iniinda ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan. Sa kala po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yun ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, good morning po.
1: Okay, magandang araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa at sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kaya samahan po kami ni Doc Algie sa loob po ng isang oras ng pagbibigay natin sa inyo ng samot-saring mga impormasyon. Ha? Kung kayo may mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, or kung meron kayong mga nais ikonsulta on air, ayan, sa programa po natin, text nyo lang yan, ha? Umaya magtanong, text nyo lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Huwag din kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong mga Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Update kayo lagi sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin. Nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa atin pong mga FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa atin pong mga wellness center. Meron tayong mga services na pwede po ninyong ma-avail. Meron po tayong mga modalities and various programs. And kung gusto niyo pong masubukan at gusto niyo ma-try, ay available po iyon sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan. Ha? Meron po tayong mga clinic, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede niyo mapuntahan at mapagpakonsultahan. Ha? Sa mga gusto pong bumisita, eh narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga.

0: Pampanga, Sibugay. Malapit sa Watsons, Katabi, nag-BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Sundown Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Secret is secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
4: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng atin pong alkaline base na vitamin C. Ang non-acidic na vitamin C. Sundown Vitamin C. Napakahalaga po ito, hindi lang sa panahon ng tag-ulan, pati sa panahon ng tag-init. Any weather, doc. Any condition ng atin pong pangangatawan. Napakahalaga ng sapat na amount ng vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ano? Because almost every functions ng katawan natin ay nangangailangan ng aid ng vitamin C, mga kasama. Ha? Kaya nga, interestingly, Doc, yung vitamin C, halos lahat ng mga halaman, plants, herbs, fruits, and vegetables, merong amount ng vitamin C. Meron lang mga prutas at gulay na mas nakakaangat yung level ng vitamin C nila. Pero halos lahat ng mga gulay, meron silang taglay-taglay na vitamin C.
5: Kasi yan ang isa sa pinaka-importanting antioxidant.
4: Mm-hmm.
5: At ang vitamin C, crucial sa lahat ng body process.
4: Yes.
5: Kaya madali mong mapansin
4: mm-hmm.
5: kapag may deficiency sa vitamin C. At ang problema, ang vitamin C, kahit meron ka sa gulay at prutas,
4: mm-hmm.
5: napaka-sensitibo niya pagdating sa mm-hmm. sa init.
4: Oo.
5: So pag niluto mo yan, malaki ang chances na mababawasan.
4: Mababawasan pa.
5: So kaya ganun na lang yung need talaga natin for supplementation
4: mm-hmm.
5: kung hindi sapat yung nakukuha natin sa ating regular diet.
4: Oo. Kaya sa mga kababayan natin, ha, huwag hayaan po na magkulang ang level ng vitamin C sa inyong pong pangangatawan. Uminom po araw-araw ng Sundown Vitamin C. I-partner nyo po yan, mga katropa, mga kaibigan, sa pag-inom po ninyo ng Sundown Gold Herbal Capsule natin. At yung atin pong Premium D3, ang atin pong Ultimate Trio, katuwaan po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Magkasama po natin dito sa atin pong programa itong kahalagahan at importansya, ha, at benepisyo ng tinatawag po na water therapy at hydration. Itong tubig, Doc, napakahalaga sa katawan natin. Ano? Pwede kang tumagal ng isang linggo o higit pa na walang pagkain.
5: Hmm.
4: Pero sa tubig,
5: mga 3 days ang maximum.
4: Oo.
5: 3 days, oo.
4: Araw lang, hindi aabutin na ng yun, no?
5: Hmm.
4: Madidehydrate ka na. Ganun kahalaga ang water sa atin pong pangangatawan. So, itong water, Doc, since very important siya, pwede rin to siyang gamitin as part of therapy sa atin pong mga karamdaman.
5: Mm-hmm, tama. At una, ang tubig, ang katawan natin is a living proof na
4: mm-hmm.
5: ang tubig is playing a big part. Ano? Mm-hmm. 60% ng isang standard adult, yun mm-hmm. ba sinasabi 70%. Pero depende, kapag masyado kang mataba, yung percentage ng fat sa katawan, mas bumaba mo yung water percentage.
4: Uh-huh.
5: So at least mga 60% ng isang mm-hmm. standard adult size ang compose na ating katawan. Ano? Sa ibang bahagi ng katawan, katulad ng ating utak,
4: mm-hmm.
5: Nasa almost 73% to 75% based on tawag dito yung estimate nila, no?
4: Mm-hmm.
5: At tama ka, mahalaga ang tubig kasi you can survive weeks, even up to 30 days na wala kang mm-hmm. pagkain, ano? Lalo na kung marami kang inimbak na fat sa katawan mo. Pag na-trap ka halimbawa sa isang lugar, the body will start to consume everything.
4: Mm-hmm.
5: Oo, kaya may pagkukunan ka. Pero ang tubig kasi talaga, ilang araw lang. Kung wala kang tubig, pwede kang mamatay.
4: Mm-hmm.
5: Oo, yun yung kahalagahan ng tubig. Kasi bawat cell, bawat tissue at organ ng katawan, nakadepende sa tubig.
4: Gumagamit.
5: Para makapag-function sila ng maayos. Ano?
4: Mm-hmm.
5: Ganun din naman sa sasakyan, di ba? Pag ang tubig, bumaba yung water level ng sasakyan mo, magtitirik talaga yun. Kahit marami ka pang gasolina,
4: mm-hmm.
5: kahit walang problema ang gulong mo, walang problema ang kuryente ng sasakyan mo, pag bumagsak yung tubig sa radiator mo, talagang mag-o-overheat yan. So yung ating dugo, yung ating blood plasma, 90% water. Na napaka-crucial niyan sa pagdadala ng oxygen, ng nutrients sa bawat cells ng katawan natin. Actually, yan ang ganyang kahalaga talaga. So marami pang importance, mamaya i-breakdown natin. Pero yung iba nagtatanong, gaano ba karami yung tubig na kailangan nating inumin? Actually, walang universally agreed, kumbaga na quantity of water na kailangan i-consume ng tao. Pero ang isa sa nagustuhan ko, may inilabas yung National Academies of Sciences and Engineering and Medicine sa US, na ang kanilang, based on study nila, no, yung recommended adequate intake daw nila, or AI, dapat ang mga lalaki ay mag-take ng at least 3.7 liters per day. Mga 15.5 cups yan.
4: Madami-dami yan, ha?
5: Oo. Ngayon, yung mga babae daw ay 2.7 liters per day. So, 11.5 cups. Madalas naririnig lang natin, 8 glasses, di ba?
4: 8 to 12.
5: Oo, 8 to 12. Pero sila, ang recommendation nitong agency na to sa Amerika, yun yung kanila nakikitang pinaka-healthy. Ano? Ang importante, kailangan daw yung computation mo kasama na lahat ng fluids. Yung ininom mong tubig, yung mga, di ba, umiinom ka ng tsaa,
4: mga soups, juices,
5: yung equivalent fruit ng fruits, oo, na iniinom mo, kasama yung sa computation na ng fluid. Pero pinaka-importante, siyempre, yung typical plain water natin. Yun. About 20% ng ating tubig must come from our food. And 80% sa mga iniinom natin.
4: Of course, yung mga kinakain natin, ng mga fruits, ang mga vegetables, meron naman yan silang fluids.
5: Counted yan.
4: Counted yun. Sa 20%, Doc.
5: Tama, tama.
4: So, yung 80% nun, yun talaga yung fluid na ating iinumin.
5: Tama ka dyan.
4: At interesting, Doc, ano? Itong water therapy na ito.
5: Actually, basic life support talaga ang tubig na tinatawag.
4: Pero anong mga specific functions, Doc, nito at bakit dapat talagang bantayan natin, ha? Na masunod natin yung water requirements, yung tinatawag na, yung sabi pa, AI, adequate intake ng atin pong pangangatawan.
5: Okay, breakdown natin para maintindihan natin, mga katropa. Unang-una sa lahat, yung daloy ng dugo, yung circulation and transport ng sustansya. Kasi yung tubig, main component yan ng dugo.
4: Tama, Doc.
5: Alam mo naman, ang dugo, ang trabaho niya, talaga magdala ng oxygen una sa mula sa lungs natin, papunta sa iba't ibang cells, kasama na yan yung sustansya sa pagkain, mga hormones, mga enzymes. Na kung walang tubig na sapat, yung dugo natin lalapot yan. Yun ang unang mangyayari, na magiging mas mahirap yung daloy ng ating dugo. So basically, yung circulation and transport of nutrients, yan ang unang-unang purpose ng water, para mas efficient. Pangalawa, regulation ng ating body temperature. Kasi ang katawan natin, may thermostat tayo sa katawan, di ba? Diyan nga ibinase yung diyan sa ating mga sasakyan, Kasi yung tubig, tumutulong siya sa pag-regulate ng body temperature. Okay, halimbawa, ikaw nag-exercise or uminit yung katawan mo. Halimbawa, nag 40 degrees Celsius na yung katawan mo. Automatic natitrigger yung ating sweating mechanism. Pinagpapawisan tayo, ina-activate yung sweating para ma-absorb yung init na namumuo sa ating katawan, sa labas at sa loob ng ating katawan. So, pag nagpawis ka, automatically, magku-cool down yung system mo. Ay kung wala kang sweating function sa katawan, yung temperatura na yun, pwedeng lutuin na yung katawan natin. Kasi yung katawan natin, parang protein, parang egg, di ba? Ang egg, sa temperaturang more than 40 degree, maluluto mo na yun.
4: Tama, Doc.
5: So, ganun ang purpose ng tubig. So, kung ikaw ay hindi na pinagpapawisan, maliwanag na ikaw ay kulang sa tubig.
4: Nako.
5: Pero kung ikaw ay nag-exercise, tapos tagakta ka ng pawis, good news, di ba? Because your body is actually normal, na nag-cool down. Pag ikaw ay nangangailangan ng pagpapalamig ng ating katawan.
4: Yung pinapawis natin, hindi yung taba, ha? Kasi hindi yung taba. Yung iba, akala nila, pag pinapawisan, the more na mas malakas daw ang pawis, the more na mas mabilis lumiit.
5: Ang taba, yun yung ginagamit mo pag nagagalaw ka, na kinoconvert ng body into fuel. Kung kayo ay walang masyadong carbohydrates intake.
4: Nakakain.
5: Kumbaga, alternative fuel yun. So yun yung mga kaibigan na, maganda na yung malinaw, no? So, pangatlo, cellular function. Kasi bawat cells ng ating katawan nagre-rely sa tubig. Kasi, imi-maintain ng tubig yung shape at structure ng ating cells. Kaya nga may isang sinabi niya na pag tinignan mo daw yung cells, sa microscope na isang taong dehydrated, makikita mo parang shrink siya, hindi siya healthy, ano? Iba yung mga blood cells natin. Oo. So, nafa-facilitate yung chemical reaction, transportation ng dumi, in and out of the cell, kumbaga nutrients and toxins na lumalabas sa cells para mailabas sa katawan, naapektuhan yan. Even yung mild dehydration ay nakasira sa normal function ng ating cells.
4: Nako.
5: O even yung mild dehydration lang based on study.
4: Sabihin lang, Dok, hindi mo lang ma-inom yung sapat na dami ng tubig sa buong maghapon. Yan.
5: Eh talagang sisirain ito yung cell function mo. Sunod, yung utak, yung brain function. Ang utak kasi approximately 73 to 75% water.
4: Mm-hmm.
5: So alam mo na kung saan tumatakbo yung iniinom mong tubig. Mm-hmm. Mostly ano. And ang cognitive function natin, yung how the brain function healthily, yung concentration, yung memory, yung mood stability, ayon sa mga pag-aaral, napakahalaga ng tubig. Sabi nga ng studies, even 1 to 2% lang ng dehydration, pwedeng magkaroon na ng fatigue, confusion, and headache yung isang tao.
4: Mm-hmm.
5: O kaya pala, ganun yung nangyayari pag mainit ang panahon.
4: Oh.
5: So, mahalaga sa brain.
4: Ito yung madalas, Dok, na iniinda ng mga kababayan natin. Pagka nagkukulang ng water intake, sakit talaga ng ulo.
5: Tama.
4: Oo, sumasakit talaga.
5: Another thing, aside from that, yung digestion, saka yung absorption of nutrient. Kasi yung tubig, tumutulong yung sa breakdown ng pagkain, ina-assist din ng water yung pag-absorb ng vitamins, ng minerals, at prevention ng constipation.
4: Mm-hmm.
5: Patunay, yung laway is made out of water. Kaya nga, ang isa sa sign that you need water, pagtuyo na yung lalamuna, no? Pagtuyo na yung bibig mo. Mm-hmm. Di ba? Pati yung gastric juice o panunaw natin sa tiyan, pati yung intestinal fluid at lahat ng parte ng katawan dumidepende yan sa tubig, yung ating absorption and digestion. Next, yung detoxification. Ibig sabihin, yung paglilinis ng katawan, yung tubig mahalaga sa kidney para itapon niya yung waste product. Kasi yung mga acids and anything in the body like minerals, dissolve in water yan. So, hindi yan makakarating sa kidney para mailabas kung walang sapat na tubig. Kasi dun sa dissolve Pagpunta niya sa kidney, so the kidney will filter out water together with the waste. Then, i-separate niya yung nutrients. Ano? So, yun ang function ng kidney para ma-detox o mapigilan yung toxin buildup sa katawan natin.
4: Mm-hmm.
5: Kung wala kang sapat na tubig, hindi kakayanin ng kidney mo na magkaroon siya ng sapat na paraan ng filtration.
4: Mm-hmm.
5: Kung filter ka at walang tubig, ipifilter mo.
4: Oh.
5: And last but not the least, yung lubrication ng ating mga joints. Kung feeling mo, ikaw masyado nang nagpuputukan yung mga kasukasuan mo, sumasakit na. Alam mo, may isang Japanese scientist ako narinig na. Sabi niya, maybe you are dehydrated.
4: Mm-hmm.
5: So you need to fill up some water in your body. So, magiging maganda yung joints mo, yung articulation ng mga joints. Kasi yung fluid ng joints, tubig din yun
4: mm-hmm.
5: Di ba? So, ganun po kahalaga ang tubig, mga katropa. Kung iisa-isahin natin yung basic function nito sa katawan, napakalawak niyan. Sinummarize ko lang yung kayang gawin ng tubig at dapat na, kumbaga, ma-maintain natin. So, itong mga body function na to, hindi siya magkaroon ng problema.
4: Mm-hmm. Lalo na ngayon, Dok. Lalo ngayong panahon ng tag-init, painit ng panahon. Madalas talaga mapansin natin, na nakit yung mga ulo, discomfort sa ating pangangatawan.
5: Mga cramps, ganun. Uso
4: mga crampings, yan. Marahil ito dahil sa kakulangan ng water intake natin o hindi na natin nasusunod yung sapat na dami ng tubig na naiinom po natin, mga kaibigan, ha? Tungkol naman, Dok, sa dehydration na kalimitan makita natin sa mga taong exposed sa init o yung mga high-risk jobs gaya ng mga construction workers or kahit yung mga guard na mga katropa natin dyan.
5: Yung mga traffic enforcer,
4: yan,
5: police, sundalo.
4: Yung exposed lagi sila sa direct sunlight. Gaano kadelikado ba yan, Dok, sa dehydration?
5: Naku, napakadelikado. Kasi yung dehydration, ibig sabihin yan, yung condition ng katawan kung saan bumababa yung fluid volume.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga, parang mas marami yung lumalabas kaysa pumapasok.
4: Mm-hmm.
5: Kumbaga sa bangko, naubos mo na yung balance.
4: Mm-hmm.
5: Maintaining balance mo.
4: Negative na.
5: Oo, yun ang unang dahilan kung bakit yung nagkakaroon ng imbalances sa normal body function.
4: Mm-hmm.
5: Kapag yung fluid, mas maraming lumalabas kaysa pumapasok.
4: Mm-hmm.
5: So, ang tawag doon, dehydration. Ang mga common reason ng dehydration, una, yung hindi pag-inom ng sapat. Yan yung unang-una, no? Common. Pangalawa, yung sobrang pagpapawis.
4: Mm-hmm.
5: Dahil pag nag-exercise ka, umiinit yung katawan mo, naglalabas ka ng sweat. as precautionary measure ng katawan para hindi ka mag-overheat, ano. Mm-hmm. Saka yung mga pagsusuka, halimbawa nagkaroon ka ng food poisoning, suka ka ng suka, dumi ka ng dumi, yan, nakaka-dehydrate yan. Tapos yung lagnat. Kasi ang lagnat, constant yung temperature ng katawan, very high. O, yun yung mga dahilan ng dehydration. At alam mo ba, ang kauna-unahang sign that a person is dehydrated is uhaw.
4: Mm-hmm.
5: Akala nyo yung uhaw nyo, signal yun, hoy, uminom ka na. No, it's a signal, SOS na yun ang katawan. Parang, yun nga ang ano daw sa tubig eh, hindi proactive ang sign na makikita mo sa ating katawan. Kundi reactive. Kasi pag nauhaw ka, meaning you are mildly dehydrated. Mm-hmm. Sabi nga ng isang mga nasa 1% of your body body fluid tawag dito ay na deplete na ng katawan mo. So ang sign ng katawan para mapansin mo that it needs replenishment is uhaw.
4: Mm-hmm.
5: Oh, yung katawan natin, warning system niya 'yon, yung uhaw. Lumalabas yan after mild dehydration ay nag-start na. Kaya nga hindi siya nagiging reactive na lang yung gagawin natin and not as a proactive indicator kasi yon, ano. So yung mga other symptoms ay
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

0: babae ka. Basig ma-rape ka.
1: Basta naman. Even though it's
2: been so long. Bahin sa gugma. Ako, gilingon kay Kulim.
1: Promise?
2: Promise.
1: Ako po, gilingon na ni mo. You like
2: crazy. Kasakit.
3: Diba, give up naman ka, di ba? Kasakit na siya.
2: Adlaw, adlaw mo pahit. Kani mo, huwag mo pakatawa.
4: Ay, mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
1: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
1: Moritz!
5: Unyag ka nun, pahilag

Hapon, Visayas, Mindanao. Huwag sa naabtan sa itong pagsibya ni karong hapuna. Adlong Biyernes, TGIF. Anong bilis-bilis naman ang panahon. Parang kailan lang naglunes ta. Diba tama ko? Diba yan ako itong Miyerkules? Yan ako itong Miyerkules bag nakapaspas sa panahon. Uy, ugma. Ay, hindi, Martes di ay. Yan ako itong Martes. Ugma, Miyerkules na. Pag kaman si Miyerkules, Webes na. Malamang, sunod-sunod. Eto na, Biyernes na naman. Pinaputa magdungga na yung ani ugma puhon. Pero hindi mag-uol. Isang lang na, pagkuro nagtingog din eh. Oh, laba lang gihapon. Nanood ko na maangtanan, kay ako wala pa. Ano diri si Melbert Sungkad o? DJ na unsa man ka, napaakan ka og putsukan, nang hupong lagi ka. Pagtan-aw na ako kay Milbert, kay murag kaingon kog murag si Milbert ang putsukan niya ni paak na ko. Ana gina Milbert. Ana biay ko sa inyo sa una nga kung madato manggaling ko. Mabilin lang gid sa ko ang maot no ang ako arag yung batasan. Kay magpagwapa gid ko. Ana lang Milbert sa karon bahala nag namusok ta. Basta na alang gyapon akong kaanyag. Ado mawakod ang kalamig sa kong tingo kay sige naman tagkapagaw ani. Pero panikamutan din akong magpabili ng akong kalamig. Dabi sa lamig gid ang busok ha. Anak ko din si Milbert o ni guwapa na kaugsamot. Baoy, bakakon o. Tulugan lang ko ni Milbert. Anyway, may hapon sa ato mga katropa din ha karon all the way from different cities and provinces. Di aron sa may 101.7 XFM Bukidnon. Maying hapon sa inyo ha din ha. Valencia, San Fernando, Malibalay, Kabanglas. May pagpaminaw ninyo diya karon sa bukid nun. Napo karong madunggan ta diya sa may XFM, Tagum, 107.1, 97.9, Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 102 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 San Francisco Agustin del Sur, and of course 92.9 Gihulngan, 95.9 General Santos City, 98.5 XFM Canlaon. Taghana ninyo oy. Napag na simulcast ha. Lang ko asa tong lugar basta naka-simulcast ta karon. And yes, happy fiesta do diha sa San Isidro Talisay City. Uy, kanang fiesta di dira mo na ra ba kunya taud-taud na kuy anhaon. Kanang Jovet Arisgado basi nagpainasal ba ka din ha? Sa agra ba kunya diha sa may San Isidro. Di tika makita DJ. Mingaw na ko nimo. I-download ra guda ako ang picture diha o. Oh. Pildi mo ni Jordan Lipasana kay iya akong i-profile pic. Mas nagdugay pa ang profile pic ni Jordan kaysa sa relasyon nako sa akong seaman. Salamat si kay Jordan ha. Si Jordan na ginang nagtinuod nga nahigugma din na ako ba? Dalaan po ko ni Jordan o ganang kuan sa maaning kaning kani adto na inumduman ako gidalaan ko niya og mga apples in the eye. Rodel Ramirez, ana siya. Buo na akong adlaw DGRC makita ko nimo. Aha. Tinuod ka? Tinuod ka, Rodel? Basahan ni si makita ni si mga asawa ha.

mga naglantaw karon si Gengski, Roylan, Rekla, Ritikan, Jeff, and kinsa pa man ni Christina Taliedo. Shout out day sa Roylan family. Yeah, siya may katmon. Actually, di na lang, dili man na yung Roylan lang kay gibag-on manguna. Roela. Oh, naghan pud og Roylan. Shout out pud sa Abafo, Abafo. Abafo family. Okay, mo nang kadugo sa ako ang amahan. Abafo ang akong papa. Nangutana, share ko lang. Mo lang, Padilla Sokio Editha. Hello po, may pagpaminaw. Asa mo na minaw karon? I-comment niyo asa mong lugar karon. Aron pud nga mahibaw-an ato. Asa ba kita kusugag yun? Shout out diri sa mga amigo na ako, DJ Reyna, si Anthony, si Uncle Gaga, Ray Kims, Darwin, RG Boys, Wawi, Tata, Eddie Boy, si ako. Oh, apil daw siya eh. Apil na to. Sige, apil na to ni. Si Andy Pinathan, thank you DJ Reyna, I love you. Kadawat ragi kog I love you no sa ako mga listener ragi yun. Love you too. I love my Charlene, ma'am, hapon na sad. Yes, hapon na bitaw. Hello sa imuha din ha. Pero ay lang kay kunonaan nyo ang panihapon unya kay maminaw sa tadinhi. Oh, samtang gubot kay ang gobyerno na to. Diba? Kanang, I know, kalagitnaan tayo ng gulo. Mura naman nag-circus atong gobyerno. Eh, variety show ba ni? Ataki kaayo atong gobyerno rin ay hindihon man sa mga variety show ani sa Korea. Na para bang kuan K-pop drama? Korean drama di ay. Napapaitan, asikaso na ba ang mga asikaso na ba ang ato mga gimbuhaton di sa pagservisyo sa katawhan? Nabisi naman mo ginukdanay din ha? Bansad po. Luminom lang. Ato asang bossing sa kuha na, di ko ay. Ba't napagawa sa mag-statement? Ang wala lang nangyayari ay wala, gubot niya, walang resolution. Saan na naman taani? Pahuman na lang ang tuig. Sige na silang inawayay dahil sa gobyerno, kita ani ng umbot lang, wala giyo, wala giyon. Oh, hanggang may ibabayad tayo ng tax, sige lang, away lang muna kayo dyan. Magipang bayaran na ito sila sa ito ang mga tax, no? Sige rin, inawayay din ha. Apoy, kayo mo ay. Kami din nga muna ragdawat sa among mga minimum wages. Kamu gadawat mong sweldo. Nasa naman ni Stigi Gina nang nangasaba naman. Wala nung makalagot mong gudo ay. Tanan na to, naiwan di hapod nga. Wala di karapatan nga. Kaniha, chika lang nakot ni. Naiwan mga mga. Nga nung magyaw-yaw man ang uban niya nga. Wala man yung mga trabaho. Napod yung gayaw yung walay trabaho daw. Manon nagabayad og tax. Ingan bitag iskwila mong tarong. Ang tax mga katropa, wala lang na nagikan sa income tax. Tanan tagabayad, walay exempted din. Bisag ang tambay diha gabayad. Di nga naman, pag mupalit nag-yosi, dako kayong taxes ang yosi. Naapod yung mga dagang klase-klase magunang taxes mga katropa. Ay, pag, kamuno, ambot lang. Tananta dapat mga saba, Lord, kita nang kita, gabayad og taxes. Dili lang tungod sa income tax, sa mga business tax ninyo. Kung sa man ng tax-tax, kay gobyerno sa Pilipinas, puros taxes man. So, di lang man ang gobyerno sa Pilipinas, tibok tak at tibokan, mga lain, bisang laing naso, dami mga taxes. Pero kung lang magkaapoy kay day. Unang, wala ko'y laing tumong din eh. Sa stress na sa gobyerno, tagaan ta mo og lingaw. Di ba, mura man na, adlib na gud na ako, parang kasunin ako ang programa. ako po DJ Reyna, gi-profile pic pod sad ta ka DJ. Love you DJ. Kabuka kung ganahan niya mag-profile pic na ako si Jordan lang. Panugaling, Jackie Rayleigh Minioza. Unsa na? Okay. Mura yung sa kataas yung pangalan. Shout out ko sa akong amigo, diri si Tonyo Bayawak, ikan kay Rodel S. Ramirez. Ang atong X-rated drama, adlaw nga...
adlaw ko ay unsa man Biyernes man dayto ron no loading si Chinita adlaw Biyernes mga katropa para ni makarelate mo ani ay actually dili na ang story niya dili man makarelate ang tanan pero ang thought ani kitang tanan kay baho mo mga katropa dili lang sa gugma nagpangita ta og second chances apan nangita sa tag second chances sa ato ang kinabuhi. Unsa may angay ni mong buhaton kung ikaw ang letter sender? Kung diin di kung diin nagikan ka sa mga binuhatan na ang tanan nga makahibaw palayo nimo tungod kay gituring kang kriminal. Gituring kang dautan nga tao. Sa may angay nimong buhaton. Sa may angay buhaton kung ang imong kinabuhi paminaw nimo gikontra na kastibok kalibutan. Kailaing tumong kundi dawaton kapag usab. Unang andam ang dami katropa, basi ka muna makarelate ani. Kung di manggaling mo karelate, basi niya o ganang makahatag mong advice. Sa mga taga XFM Canlaon, XFM Bukidnon, Gihulngan, XFM General Santos City, Tagum City, Davao Katropa Digital, sa XFM Pagadian, XFM Mati, Cotabato, Zamboanga, and San Francisco, Agusan del Sur. Ayun na na yung mga tigpaminawan diha nga, pakusgi ang radyo. Ako ng Sugdan, ang X-rated drama, mga katropa. Mo ng sit back and relax. Mo ng ayaw liswahan.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatao. Masubra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagbayang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: aku. Buskah ku setenan.
1: X-Rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
1: Dalit kaninyo sa XFM.

Sugo sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. Of course, may hapon ka ninyong tanan. Hello, welcome sa programang X-Rated. Laing sugilanan na sa habang atong madung ganiining atong programa. O gayo mo kalimot ka, tropa, ha? I-like and share and comment. Kasi niya maglimot-limot mo din, ha? Sa puto niya ako. May hapon sa inyo mga suking tigpaminawan, DJ RC. Labi na sa X-Rated. Kining suwat tampo nga, atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga, taga Dumaguete City. Kining maong tampo karon, ato ning giuluhan. Og born again. Yes, DJ RC, born again ang ako ang title ni ining ako ang sulat sugilanon. Tungudugog alang, kay gusto ko na ako i-share ang akong kaagi. Tago alang ko sa pangalan. Nga Bell. Anak ko sa hustong pangilaroon, DJ RC. Aduna ko'y kaulaw nga i-share kining akong kaagi tungudog alang nga posibleng inyo kong mahusgahan. Apan, DJ RC, wala ko'y laing tumong kundili maghimong silbi nga inspirasyon sa uban. Aduna pa'y paglaom para nato. Aduna pa'y paglaom. Pero dili gid malikayan, DJ RC, nga nga inaanig yun ang mahimong kapalaran sa usa ka taong sama nako. Pero mas maayo og tagaan kini kinabuhi pinaagi sa inyong drama. Aron gyud inyong masabtan. Okay ni ang nahitabo.

0: Nakigrelasyon ka og ninyo? Ha? Nagpakauaw ka lang yun na mong mama ni Mobel. Ha? Nagpakauaw ka lang. Usa may nahimo na mo nga nangunana man ka. Ha? Wa ka man unta na mo pasagdi. Pero ngano nakigrelasyon man ka ng minyo?
1: Pa,

0: na mo agi nga kung naong nga gisagpa ko sa kuamahan.
1: Taan lagi kong miingon ni mo nga way asong makumkum.
0: Pabogan ganya si Romer.
1: Anya? Usaon man ani mo?
0: Wala ko lang mahimo. Gawa sa pagbuwag ni Romer.
1: Oh, buwag eh.
0: Ay, paitay ni eh.

0: labtan. Di man ko nilapaw yabon. Oh, may pag magbisyo inong uban pa.
1: Ay, day. Karamay mo ako, day.
0: Ayaw ko pagsagdi, ha?
1: Oo.
0: Huwag inulungay ta, oy. Pero, nga ano juga, no? Di man ko nila hatagan o kalipay sa akong mga ginikanan.
1: Basig.
0: Kaya mo pa, tagay.
1: Basig di kanila anak.
0: Amaw.
1: Amaw, abata.
0: Ay, palit na tagatang may naman.
1: Tagay pa tayo.

0: Alalay. Ang imbong crush ba? Wagi din niya sa itong tawaj.
1: Hain.
0: Ayaw to. Akong crush. Abuang ko.
1: Alo, dito na. Wala ko tayo.
0: Doon lang kayo siya. Diba kaya katawagun. Hi, Jonas!
1: Ala!
0: Gibackstage ang imong beauty, oy!
1: Ay, aha ka!
0: Lagaw na ikaw! Gokda!
1: Gokda na po!
0: Ay, sagod.
2: May mo ba? Ayaw alihin akong dan? Suspito, good?
0: Naina ni mo, oy. Mag ka mo na, God. Sorry, ha. Nagkainom lang ko gamay. Uy, quick crush ba yung tika? May ko na, good, ta? Ayaw ko kay Chapuera. Oh, hoy! Hoy, ayaw ko biyay ba?

0: mga manlogos ang babae sa lalaki, ako na ganito kahimaw. Wala. Tawa lang. Yung mo, tawa niya. Tawa man ka.
1: Kinsa ba ide? Magkatawa nang mo gisoltero na. Kinsa.
0: Ay.
1: Oh, unsa man.
0: Kanasap kagawa ni pa.

0: dunay kaibog sa anak ni Mamer, kana si Jonas. Oy, wa ka mayabag. Wa gani ka magtanaw sa imong kaugalingon. Kuya, in ka na malang gani. Kay tagsa ka na malang mapauli din eh. Gasige lang ka gwaldas. Ambot ni mo. Kanusa pa ka kamabutan.
1: Ma?
0: Hoy! Tanaw na gano'ng imong kaugalingon, ha? Nay, naitsura ni mo, ha? Nay, huwag magani kay panudlay sa imong buhok. Hoy! Unya ang anak pagyud ni Mamer. Nakatarong anak. Doon na pa'y trabaho. Disente. Unya ikaw. Ambot lang. Babay ka mo buha, pero badlongon nga way sama.
1: Ma.

0: Napariwara jud ko, DJ RC. Walay nakapugog na ako at tungtungura bisan pa nga akong mga ginikanan. Abot ba? Wala naman ko'y paki sa unsay may sulti sa mga tao din hinako. Ang mahinumduman lang nga, ang mahinumdanon lang kay magmalipayon ko. Aminado ko, DJ RC, nga wala na namaong nga kumagi pang buhat. Ugo niya, maukin eh. Ang sunod nga nahita po.
1: Saan? Trip ko ni mo?
2: Trip, tika!
1: Saan sa pamayagang gidugayan? Atong paboto ng atong duha ka-trip?
2: Tara!

agitando de acá, pues, día para...

0: ko ni mo day. Bisa kinsay trip ni mo o gusto, no? Ibog yung makuha. Makuha agyod ni mo tanan.
1: Ikaw na eh, pag ako. Pero... Lagi usa kalaki diha nga, sige paigot na ako.
0: Kisa pa?

0: Hai.
1: Hoi. Ikaw mandi ni Bill. Kaya wala nang tanim mo da. Pasalipod ka mandi asika ho yung kalit lang kang tunga. Sabi tuyo ni mo.
0: Sorry ha. Kanaan lagi ko ni mo.
1: Bida! Ikaw ba? Kulit lang yun ni mo eh. Kapila mo kakipagkataos mong mama eh. Nanong gahi ka mong kiko. Abi ni mo no? Siguro no? Kung tarong ka pa? Patulan ang tati ka!
0: Mantay ha! Mantay, Jud! Anya, kung magtarong ko, pwede na ta! Ha? Tuban!
1: Isa!

0: Milagro. Milagro nga, nagpuyo ka na og bay.
1: Pa.
0: Usa. Wa na kay kwarta? Ha? Wa na kay ikalipay-lipay, ha? Unsa man?
1: Pa. Tubangi lang ko kumagbago. Ayaw lang kuyaw yaw eh.
0: Unsa to? Magbago?
1: Oo pa.
0: Eh, saba ka niya, Bilay. Sa una na magkasigig, pamulong, anak. Magbago, magbago. Pero, muhatag na ganimi sa mong kumpiyansa si mama ni mo, o yan, maghatagan na may kwarta ni mo, auto ah. Balik na sa gas imong bisyo.
1: Pa, tinudan na yung maguling ako, good. Gusto lagi ko magpag-o. Oh, please, tabangi ko ninyo. Maluoy mo.

0: muka ke demo eh?
1: Hinai-hinai tapi aku bagus tunggu demo. Lain lah, ketawaan lang ta.
0: Hubung ka?
1: Ikaw ba koy? Tarong kong nagsulti ni mo.
0: Ah, asa ko too.
1: So magiging akong buhato na rumutuo ka nga nagsulti ko si Tinuod. Gabi ni mo, mag-usa ka si Mana na nga wagi kumainom. Og hingpit na ginan akong biyaan, lakip na ang drugas. Magbago ko, tungod lang ni mo.
0: Sa'yo, pakaibila. Usap pa lang ka si Mana? Sana eh. Kanang usa ka tuig. Tuo ko nga hingpit ka na yung nagbago kung mulapas na usak tuig.
1: Jonas!

0: May kwarta kon sa man. Lupad ta?
1: Hindi na ko day, uy.
0: Oh,
1: tinuod ka day. Tinuod ka ni.
0: Kung hakyaran ka day, ambot lang.
2: Paputol ko sa kundila. Di mga ato lang imuhang kaunuran.
1: Hindi na lagi ko. Gusto na ko magbago.

ni karon ang dako na kong problema. DGRC. Nahigugma ko sa usa ka lalaki nga murag wala may langkoy effect diha niya. Bisan ako mabasol siya. Di lang sana ako mabasol siya tukay. Saksi si Jonas, nakita niyang ako ang kabugay. Pero may kunya makitang hubog. O ilado ko sa among lugar nga maukining akong ipang buhat. O babaeng buhat ko ni GRC. Pero willing na ko magbago. Gusto ko nga magbago. Unsa may anangin akong buhaton? Murag ang palibot na ako, labi na ako ginikanan, di man mo to nga nagbago na ko. Gusto sab ko mo trabaho pero way mo dawat na ako. Nahadlok sab ko, kubasig, inigtrabaho na ako. Dunay drug test. Mahibalaan nga, nakatilaw ko og drugs. Dili ko dawaton. Okay, Jonas DJRC, angay pa ba nga akong ipaglaban ang akong gugma diyan niya? Mabaw man paminawon ang akong problema DJRC, pero naglibog ko kung unsao na ako niya. Gusto na ako nga mahimutang nako sa maayong kahimtang. Ako si Belle, ugma o kini ng akong X-rated drama.

0: Las dos, tres, en A. Sharon Rias. Mora to. Mota yung bagay nga kanta sa imo hamads. Unsa man, laban pa ba? Oo. Ay. Adlaw-adlaw kita na i-problema din sa gubangon. Mora ba niya yung kuwan din eh? Mora niya ang trabaho nga. Nangita kong trabaho aron masulbad ako mga problema. Pero akong trabaho ang mag-atubang sa inyong mga problema. Pero bitaw, Belle, I appreciate and I'm so proud of you. Nga, naana ka. Itungtong na ka sa kabaguan. Diba? Dili tanan, kaya nga mabutang sa inyong anak. Uban din ha. Naglisod pagbiya. Lisod gyud biyaan ba ni manginaani nga bisyo? Pero feeling na ko kaya ra nimo. Kaya ra nimo, Bel. Sa mga wala kaapas no, ang ato ang sulat sugilanon karong sulat sugilanon. Grabe ka kalaw mo eh. Ang atong drama, X-rated drama. Karong adlaw nga. Biyernes, bahin kini kay Bel. Usa ka dalaga. Pigikan sa nasaag nga dalan. Padung unta siya og kuan, padung siya og sibunga, niabot nato siya padug mual-mual. Ito kay Bel manggo na nahitabo sa iyaha man. Instead manggod ni Bel nga naa din nagatiman si Angko Galingo na butang siya sa sitwasyon nga nagibuhat sige tagay. Marang maigo mo sa kuwan ni katropang Doc JJ, oi. Pero wala kong gakuan, ha? Huwag tayong magsuyo. Tagay na ko pa nagsang. Tagay na ka nang na-happening, sa nanay celebration. Murang kong si Doc JJ, pag nalay mga happenings ba? Murang kami camera man sa diri, alam mo, pasangin lang kuning uban din, eh. Kami camera may classmate. Dito lang ta. Ano, mag-apilon ako si Jairo. Mabot pwede. Okay naman si Jairo, kaya bisag idamay ni mo, di ginamo reklamo. Anyways, baliko na ako. Ang nakita mo bang kay Bel? Gusto niya nga magbago. Gusto niya nga magbago. Gusto niya nga ipakita sa uban, labi na siya ang ginikanan nga. Kaya niya magbago. Lamang niya karon naglibog siya og nasamot siya ka pressure tungod kay mga tao sa iyang palibot dili mudawat og dili sa tuhuan sa iyang gustong kabuton. Ambot ba pod Bel og nganong gidepende nimo ang imong pagbag-o sa mga tao nga nasa iyang palibot? Pero before panako na ingon, mas better nga ang ato mga suking tigpaminaw ibuok Visayas Mindanao ang muhatag sa mga suhestyon, advices kay Bao ko. Ang uban nakarelate. Mo nang mas maayog sila ang mutambag sa imuha. Open ang atong linya, mga katropa. 0995-994-6868. 0995-994-6868. Sa isa ka linya sa atong caller line, open po na siya din, i-comment na lang nako bigay para makuha ni 0928550827 mga katropa mo na nga. Ayun ang dugaya, tawag na, maghuwat ko ninyo kaya aron makatambag na sad ko og manguli na pud mi diri tanan. Biyernes magudron. Oh, mabiyak mo nga pag-biyernes, tinguli na mong sayo manguli ang tanan. O nang paspasig tambang. So, nanabay ng uban din na, basta padung ng weekend, no? Excited na, kay it's Tagay Day. Makarelate mo na, makarelate yun mo rin sa atong letter send. Unsay number, 0995-994-6868. Ana, mo nang number. Ang unang mutawag, palahubog. Kinsa ni?
1: Hello, palahubog yun di siya.
0: Ay, ikaw man ni Aydin niya akong suking tigpaminaw. Oy, kumusta man yung dagas sa dalagit?
1: Palahubog gid ko, pero dili ko ning suyo.
0: Ah, ikaw ba tong ingon nila pag may alak, may balak? Ogoy!
1: O, lagi na, kung mabinutan ka, wak na imo to,
0: oh. Sige, pag, sige, igawas na imong gibati din ha, maminaw ra ko ni mo.
1: Ako, tinuhan akong magbinutan, nga wak na may mo to, oh. Ako, desperada mo na ito sa kong kinabuhi noon, kaya mga binot, akong gimahal, napalid sa hangin, napunta sa lain.
0: Agoy.
1: Oh.
0: Sa, usba, naunsa na imo, naunsa imo, naunsa imo nga tao, nga imong gigugma?
1: Dahil tao, DJ, na maunta iinom dan, ngayon ko sa kong kaugalingong nausbo na akong batasan kay Maldita Mandib ko. Makinom, pero dili mo sayo pa. Maldita Mandib ko. Gusto yung tana akong usbon, karon, napalid sa hangin, napunta sa lain. Ang mga kaugalingan, nawagid kapog ni.
0: Ang importante diha, Miss M, ana-ana ka karon sa ginatawag na tong kabaguan. Tama ba ko? Nagbago na ba ka? Basi nisabot sa day mong kamaldita.
1: Marang mabalik ko sa dati kay ang binuhat na akong ipainong dalawa naman ako.
0: Eh pag ginawa na, uy, ma-disappoint sa si Ketropang Doc JJ. Ni mo na proud na unta mi? Ana-ana kong proud, diri ba o?
1: Para pod unta ba sa uban ba?
0: Mm-mm, sige, sige.
1: Kanang... ay lansat pa sobra na atong naman kita ika di man kita perpektuhan ng kalibutana
0: naman tayo ito ng free will o oh, ayong pagkakita
1: ngayon mo to o oh, moment lang gihapon i-judge ka man lang gihapon may pagwa
0: suku abani mo eh kalma lang niya niya ang sapaman
1: para na ko sa ako alang bahin gusto kong mabalik sa dati kay murag na-discourage at gusto kong kinabuhi kaya kung tinarong pa kung mag mo to mismo ang iyong pamilya di mo to oh. O, di ba? Gidiscourage siya siyang papa sa iyang mga ginikanan. O, sa imong pa ka ang mga kaigalaan. Labaw na sa binuwat nga ang imong gimahal, dili ka to, ha? May pagdi na lang.
0: Wait lang.
1: Bitaw, DJ. Bitaw na akong isulti.
0: Padong, ako nga mapasakitan. Padong, ako nga mura ka dun ay... murag na inibalik sa kuwa din nga mga kaagi.
1: Oo, gani, DJ. Pero, wait okay
0: lang,
1: na lang.
0: Wait lang, kahila court ko.
1: Wako kay Bao, dako, bagidiay akong sa nganong may nulinitanan.
0: Mihilak na ka?
1: Oo.
0: Ayaw pa ka, anak.
1: Muli imong tinod, muli imong ginon nga ang manapa, otros ang tambaganan.
0: Wait na.
1: Mga gitaan ni Didi, bitaw tinabitaw. Punta po dun pa sa mga tao na may doon sa imong kinabuhi. Uto po dun pa sila. Kahit na bayay panahon na kuan. Iyan ni baya dito sa kalibutan. Wa, sa mga maka, wala bayan siya mani para sa mga para man siya sa mga makatasa.
0: Actually,
1: yung anong nai makatasa na gusto magbago dili man nila dawaton. Dawat mong gani ang Ginoo. Pero, kabaw ka.
0: O, oh, wala po kay bang.
1: Ang mga makarong, pinapaloon sa Ginoo may kusog kay mamaka.
0: Shhh, di maginana. Abi ni mo, kanang sa tinood lang kanang abi ni mo, Miss M. Kami good ni Doc JJ, makarelate good mi ni mo.
1: Hindi ka na, DJ. Hindi ka lagi tago. Hindi ka lagi tago. Muna yun na ako.
0: Ano na murag mga kaagi ba nga ni balik din hinako mga kagahapon nga. Susama ni mo.
1: Ay, lang, hindi ka nagdrama ha kay. Ngayon lang raba ko niya, dramaturga.
0: Ah, dilan lang ka nila.
1: Dramaturga ko, oo. Pero, sa tinod niya kinabuhin mo binakod, dili ko plastic na pagkatao. Kaya alam ko sa atong pagkaako.
0: Hosto si Miss M!
1: Mara ko ni Diay.
0: Salamat kay... kahila ko ako gipugka na og ogalingon Miss M actually kami diri ni Rock JJ murami og kanang kami murag na feel jud na mo babisag na akag dalagit no abot diri sa patera.
1: Hi Doc JJ.
0: Ay, abita, salamat kay Miss M. Ha, actually, tinood, bitana. Mo ganing kamatuoran bigayin sa kinabuhi, no? Actually, ako isa man gid ko anak po nga makaingon ko, kaya di man po diingon ka ng kuay nga ka ng, you know, ang mga tao sa to palibot mo, husga man gid na. Isa gina sa ako, gidawat na. Sa unang panahon, mga, sa unang panako na nasabta ni, no? Parehas ni mo, Miss M, makapangutana, mga gita, o ganun, di man gano'ng mutuong, inani-inani. Pero para na ako, Miss M. Para mag-uwi na ako, Miss M. Dili na to kinahanglang suk dun. Ato ang planong kabaguhan sa tao sa atong palibot. Kung ato mangong basihan ang validation kumbaga sa laing tao, kumbaga dili genuine ang atong kabaguhan tungod kay nag-agad man dita sa ubang tao. Buhatan na lang ng kabaguhan, nagbago.
1: Kung katungod. Ano na, ha? Kung makakita,

0: kuna. Dila na ka mo ago, di lang na mo ago, mo mo hilak sab na, mo nang ayug.
1: Aguli.
0: Ang tuo mga taxi driver sa unang pautog mga guys. Hey, salamat kayo Miss M, katropa mo.
2: Exciting.
0: Kapuya, Miss M, kayo sorry. Bisag asa na naabot, nadamay pa si Doc JJ na nga bulgar na mga dapat dili i-bulgar. Open na nga itong linya, katropa, ha? Ana pa si Christ, Kagawad Christian, o naana po di ay. Tripingan, mangkaana imong caller. Uli, suki na ko na kuan, Kagawad. Tinuod anay man to iya, ha? Shoutout ko sa akong bata. Natay caller sa Pika's linya. Salamat dahil standby sa kadali. Ako ba sorry si Joel Besa. Kung ako pa niya DJ, no? RC, magtarong na lang na si Bell. Sa'yo ang kinabuhi DJ RC. Kung balik siya sa Ginoo, kaya ang Ginoo ay makasulbad sa atong mga problema o atong ka, o katong kaibog niya kay bo, ka, sa boy DJ RC. Ipakita niya nga wala siya magbisyo aro makuha niya ang kasing-kasing sa boy. O salamat DJ RC. Ah, salamat. Hello, kinsa man inaa sa Pika's linya? Himaya o pagmaya, maing buntag, happy Friday. Yes, correct. Oh.
3: Hello?
0: Oh.
3: Hello? Hello?
0: Napadaanan na ako. Madawatan na nimo. Napadaanan na ako. Nadawat na nimo ang OTP. Kinsa ni Oy?
3: Dawat na. Ako dahil si Louie.
0: Uy. Uy. Louie. Ay, Nini, Louie taga Solid X. Louie taga asa?
3: Ito ba kay Milong?
0: Asa?
3: Bato Milong.
0: Asa na?
3: General Santos.
0: Oy, hello! Saga taga Jensen! Uy, ganahara ba may ugto na ay?
3: Dalam ka pa.
0: Dal ikubi. Kanang sama kada ko nang imuha ba? Lamit na bagin ng tuna sa dyan sign. Sukad-sukad o pagiko katilaw sa tuna. Ang nakaunan ako itong krunadal, itong gangis nga gifried sa krunadal. Kapag ng gangis nga nasa dalan.
3: Di ba itong gangis?
0: O sa dito niya? Ha?
3: Tipaklong.
0: Tipaklong. Oo, pwede na kong kaon. Na kung kaon ng tipaklo nga na adiadagan ka na sa krunadal ay ka na sa dalan gani. Nami, tanagid. Oo. Ano sa diba sa Humayan man nakatropang Louie?
3: Sa Maisan.
0: Ay, Maisan? Baugitan na yes. Si Chinita. Taka, lag-ataki. Betaw, uy, may hapon sa inyo na sa dyan sa Louie. Nya, unsa man, nanawag ka diri kaya nakarelate ka? Or na... Nanawag ka.
3: Nagabutan lang po.
0: Ah, ka na. Okay. Sige. Tagaanta ka o ka ng isa ka o minuto nga magtambag kay Bell. Kay kinahanglan, gini Bell karon og gusto nga mga suhistyon ay.
3: Ah, bote yung problema.
0: Putol-putol ka, Be. Putol-putol. Dili si Bell. Di man si Bell. Putol-putol ka, Louie. Ano man eh?
3: Ah, sige. Akong tumpay-tumpay yun, ha? Ako, okay na, okay na.
0: Wala pa, nisamot noon. Sige, pangita daw. Cut-cut na sa mansaritas, B. Tapos di kuan, namoy nangka di ha. Sige, story na sige daw. Kamatarong atong paminahon. Ako na ibahalag su- kuan ng kuan din eh. Ah, samot. Mura na magsikuki akong ka-istorya. Or nasa kalaing planeta. Balik ka daw, Dong Louie. Sa Miss Dong Louie, eh. Doon mo tani sa kuan nung transmitter. Kasi katawa. Sige, go! Nawa, gipalong niya. Kaya nangitag signal. Anak man lamang, bitaw sa pod, no? Tuba ra, tuba pa more. Layo sa sakit, duol sa igit. Nung naabot mo tuba. Uy, kabayo sa tuilang ginom. What if DJ, magbag-ora na siya para sa laki, muabot ang panon nga, why gana ang lalaki niya, base mo balik siya. Muna akong giingon, tama d'yo ka, Christian. Muna akong giingon nga, kung magbag-o gani mo, dili tungod sa usa ka ta. What if ka nang tawa na? dili na magdugay sa inyong kiliran. Kaya mahugno na sa inyong kalibutan mo, nagiingong ginako ninyo nga, importante yun nga, tagaan nyo, og importante sa inyong kaugalingon, ayaw idepende sa laing tao, kay kung kanang tao mawala sa inyong kiliran, mauna hinungdan nga ka mamawad ang paglaom, o mubalik mo sa mga butang nga dapat di... Wait lang. Ay! Hanga ko eh. Hanga ko ito maginato. Hanga kayo eh. Kung ikaw kung kauban DJ, pag may alak, may balak, Jude. Oh, ginanin mo Christian. Oh. Ay, Christian naman noon. Napasangin lang si Christian. Miller! Karin si Miller Perez. Oh, balik tawag ha. Pero manawag, hubog man po daig ka. Dili ko hubog kagawad ha, patakag tabi. Kani si kagawad Christian Amudja, mamabasa ba dahil na ako yung sa imo i-chat diri ha? Bunal, mga palahubog, ana si Neryu Maturan. Arlene Placibe, may hapon diya sa Kanduman. Wala na nawag balik, Doc? Oo, pasigdan mo daan ba? Kanang, kuan da yun, automatic signal ba, ana? Para ka nang dilita mang lasud. Ming habin di chichinita ang kugmang tunay mo abot na sa insaktong panahon. Karon ang imong kaugalingon mo ay baguha, simba na aron malamdagan ka sa Espiritu Santo og himpit nga makagawas ka sa kingit-ngit sa imong kinabuhi. Amen! Thank you kay Ma'am Angie Iremo. Uy, kanang Daybel, basahan niya ang kwan ha. Kanang basahan niya itong comment section diri. Okay, daghan ka makuha diri ang pagtulunan yun sa itong mga suking tipaminaw sa laing-laing dapit din sa Visayas Mindanao. Good PM DJ, pasyarod ko sa Trihedron diha sa Cebu, watching and listening from Samuel Davao del Norte. Nibalik siya katropang Jock JJ. Kaya ito ning okay, hello? Hello? Ikaw ni Louie, nibalik ka Louie? Ay, insan eh?
1: Chanwo.
0: Ha?
1: Chanwo.
0: Chanwo? Jungkook? Limino?
2: Ay, ay!
0: Asa ka dito oy?
1: Ah?
0: Asa yun sa?
1: Si Jungwoo ne.
0: Jungwoo?
1: Eh.
0: Koreano ka?
2: Ay!
0: Anyo nga sa'yo? Ito taga-asa ka Jungwoo. Eh, Jungwoo. Jungwoo ne.
2: Ay!
0: At taga-asa man ka? Ha? Asa ka oy, naka sa CR, naka sa bawal. Asa ka oy.
2: Ay,
0: naka sa Kenan, sulod sa Kenan?
1: Oo.
0: Oo. Oh. Maraman ko kung naka sa bawal, good. Hindi madungog ka ayo. Anyway, Chungwa, Chungwa. Kakapoy sa simong pangal. Kisa may naghatag ni mo na pangalan na, oy?
1: Ako lula.
0: Ah, inay mong lula ang ka na naglisod taglitok diri on air.
2: Ay!
0: Nya, unsa may matambag nimo? Nitawag ka dinhi kay naka-relate ka or unsa ba?
1: Matambag lang gud ni Ben.
0: Sige, taga-asa gani ka?
1: Mangagoy Surigao del Sur.
0: Mangagoy Surigao del Sur. Ana, salamat kay naabot gitag Mangagoy gidi Aygin Town.
2: Ay!
0: Oh, sige, tambagi ni ato ang letter sender dinhi kay naguol na pud baya ko ana tong letter sender diri ka tropang kuan, Chungwo. Chungwa, Chungwa, basta.
1: Tawag na babae o kapitipel?
0: Unsa, unsa, unsa?
1: Ano ito yung red? Ate Bel, ang tambagan mo.
0: O sige, tabagi si Bel, dali eh.
1: Hindi, ano na, ipadayon ko mag-inap.
0: Kung magbago siya, ipadayon na lang ganiya.
1: Nagwala siya yung buwan. Siguro, hindi pa panahon din.
0: Oh, ang iya lang dapat magbag-o lang sa siyaron, undang sa suyop. No, unsa may mama, unsa may maingon nimo sa mga sigka suyop, sig suyop diha? Ha? Wa na. Ano man ito mga caller, eh, kanang maglisod tag reach out ninyo ba? Para feel ako no kay walay mga signal. Kung ako'y pagkatanon, wag mong subukan. Masisira ang buhay mo.
2: Ay!
0: Oy, say mo, ana Bel, pagbago na ayaw sigig suyop ug katol anak si Charlene nga taga Bukidnon. Wa man kay angay buhaton, kana ra imong pagbag-o day day Bel. Kanang ako kana kung hingpit na jud ka nga nag-usab. Shout out dayko kang Gaw Ryan Brex Lloyd og Ninoy Rogelio Dilaw nga nagpaminaw sa X-rated sa XFM nga naglawig paingon sa Liluan. Hello sa inyo ha may nga pagpaminaw diha. Bel, padayon lang sa pagbag-o, pasagdira na si Jonas. Wala na walay ayaw ha. Wala, ayaw nagpugsa. Ah, basta mo, ito'y pasabot niya. Shoutout sa akong bata nga si Adjia Jade. Laagan, gapislat lang ilong. Taga Corva San Vicente sa Liluan, Cebu. Ayan. Hello, eh. Gihanga ko ato kung mga ipangyaw-yaw dito ay. Sa tinood lang, no, kanang... Sometimes, no, dali ra kayo na ito iingon eh. Kumbaga, dali lang kay nato ingon ang mga tambag na naa sa atong huna-huna para kay Bel. Pero kung buot lang na dili susama ina nakasayon ang paghimo ni ana. So, Bel, sa punto pa lang nga nakadesisyon ka magbag-o, panindigin na siya. Kay mo man ay first step good. Dili man ta ka proceed sa laing ang-ang sa ato.

0: nga lang ng kuan ay lang paminawan niya. Kung ay maminaw dito sa layo, kay magwara dilita magkuan. Feedback, ha? Ah, sige, may hapon. Kinsa man eh. Ang
1: Facebook?
0: Ah, dito sa ko Facebook. Ah, dito na pangutanan ako. Badong ganda mong duha. Nagsabot-sabot sila. Asan ako? XFM, 88.3. Sabot-sabot sa duha niya. Madungog na ako. Ay, nanak ko, ay! Nanak ko! Ay, ako na eh!
1: Hello?
0: Oh, ako ni, oy!
1: Ako na di. Ikaw na di, Ma'am Chinita?
0: Oy! Ay, stop it, Tony. Ako ni, oy! Ako ni, what's the man?
1: Sa lahog.
0: Oh, sa lahog ni, lahog ni. Oh, what's the man lahog?
1: Kanang, okay naglingkod-lingkod. Ala kong kauban na rin, naghigda-higda. Ako nag-aray-aray sa akong online para naminaw-nimo.
0: Salamat ka sa pagpaminaw. Malipay yung kuay nga. Inyo kong ginauban sa inyong pagpahuay.
1: Kala akong edad sinita, pili ako edad.
0: Kuan, 3 years old. Ha?
1: 82.
0: 82?
1: Ay, yes.
0: Grabe, naka-cellphone pa. Ay, honestly, I wish.
1: Bugay na ko naminag. Panahon pa nila ni Tita Diwata ni Kaplodi.
0: Ah, wala
1: na
0: ka
1: na. Tiwala ko, manang nawala man. Sino ko, isi-sinita naman ng poli.
0: Oo, ito. Karo pa din. Ala, dugay na kay kuwanag istasyon na. Magtulong ako katuig, karo pa kakadungog na ako.
1: Ay, oy, kaya ka sa tinood.
0: Sulti ikaw!
1: Kaya
0: sa
1: tinood. Blind bro, blind.
0: Ah, okay, may problema man na. Oy, ang importante, makadungog ka na ako.
1: Blind bro.
0: Bro.
1: Di, ako gipadaya lang. Ako, Miga.
0: Ah, salamat kay Miga. Salamat kay Miga, ha? Bantog
1: rawat. Ako gipadaya si Jojo.
0: Kasi pangalan?
1: Ako gipadaya si Jojo. Ko tawag rin. Gapar may sigdayal ni mo. Wala ni kontak.
0: Ay! So, basig lahi ka number to yung gitawagan na, basig kay PBBM to.
1: Bili, ino kay, abay ni mo, kaya amin siya po, nagbayan na, wala nga, merman. Hindi ko na ako, kaya kami na naisab.
0: Sige lang kayo, busy magulang layo. Pero anyway, mangutan ako sa pangalan sa kong kaistorya karon.
1: Si Pina Flores.
0: Dina? Pina?
1: Josefina
0: Flores. Josefina Flores, all the way from Lahom. Itong tigpaminawan. Yeah,
1: Salinas Drive.
0: Ayan. Salinas Drive, no? Narinig ka na sa Salinas Drive.
1: Unahan kami sa GY.
0: Ay, unahan sa GY. GY. Makatuntun, makatultul dyan ko ani, kaya mag-iagi rami din hapuhon. Anyway. Oo, anyway.
1: Makita tayo ng naonglay. Makita tayo ng makaklaro yung naong.
0: Guniti lang akong naong. Guniti lang akong naong. Mahibawaan yun ni mo, mami, nga ka ng gwapa o maanyag yun ko. Mauna di ha. Anyway, nakadungog ka.
1: Bawa ko sa imulating yung baan. Wag na, nakala ko na. Nagunahan ako namin na ni mo.
0: Uy, salamat ka, ayaw, mami.
1: Joker, kay Kalsanan. Ang ikita yung doon ang problema. Mawala at problema. Mangisingisita ka til doon. Mm-hmm. Tawa.
0: Mo lagi bitaw, ingon bitaw sa mga listener na ako din nga. So, kadaw namin na sila sa ako, nawa ang ilang mga problema. Pero ako din rin, nagsigig atubang anay mga problema.
1: Ang saan naman matatamba ka ng sinita ba? Ang babae na, sa laki.
0: Babae ni siya si Belle.
1: Oh, wala na ang ako, gigil lang ko bukuan ka. Ako rin ba sa una panahon, panahon ako sa akong kabataan, para hubog ay kustandan.
0: Na, mauna ka ron. Same ta.
1: Oh, ako lang advice mo ba, ayaw lang ihurot ang iyahang pag, sanang, iyahang palitag, kuhal, ayaw ihurot na iyahang pagbati ba. Bilindi mo para iyaha.
0: Correct. Mauna, Bel, paminaw Bel, sapot na si Mami Josefina ni mo ba, sa niyang magkusikusian. Og nyag makusikusian ka ng imong bugan, Bel, kung di ka maminaw.
1: Ayaw, ayaw na ihurot.
0: Bitaw.
1: Bilimilag para gasto.
0: Mm-mm. Bindig pang uli ba?
1: Para gasto.
0: Nya, o sabay may maistura ni mo niya, na yung ana man siya diri mami nga, ana siya, asa sabi? Ana siya mami, o nga, naglibog daw siya, kaya mga tao siyang palibot daw, dili daw mo tuo. O sa diyang buhaton.
1: Dili
0: oo. Kaya na-stress lagi siya, kaya
1: hindi na...
0: Unsa man, ana?
1: Nagbunan dahil kinita. That's right. Dahil to, dahil mo tuo, dahil mo tuo.
0: Correct. Oo. Kung magpabilin siya nga, magbase.
1: Nagbunuan ka.

0: kung ikaw ang panahon sa una nabuang ka sa inom, huwag yung matawag niya magbuang. Pag ikaw nagtinaro na kayo, nagbuang ang gina ka, kasuhanon ka na, naghana kayo, maingon mo, na, nagustang mag-rilog yun, ni Spina, nabuang naman tingali ni Ma, o nabu, ha? Sa una buang ka, kaya naman ako buang.
1: Ngayon naingon si mo buang?
0: Karunan akong nagbuang na to.
1: Giingon ka?
0: Nag-usap na to.
1: Ngayon naingon ni mo, ana? Nay, niingon ni mo na nga pag magbago ka, mabuang na noon. Uy, klaro. Kami ni mga tao, no? Anyway. Usapan may maingon ni mo diya, mami, para kay Bel. Bel, papa, na, pilong, palong-palong. Ay, palong-palong.
0: Ako lang yun lang si Bel.
1: Oh.
0: Sigyahin na lang ng mga tao, nagsigyo, kuhan sa ino.
1: Oo.
0: Ang ino lang, kuhan na lang, ganang, kumbaga, kanamay bretso na lang, inahan mo na muna. Kung sa inyong muna, ayaw na lang napalumaliyan ang mga tao na magsigig ko sa inyo daw.
1: Mao. Pasag din na na, eh. Importante ikaw.
0: Pasag din na lang na. Oo. Importante nga. Barumbulin ka.
1: Bataw. Suko na ko din ba?
0: Bigon na nimo. Yan, imong inuhang pagka, bigon na nimo, imong kaugulingin ba? Gabi na ka madaan ng mga unsa pa din ng mga pagdaot.
1: Correct. Salamat kaayo, Mami Josefina. Flores, all the way from Lahog. Salamat kaayo nga. Kanang giganahan po ka na minaw na ko.
0: Thank you.
1: Ayan, okay. Sige. Pati
0: mo nag-gradyo. Kaya gibadlo ko sa imo kung ni Dog Jay nga, pahinay at pag na imo radyo.
1: Paminaw, good mo. Kung napala mo sa iyong atubangan, makusikusian yun na inyo ang kilid. Paminaw, good mo, ana.
0: Ang radyo ni imo, ma'am, kay fine, kaya mag-feedback ba?
1: Thank you, kaayo, mami. May pagpaminaw din ha, amping-amping, may hapon. Wala na ko igong oras, mga yes po. Wala na ko igong oras, mga katropa ha. Alas 2:43 na, ako anang tambag ni Chinita. Andami yung kaugalingon kay mutingog na ang utro pong tambaganan. Before ko mo musuti si akong tambag, daghang kayong salamat no sa mga na-appreciate yun ako nga muingon mo bang kanang nawain yung mga problema nga naminaw nako. Alam, kaingon sa ko nga may panisila. Nakuha-kuhaan lang problema. Salamat ka ayong tao, makagana magtrabaho, bahalag na nga paos na ko diri makagana trabaho. Nga muingon mo nga nalipay mo. Wana din na, sirado na ito ang color line ha. Kay tungod, mahot na ito. Oras ma-abda na taron rin sa sunod niyong programang asintado. Sa imo ha, Bel. Way dagang istorya, Bel. Dito-dito o nataka din eh. Latus-latuso nataka sa akong mga pagtambag. Day ka nang. Buhata ang pagbago day tungod kay gusto ni mo magbago dili tungod para sa laing tao. Mao na ma-frustrate kag sa mo tungod kay nag-agad mangu ka sa validation sa uban. E para nimo, kung magbago ka, daigun ka nila, mamotivate ka. Kasi mo, tarad yung kuana, kisa may gudili ganahan mamotivate no kung makita sa ubang tao nga itong pagbago. Abisan ako naman, ganahan magkita makita sa uban. To be heard, to be seen. Hala, mo na itong, normal gina. Normal na kitao, raman yung tagod. Pero kinala, tutunan yun na nga. Likaya na ito ng validation sa uban. Labi na kung nagbago ka para sa imong kaayuhan. Kaya mapabilin mag ka anak day Bel, musamot ka, unsa, di ka ka-proceed sa imong kabaguhan, anak. Kaya nga naman, mag-agad ka nga, nabay ni dayig ni mo, para sa anak ka ron, oh, dapat dili, mag-actually, dili ka dapat malibo gani kung maghuwat ka nga makita nila imong kabaguhan. Pasagdi nga dili pa nila makita karon. Sugdi kung gusto ka magsugod sa imong kabaguhan kay para ra maguna nimo at the end of the day. Sama ra gud sa imong pagsugod o pagbinuang sa kinabuhi, di ba para ra pud sa imo ha? Para ra pud sa imong kaalautan. Kani imong kabaguhan para ra pud ni nimo. Ayo pag agad nila. Ngalot ra bag-ulo si Bel. O sa parang parias diha nga naangkasinati og susama ni ini ni Bel. Ni agisad og ka ng suyop-suyop og katol. Ayaw na lang yun yung sugdi. Pero kung nagtagay-tagay ra mo, sim-sim-sim na mong katropang Doc JJ, madara mong guni ko, and good. Pwede na mong naihimuon og ka ng occasional, di ba, Doc JJ? Pwede na ganda. Pero wak ko na ingon ha, nga makaayon na sa lawas. Yan na ba nga, promote mong tambal, yung kagatagay ka. Huwag ka naman itagay na occasional ba? Di ba, lamig mo yung wine din ha. makatagay ni tagamay pero ayaw ginyo abuso ang inyong lawas.
2: Ayaw.
1: Drink moderately. Kaya naanday ingong sa science nga kinahanglan daw alcohol ang atong lawas. Kaya gusto ko mo trabaho DJ. Pero mahadlo ko kung doon ay drug test. Pero naamay ka nang naamay pamaagi nga mahuwasan di ba Doc JJ? Naamay ito uban nga magpalaylo naman gud na siya gyud. Basis ako na ibawaan na, mayroon na po na saan, kabaw lang ka. Ay, alam, siyempre, gistadihan ako na. O, pwede man ka, ana, mawara man na siya sa imong lawas. O, pahuway sa agad ka, palayo sa kaana. Palayo sa kaana, ha? Ayaw sa agad ugunit ni ana. Ay, pada sa imong mga amiga. Yeah. Basta na ato'y buhaton. Kalimot mo ko sa term. Uy, naong samin tigtambag. Uy, kulang magka-study rin. Basta na siya'y buhaton nga aron mawala ng droga sa imong lawas. Inabito ko sa imo ha nga huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oo, niya. Pag mo hawa na yung kaana, mahimo na kang clean. Pahuway og pasingot. Nagindagan ka na sa puwinti ay. Ay, dumagiti mo dahil ni Jai. Dito ka sa may kuan, oh. Sa may boulevard sa Dumaguete, di abadagandagan ka ng Daplins Dagat. Nya, pahuway ka niya. Di lang pahuway nga body rest, pahuway yung kagsuyop, ha? Basta niya budagan ka niya, dala suyop.
2: Ayaw!
1: Ayaw lagi! Ito, day, anak na ginaday. Ayaw lang mo, ako rin maingon sa mga padili ka ma-frustrate, ay, Belle. Hinay-hinay. Kaba mo kung gusto ka paspason ni kay gusto ka nakagiagad ng mga tao ba nga makita imong pagbago. Hinay-hinay lang, day. Normal man gina, day. Na naman ka rin, nasayop naman yung ka rin. Naman tapoy din magbasulan, ay. Alam, magkasabaan pata ka din, eh. Sakit na kaya kung panga, oh. Mura ganyan yung mapilo na yun akong dila. Sa mura kong maingon sa'yo, mabahin po kay Jonas, day. Ayaw i-focus imong kaugalingon nga magbago ka para kay Jonas. Magbago ka para sa imong kaugalingon. Normal man gina si Jonas nga palayo sa imo tungod kay nakaibaw mangud siya kaila mangud siya sa imo. Dili po na automatic si Jonas nga moingon ang sabtan kaniya nakapasabot siya nimo. Tungod kay ang una niya nakita si imo mga negatibo ug normal lang na siya. Kung imo mong i-focus imo kaugalingon sa imo kabaguhan tungod kay maggusto nimo makuha si Jonas. Therefore wala ka nagbag-o tungod kay genuine ang imo mga plano kundi tungod lang sa usa ka lalaki. What if mawa na si Jonas? Mutaliwan ba? Ay. Or asa man na padung si Jonas or dili hangtod sa hangtod nga magka-interes si Jonas nimo mawala siya sumawala po ding imong inspirasyon og posible nga mobalik ka sa mga binuhatan nimo kini adto mo na sa karon pa lang daan pagwa imong mindset unaha sa imong mindset magbag-o ka para sa imong kaugalingon og sa kaugalingon mo lamang mura ka to day Bell muli na ko day uy kay kuan na hapit na alas stress o ha.
2: Ayaw!
1: Pagkuhan di ha, i-rewind lang ni. Nara sa akong page. I-delete man ko ni sa among page XFM. Istriktuhon gamay si Mita. Madamay ang mga balita sa kalaki. Ba, ikuan lang ha? Kanang review ha lang na. Napay mga tambag tos to mga caller. Dako kitong tabang day. Sa to mga katropa din ha, nga nakaagi susama kay Bell. Sagun sa pamana nga problema sa kinabuhi nga naingunta nga nagbag-o na ta. Ikan man ta sa bisyo ug unsa man na. Sa inom ug pagkalaagan, lahi nga bisyo. Aduna gid tay utlanan na ana. Natay kabaguan, natay chance, nay chance ang tanan ha. Kasi moingon man gud mo nga kung nanara ning bisyo ha, basi moingon wala tay paglaom, nay paglaom mo. Aduna ni paglaom. Kaila mo na ni G Dorano? Kana si Sho? Sana siya sa ako ang mga nakita nga pwede nyo pagkukuhaan o ka ng inspirasyon ba? Karon si Sho, sana siya sa mga active kaayo nga mga nag-promote o healthy living. Search lang niyo, G. Durano. Open man na siya ng hisgutan at tungod kay ihamang ginagibutang sa online. Tanawa siya day, Bell. Igong oras, alas 2:51 na sa kahaponon. Ugma pun. Adi dito, ugma pun. Wadi ko ugma din. Mura na magdi naman muundag duty ni Chinita. O, sa Domingo pohon, magdunga na ito sa programang Tatak Lokal. Oo, uban-uban ta sa lain na pong kisa na pong katong mahimamat nga Tatak Lokal guest artist pohon. O, Og sa atuang kauban sa Bigas Lawak, si katropang Doc JJ. Sa atuang mga kaubanan din sa istasyon. Ayolisoy niyo mga radyo, pabili lang gihapon sa pagpaminaw mga katropa. Kaya napailaing mga programa, musulod pa ang Asintado. Kauban si katropang Eric Charas Manait. Sa atong station manager, John Liman Chavez, by King, alang sa nakiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
3: Exciting!

0: Kasi lagi kamatian si mong una ni mong bana.
1: Ay, nahilo sa balang, hoy.
0: Ang ikaduha ni mong bana, usig kamatian.
1: Oo, gihapon. Nahilo gihapon sa balang, hoy.
0: Katong ikatulo ni mong bana, usig magi kamatian ato.
1: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
0: Buba! Naman kay ikaupat nga bana, usig mga pagi kamatian ato niya.
1: Ay, ugsaba, ha? Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kahit ulo. Ano mo kawag balang, huy?
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, girisitahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaa ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pag tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga motaas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mopakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud motabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bago gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglison na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
10: May kadlaw kanatong tanan ani ang tagaron diri sa Bangatukan, Barangay Kiminay, sitio Malapingan ni ata sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience ipikto sa Crop Gold?
11: Paggamit ginako sa Crop Gold, the best yun. So nakita ginako gusto ka epektibo.
10: Gusto ba mo na-observahan sa mga nugas sa mais?
11: Dangko, himso.
10: Nabay, nagkuha din mga kumpumpara sa kauban ng pag-uma?
11: O na, kanang uban akong katapan na wala sila ka gamit o Crop Gold. Kainong sila nga masay gamit din mo, so nga nga nung lahi ako ah.
10: Okay, kapila ka mag nigamit?
11: Sa gikan sa pagpugas na ko, niyap lang ko 15 kanlaw, niyap lang ko ispray.
10: Oo.
11: Oh. Niyap lang ko 10 kanlaw, ispray na po ko.
10: Ayun mo na pamutunan ka ron nga nakugid kayo improvement sa imong pagpanguma.
11: Dapat okay kayo.
10: Pila increase?
11: Sa una, malipay niyong mabutog sa gatos ka puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
10: 130?
11: 140.
10: So kasi mo si, pagtanong upayas karon ron, parehabot na yan?
11: Oo.
10: So kung sa mga imong itaagni sa imong mga kauban ng mga mag-uma din sa imong lugar?
11: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanahit, Buginon.
10: Okay, nagkaroon kayo salamat, boss.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise Jud. Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Uy, maring, maring! Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
14: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa una, wag isulod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan agsulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ramnis lasto. Exciting?
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Balut. Balut. Balut.
1: Eh, Balut. Eh, Balut.
0: Kitan.
1: Nga kaya sindi, ha?
0: Naa.
1: Eh, abel po nung siyagin.
0: Again. Again. Again. Exciting!
2: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na wong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog sa Santon Plus Gold, akong isulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
4: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, lalay pagod par. Pagkuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
7: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Medicine Doctor, The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Batogod tawon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jude!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko ng imong ugangan nga. Sila ni mubayan sa tubig, kurinti o konsumo kay wala na kay trabaho.
0: Exciting!